0: oko o tori bu fa eh iri orun seyin wa ka sugbon odo iri anu se yi wa ka sugbon odo lan se kini o iyen ni pe biri ba po ko do lo tun se kini o ko tun ene ka shame odo ibuko ro sori Matthew ti odo oba ti ro ti ri oba ti se Matthew aye eyan ma da sale aye ri oni da sale ami akoko oni wi pe oni sojo mo ami keji oni pe irugbin o ma gbe ti irugbin ba ti n gbe Matthew ti irugbin ba ti n gbe Joel chapter 1 verse 10 to 12 ko si akoko mo irugbin o gbe ami keta awon eran osin o ma soba Matthew ta eran osin ba ti n soba Joel chapter 1 verse 18 iyen ni pe won o ni produce irugbin o ni produce number 4 Matthew ti iyan ba ti de ohun to ma sele ni pe nkan oko o bere si won loja aye o ni le sanwo mo fun nkan oko loja Matthew ti iyan ba ti de ko ni se nikankan to le toro nkan lowo re mo ti kaluku oni omo ran enikan sami iyan o ni mu o sami iyan o ni mu o iyan o ni mu o iyan o ni mu o iyan o ni mu o Matthew o lo nu le kan lodo kan won wa fe senje fun mi won wa ni that is was around July osu keje won wa ni e lo senje fun pastor o e lo mu ninu eran pa pa ni December ye Matthew eran December won ati je tan ni July bo ni e iwo Olorun lati December osu meje so possible sir ase yo kin mi na Matthew akoko ti mo so yen iyan mu mi enikan tewo iyan pada leyin re iyan pada leyin re o ri yan mo o ri yan mo o ri yan mo awon nkan le to ri tamo yan se iwo na ma se in to wa nilo ni pe ko nilo Jesu to ba ti le faye re le fun Jesu je Jesu o lu o wo nkan sa inu oro Olorun temi ba pade o ni awon omo kinun ani ma salai ni ebi mo npa won sugbon to ba je toluwa mo ni salai ni on to dara lato ni lo aye ri o dara gbogbo eyin omo Olorun pata ni aro yi o fi Olorun pe yin egbe igboro kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agbogbo meta abo lori egbo dada o ni ogajo o agbogbo meta abo lori no more work prayer mountain ni ogajo o agbogbo meta abo si agbogbo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain ejo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo ni anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan apo fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa ibagbo anu tele orun mi leyin to dara fun yin Matthew ipari osu yi un ni oru akobi abi be ko yo dara fun aye kan to wa yi o ra anugba
1: no ma wo Jesus.

0: gbogbo aye gbe Jesu ga angeli awole fun ase olorun ni oba awon ba be ni ase yin ni oba awon ba olorun ase yin loba awon ba tori pe olorun ni olorun le o si ma je titi lai lai oba tin fi oba je ni oba le o si ma je titi lai lai oba ti isakoso re ki ntan isakoso re o lopin ko se yo loba ko se ro loye tori pe olorun ni adupe o olorun adupe o anu larigba ore larigba o ki se eto wa olorun e se o la se mu ope wa wa laaro otuni oba to gba ijobale oba e se o olorun awon olorun oluwa awon oluwa e se o amuade oba re wa se loba awon oba e se loba awon oba e se loba awon oba amuade oba re wa e se loba awon oba gugu aye gugu aye e jesu ga ange e wole fun amuade oba re wa se loba awon oba ojo ru wednesday ojo keta lelogun osu kesan ojo ru wednesday iko lo keyin osu yo ogbon ojo ojo to keyin ninu osu kesan ojo ru wednesday lo jasi to tumo si pe ojo bo thursday ose to nbo lagbara olorun emi ati a tun ma kira pe aku osu tutun eyan osu kewa odun 2026 ni temi ataya atawon mo me ni temi ade oluwa ade folari okun ade aya mi meri to gun okun ade awon mo mi fi ade okun ade ati rere oluwa okun ade ati gbogbo ile mi a o la odun 2026 ja loruko jesu a o ni falapa ikokan ninu wa o ni sonu sinu aye in the mighty name of Jesus o gba ladura fun won o gbogbo nkan to ni emi ninu nile re ati ti o ni emi ninu nile re oni ba odun 2026 lo oni ba osu kesan lo e ka bo sori eto e je bo soju gbogbo atali ana ni odun e ti bere sini fun mi mo boye sakiyesi lati ali ana lo ti bere sini fun amo yi to se pataki julo re se gbo otoro apere pe bi o se ma fun jale o ninu e gba mo so fun yin e kon dakun ejo e di ere yin ku loju popo alagba to kunbo se wa mo ki era yin bole wa bo ni ra je
1: o wa le ya pe da ba lati e bo le mi ma mu o ra ya lo ti ba je se pe o jo ri ata lo ata bo mo wa ya pe da ba e ti o je e la
0: yes sir
1: o de ko to so mo le ari ari wo ba se na ye mo je ko mo e ti wa wo ti lo bo ti wa da ba
0: o so won lo to wa won ni se ni wa ha iyen lo dun awon eyan iya ton ha yen ton afile to aye pe won wi la won ko wa nkoju sira won
1: la re ni si won wi la gba sori te ti ma le ki kori mo ma le si re ko to ame
0: awon mo le wa me yen o nkan ti o yo ko pa eni ba koja me da je atale gbogbo to ba ni leru ko toju e o mi sere o
1: o bi le ko mi ti ko ti wa ni gba to atale e go ri be ta to won do ko ta si yo
0: je ma gbe toro eyin nu ewo eyin nu e gbe on te so pe bo ba file bo ti wa tele gan bayi ona e se baje to tele ton ba yi file o so jura dara da o si ton wa se bayi lo o da o da o temi ye mi e sa se ma gbe otoro e ma gbe otoro awon oko nbe ti o se so lori file bo ti wa tele bayi ona e se baje to tele ton ba yi file o so jura dara da o si ton wa se bayi o da o da o temi ye mi e sa se ma gbe otoro e ma gbe otoro won oko nbe ti o se so lori afefe amo a ni ona ta n gba so fawon eyan elomi kan fo fun mo ejo to yo padanu ibo ko se tenu mi ni so ju be lo e gba be o da yes sir o da a nbe ni Eko yi awon bi kan be ni ipinle Ogun be awon bi kan be ni ilu Oyo ipinle Oyo jare ni ilu Ibadan bokunrin o ba koja nbe ko tun kan abe dada obirin o ba koja nbe ko tojun kan abe dada e kini ka gbo po sonu e sa ma woran hello aladakade olabanjo
1: hello
0: oro burukun to nteri mo ran ti aye igba kan ti won ni won mu kini te elomi a wa koja a wa sha case pe kini ohun fere laba lo bo ele so mama a mu kini mi ah ero wa pe jo losodi lodun lo lo mi mo be ero tin mo so
1: ah
0: oro burukun to nteri
1: mo se mo pade ri
0: ah o ti mu to lo yin lo ri
1: no rara mo di tawo yen ko jo ni o
0: ah rara okay won wa ni o da ki won yewo komo kun ye yewo boyo ti da pada won ni mama e da ki ni e pada won ni e ba ole ready si dagba o da se ko wa alasewo ko bi test abi ba ole ma se gba yen
1: ba ti e le la won elomi won ma ni ke lomi o to ke ni e ko to se ni elenu to a le pada
0: e duro sake se pe lo to ni won mu
1: we awon to se ni e le so mo kan we dey mo kan ko jan be ni omi o
0: e ba nbe lo olowo akese won mu nkan e ba nbe so si
1: wa
0: nbe
1: ah,
0: what about you? Change ya. I beg you, change your way. No, I'm never going to change my mind. Okay, there I'm out. Me and you know each other. Ogawa, Alada, Olabode, Chevron. One day, to see. One by me below, Luake, Alada, Yakim, Bolaque. Show you, I'm building more team. Take it. But don't you know I'm
1: building
0: a driving? I don't want to. Babala, you mean so? I don't want to change more. Oh, go mi dele mu. Ah, ti baba sare koko ti mu. Baba ode, o da n go won ti e ti mu yen ti pe. Ti baba lawo o se mu lo se to koja ni e gba be. Sake mu le wa bo lenu.
1: Wa ni bade so gba wa ta ba bo lati ko du. Ka mo rora sare bi ko ojo yen o pa o de dun le die, o dun le die.
0: So,
1: tun pada ti ko du ni ma ji tun lori bi e lati ko ma ji tun yen.
0: Kan
1: ka kan ti o ti gori confess tin be yen. So, awon to wa jo atijo.
0: Kaade ni. Sake ke to lo se ngbo mi e nte wa oko akero mo ma kon sara sin yin o a mo nja lo to tori awon ko lo si eda nbenu yin awon akaraba ida awon le ya bo ekun benu yin daada ton ba se yeje yin o mo amon mo ma kon sara sin yin e mo to je ki ma kon sara te ba wa oko lo ni idaji ati ale ti awon ko to wa legbeji to ba ntona sin yin loju bo le se ma rinu bo le se rile bo le se ro ko
1: lara kokon na e to ba ma wa mo so nda di bodo le le time ro ti mo to ba tona sin loju every time e ma fi ku egbe yin to le fini the mistake
0: ro se won ko ba tona sin loju ba mi yo ki ro kan iwaju bi ti won lo o
1: be en to ba tini time ro e le fi ma wu bi tefe mo gba se the mistake
0: driver awon driver driver ko wa moto won wa moto won ko le wa ma wa rofo bo won wa moto e gba be abi ara si e ko sara si e si
2: bibi se kawai pe o ninu ijo kawai pe atoju
0: won nu won se mu ti baba lawori lo se to koja ni baba lawori ki ti gbe o
1: ogbere
0: o ya sorry won lo ti mu
1: gbagbe e fu a seri omo mi te meji wa bi omo mi se I mean, it's a serious
0: mom, baba ma meko baba mama meko baba de ma fogisile ka ma meko ka ma jiko baba la wo ni you are too philosophical professor
1: according to the no look to fike
0: professor ayuba
1: oduma rodume wa ko ye ka se kokoko lori e mo tele
0: olohun
1: tele apon nowo danu nowo danu mo
0: pe ami professor ayuba edun ota baba lawori le njebe e dakun e je ki mu polo ojo oga mi
3: this is my Negotiants, Negotiants, it's time to take responsibility for your landed property and contribute to the continued development of Lagos State. The Lagos State Land Discharge 2026 is here. If you own or are responsible for a property in Lagos, remember to pay your land discharge promptly and through the designated official payment platforms. Why wait until things begin to accumulate? Pay on time. Stay calm. The goal is payment, not punishment. Let's join hands with Governor Babajola Sanwo-Olu's administration and continue to enjoy massive infrastructure development, better welfare for Lagosians. Don't delay. Check your land charge obligations. Make your payment through the designated official channels and keep it evidence. Save. Do your part. Let's be Lagos. Igbega Ipinle Eko Ajumose ni. Announcer, Lagos State Ministry of Finance.
0: Eka ukwada sori to a itmono ojiri apa kini pe lomoyi adi ulu adi folani ukwadi Mr. Pilot eku daju dajima o EDB en lo yari atalafia alagbe olon a ni kuwa uwa olowo o a ni kuwa uwa alagbe da o a ni shiri o a ni deron irubu ayo a ije nda osa ilu anfani kena labi ayemi topo suri afefe kaki obyo ni yonon shi olon alaye ari yonon prophetess dikne ola yemi reshew aki osho ya ore wani won prophetess dickness ola yemi reshew eshi opolopo odun labe yin sojo bi lo ni ma oko yin ololufe awon ni fe girigan evangelist ola tunji akin osu to je eyan ti wa agba awon moyin latori sekemi ti wa tope oluwa dabira ndabira abi oluwa dabira oluwa ndabira yo si ma dabira na aye ti ina opolopo odun laye lagbe eledumare alagba yemi won be lori ila ala mi o se wa imbole de sa
4: mo won jo area bi wa
0: police station kile se ba bi ti mole
4: I don't know.
0: Eh ya ni baba asale ko ati baba de o fe kini ibalu je ati baba lawo ri omu o je da
4: eh ibi ya no ni waya ni o kini ti ba lo soko foto
0: yes sir
4: o re fun kini kini ji be so so ka ga na do fi pe o ma da na fi kini be
0: na ro ni won gbe yan abi
4: eh be

0: ni itesiwaju na ni opa isegun awon ide wa awon gbianju wa ki sole o bi awon dokita onisegun igbo bi won japa bi awon oluko na se njapa awon to ni mo nipa teto nipa ti imo ero technology tawon na njapa eje mo pe orilede United Kingdom won ni o to gene o won ni gbogbo awon oluko awon ole wa je omo Nigeria nikan awon ilu meta ko wa to ni o ti to mark application wa Nigeria Ghana atawon India won ni e ti poju ni lawon lewe awon
1: oko jambere kaluku ti e ninu wero yin lo wuro to ni ko seni ta ma mo ko fun roko sodo re adije dupo are labi ase egbo oselu ap alagba se yi makinde sade ohun ohun yo gbagbara ohun o gbe fa gomina gomina gomina bohun ba di are lo lede Nigeria agbara alaga ijoba ibile yo diku lasiko to
0: won ni bi na ni na ni ti na yan ba na yan ta to ni gbo ba so ra je lo ni kinan ni na ni mi o e je wa pe are bola me tinubu ti pase o pe mo ko waye ti o se wadi iku to pa awon awaku meta di ni ogoji ninu atimole awon civil defense ni bayi won ti fi igbimo na lole lanode yi
1: owo iroyin lo wuro toni idunu subu layo fun awon parako yi onisowo omo lede Nigeria bi le fowopamo erin lakata yi CBN ti se se adiku si owo ele Israel eyi ti o to di ida metalelogun ni rate orilede Nigeria bayi ni le fowopamo CBN awon onisowo so pe o da ba
0: won ni adegbo ofun lo mu ki awon eye oko kan ma sule ni lori o awon osise leka ti ipese na monomo won lawon fe yanse lodi won binu won le furukokofuko latare kini won ni awon osise to je ti ile ise ogo furufu won lawon la bere owo na to je won ni won ejo aije awon ijoba osiri kokan sebe to idi eyi gbogbo je ma reti okukun birimu birimu latari pe awon soja ologo furufu won na awon ise to je ti eka ina monomono
1: gbolongbo ba fe fi lele o ye ko se ato la okeku ma ba gbale lowo re atiku ti fi esikun are bo tinubu ato won ati kashimu se ti ma igba keji re ti won de Nigeria le ta lo gbe orilede yi lowo ko ma se isakoso re ibi eku sinu e ni alale won eto fomo lede atiku lo ma so be laaro e
0: eya boro bi eni binu agbada oro ti o ba soju eni ko yen ta ko gbeju e wole oba o ni oro ti ile igbimo asofin apapo lede wa Nigeria National Assembly tawon asofin to n gbero ikiri ipe awon abado fi ko wa tawon tare si ile igbimo asofin ipile be ni orilede won ni abako sososo tawon tare si awon ile igbimo asofin ipile koju ti olopa ipile lo awon dogbogo bi tun ni aba mi kan tawon gbese pe oro nipa olopa ipile awon tare si awon ile igbimo asofin ipile gbogbo
1: ijoba ipile yobe ti se tiepo pelu ijoba orilede Russia lojuna ati je ki agbara na mo mo na ko duro ore ki afefe gas o tun ma pese ise fun ati o ni se lowo keka itu ogbe ko tu gbe ni soke daada
0: won ja ko di mo pe arun iba lasa o ma ti pa omo orilede wara to n lo bi otale nigba o din eyoko 259 death ge bi awon ajo eto ri si dide na aye wara ja bo se nke toto pe efra o lori ibalasa
1: ninu we ni lo wuro toni ni won tin so di mimo wi pe owo nbe leka eto epo eto ogbe to jomo ti ko awa lagbagbe re o si gba wa lasiko ebi o gba o si ko erun awa la mojuto idoko leka eto koko ma de wa Nigeria awon omo to mo yo gbin ninu karaun ka koko ko lorilede ikatuko wole ni won so di mimo wi pe e ti agbe odo to ba gbagbe orisun o ma npada agbe ni okoko ti gba orilede Nigeria le lowo rede rede tele ri epo olu lode la se gbagbe bi ta tin bo wa
0: won ni opele lawo wi be yo lawon mole won oni fore o eti mo la mole la ro to ni lo de tente sori a o ada fun olubadan ti ile ibadan oba Abdul Rashid Adewale lo ladoja je pe won ayeye

0: ni ohun ti awon mo to wa ninu e ni temi o oro power oil ni mo nra papa julo won sese se apopelebe power oil tutun to tobi ni ilopo meji ju eyi ti won ti se tele lo
1: apopelebe ororo 90 ml power oil tutun 300 naira gire ni owo ore o si fani lapo ya
2: eyin mode emi kan ti so wi pe ma ma polongo mediana kiri ni tori e wo ko suru yarun ta fi yarun aduke ti ki sunku irun re le nigba to wa ya e si gbogbo ale irun e be ni lapalapa o je kin rari kan rin mu mi amo ni kete ti owo mi ba awon eroja tun se mediana 0 to 10 ta pile se fun awon omode sese ni mu yo mediana 0 to 10 air booster cream iyen gogo ni aba ma pe ni odogu logo ti mo bere si lo ni ajerun ti ri bi duro si mo ninu irun awon omo mi lapalapa sa lo be ni irun won gun toju re si mo koda atun le lo mediana 0 to 10 fawon popo ti ko nirun ni waju ati awon ti irun won ti fa lo leyin do mediana 0 to 10 air product ta pile se fawon omode wo loni mediana air product wa kaakiri ile itaja o ya pe sori 0702 500 7861 0809 1799 333 mediana gbogbo ti irun re ni lo
3: Oya so fun mi ki lo mu wa
4: fun mi nilu yen

0: syrup ati di se fun awon ikoko atawon mo wewe bi won se ndagba o ni awon vitamin ko se pataki ninu fun idagbasoke abo ara ati opolo to ji pepe nafdac ifo ni afrabite je oja afrabchem limited ti won se panda paracetamol
1: band fm
2: 92.9
1: band fm
2: 92.9
3: ojo mo ba ti mo ife pa gan la ba ma gbo ojogbo adefe afiju radio afede feyo apate ede okufo agbede amo wi ohun to ba jora won la wa fi di won ara won ise radio ti wa awon eyan to dan to dalenu da lo ni pede ife so wa po amejeje 92.9 awala pede kinu ele
4: koko nu were na lo nte siwaju ti abade abala agbiye okin afe gbe o laaro ti toni oro nipa ti e ti ilera na ni afe gbe o ni aro ni papa bo se je pe awon ajo e ti ijoba gle won gbianju lati ri pe ohun ti afe gbe o o na ni bi alopa bi won se ma nse ayewo si awon odo
5: emi na wo de sale
4: ayewo awon odo to ba ri pe boya odo kunrin o dirun tabi o serun bakan bakan won ti wo pe ah yawo niyan to je pe won de ti gbagbe pe opolopo awon odo lo je onise ona emi o nkorin emi ise lo gba laye be to je bi ona ise ba se lona ni won se nto ni pe ko pe yi bi odun melo kan a ri pe omo agba bolu kan to wa le oke okun awon olopa won gbe mi e to je pe igba keje are ngba na alagba yemi osibaju won lo ki awon obi e ninu ile e je pe leyin o reyin o pa dafa isele ensas ki olorun ma ye ki ari re mo ni ori
5: dawon de ta ri niyan o mo ye awon odo be to je pe omo le godo nipa
4: e foro kan ti e wa lori ayiri kan bi aje odo bi ran wo lo ye ri o mura bi awon esi lo ba ni omo odun mejidilogun ta lo ni moto lo ni moto ah ki olopa lenu pe iwo lo ni moto ise wo lo se na ohun ko ati ye gbogbo we wo ni ise wo ah Olorun wa we tadi de se service
5: to wo ti na mo to
4: we ro o wa duro ti o gbo yebe yebe bi gba ti eyan wa okini ninu omi okun ni tadari kudo mi ma de ye si awon mi ma harass mo bi a se lebo loju popo
5: awon eto wo be sise mo ta mo si human right lopolopo awon iso agbofiru a ma te eyan mole latari wi pe won be loju popo won sise won ni won gba mi de re awon mi na ma lebo leru awon odo won
4: awon alase ilese olopa won de ti soro lori pe ka ma ise ayewo labadi illegal search won ni ko to ko sibe sibe awon eni won si nse nkan yi
5: awon olopa na ninu foran pe olopa o leto lati gba phone e ka lati yewo olopa o leto lati je awon na lo de ti nje phone lo si je bagi
4: awon won si da wa duro ni ka to de kapa olopa ni won bo onikaluku kan mu je ti e lara aro ma yi apo wo eni kokan te pe akala wa be oju
5: awon bi to ye ko lo gangan won lo be n ba gbiyanju lati so bi pe eto ara ilu bawo ni o se le di tite mole lotodo awon aiso agbofinro kini riri yin ki lo ti soju yin ki la moran yin lati je kiru awon kan bayi kalafia ko joba loju popo wa kari bale gege bi omo ilu 08022104 08022198404 no lati se definition
4: tabi 08033880300 08037888030 koko nu weroyin na lo nte siwaju
5: da fagbo o fi mo se siwaju lo ti
4: ninu weroyin ni ti after jade laaro ti tuni won ni olomo olomo ohun o da iwo lorun elera toko lana eru ohun da laaro oni ko ti igbede o o ma ra lagba yezo wike to je kan gbogi na egbe oselu PDP o PDP ti won na ka legbusi pe o na lo nde egbe na rugudu to tin sise fun awon egbe oselu APC ni bayi won ni awon gomina ninu egbe oselu APC ni won tin ko minu lori ayezo wike to je minister folulewa abuja ki lo nko won lominu won tu ati lododo lawon mo pe alagba ayezo wike o se bi are bola me tinubu se ma wole so bi elepo 2027 won wa ni kilo fe je ere tawon tawon je gomina won kini won ni gbogbo awon to je alatako awon ni wike n ba ipinle awon to pe ni rainbow coalition won ni lawon ipinle mi yi egbe oselu PDP o tin lenu daada nbe o tin ri tete wale latari pe wike n se atileyin tawọn to je adatako gomina nbe won ni ki se enikan won ni wike o tun se awon egbe mi bi labor party ndc kakaki won ni eleyi lo nbi awon gomina yi ninu to si so pe bi wa fowo se pe se ri ohun atare bola me tinubu timothy wa lawon lepo are ti fowo lawon ipinle mesan kan to ohun tenikeni o le yeun lowo wo won ti awon ba pe oro yi ni pe oro selu pe kon jambula enu ni igbe o kan fumbu ni bi a se le mo le lojo toto ki lo fe je ipin awon won na awon gomina pe aro podo finu won igbe bi are bola

0: won ki se pe won nu awon nikan won ni bi igba to digun wa si office awon ise monona ni iyen ile ise monona to npese na fun agbegbe ti bounce just electricity distribution company won ni gba ti won debe ni ojo kejidi ni ogun osu keso ti awanu le to je pe won je wo na awon si ro pe ah ah e je wo na gbogbo awon ibi ti awon tin pese na tori awon oni le lo si won gba mi awon ba yo na won danu won ni gba ta won yo na won danu won ni bi awon ile ise yi to je pe ibi pe won ti won gbe ni oju na ni gi road ni agbegbe ti ipile ti baoshi lohun won ni bo se wa niyan won ni won nu awon de bi pe ah pe eni ba ri awon opolo ile iwosan ni won bale si o nigba to nsoro ni bi ife wonu oye e to je igba keji are fun gbogbo awon osele ka ipese momona e ka ti ariwa ye senior staff association of electric and allied companies lili wanu shewu oni ah pe eni ba ma gba daro aro eni ba maluko a daro osu won ni won nu awon ta won ba ni ki awon se ni ipile baoshi to tin nu awon nikan pe awon omo ile de nigeria a ni mo lara pe o sese ndi gbogbo pe ni ko pa ko pa e lawon gbo pe ni agbegbe badagri awon logun won se yaje fun awon ise mona mona mona ko da gan to furufu na agbegbe ikeja won se yaje fun awon ise mona mona ipe ko an ko egbe joda fun awon ise mona mona jake jado ile de wa nigeria bayi ipe awon ri pe awon ri pe a o ni nina jake jado ile de wa nigeria a le mo loran won ni aedun yagbado loko alon gba beji loju nile sojora won won lawon ni fun wa nina jake jado olede wa nigeria ni eru te wa nba awon pe olopa ati awon eso alayese se ki won dabo bo awon pe pe segere o se fo palu jagun jagun o se fo bamu ise lo ran bayi ti awon onise ti ofurufu ti won nu awon ona na wa won na wa
1: won na won itakure itakure ileya ninu wuro idi nation to jade lowuro to ninu won tin so di mimo bi be eniyan ba nbe ni ipinle niger delta ipinle niger lana to ba jori ahun ah omi o bo loju re o wo se ni la pe awon eniyan meta di ni ogoji to ise ona ise ka wa kusa ni won yan layo ni pe niger o wa se bi eni wi pe gbogbo won ni won ku si akata so agbofiro I to jomo ti NSCDC lose kan seyin gege bi ro na bo ti se gbe ni pe lanu ala ni minister tori si oro interior ye olubumi tun di ojo wo atawon akegbe re oga agba fun awon eso agbofiro NSDC iyen Ahmed Audi ati en to mojutu oro immigration orilede wa Nigeria Kemi Nandapu ati adari ogba ewon orilede wa Nigeria iyen Sylvester Wakushi ni won jumo dide o to fi mo adari ile panapana Federal Fire Service Samuel Adeyemi ni kominu pupo bi awon eniyan na ti se ku si akata so awon agbofiro NSDC wi pe ki lo sele pawon won ti wa gbe igbimo elenu mewa kan kale pe wara ose kan pere la fun won ki won se iwadi ki lo sokunfa ko won gan eni oruko awon to ku sogba ewon yin ati ata afẹ moye won ki oruko won gan ati wi pe nbo ni won ti wa ikokan elekeji ise iwadi yin ko topinpin okunfa te fi detail ni won si akata yin ko to di wi pe emi gbo gbogbo awon eniyan meta di ni ogoji 37 suspected attackers won de ku si akata yin ki lo pa won gan e se iwadi finifini lori re be na ni won tun so di mimo wi pe ki lo de to fi de pe odidi akoko ti won lo ni akata yin le mi won fi bo iwadi lori iye na ki won sise lori re bakan na ilana ti won fi gba so gba ma binu fun awon molebi won ki won sise lori re gbogbo ele won ni awon mi na ni won jumo sise takuntakun lori re lati daju wi pe awon eniyan na won o koku won o kugbe o ni oro ti e en to je oga agba olopa yan de wa Nigeria IGP Olatunji Tisu awon na tin ba awon oro won ni lowo ta wa yi awon oni fi ipinle Niger sile awon sise takun ege bi olori olopa lolede wa Nigeria lati mo okunfa ku to pa awon eniyan ti won wa kusa ni ipinle Niger na ni bayi Lamet Tinubu won ti kede fun awon alenu loro ni eka etu ni ipinle lati daju pe won sise takuntakun gbogbo awon afurasi ti oro na ba ko ki won gbe oruko won jade ki won wa salaye o tori lobe ti won fi wa ru owo wi pe mi o ko le ma bo lai ni tumo lolede wa Nigeria lai si laye ologun si loju ogun ke si ma pa awon eyan bi eni peran are Bolamet Tinubu ti fohun ro lati oke oku pelu awon alenu loro re wi pe ohun fun won lose kan pere ki won adi iku to pa awon eniyan na

0: Look me, Dracul.
1: If I saw a pop on the family body, if I saw a pop on the family body, you know your body no I hear it. You should put up a lot of it. You to listen to it.
2: Oko nu were na lo nte siwaju lati le 92.9 won tin je ko di mo pe e ka sora fun afuni loko idi opero afi ajema fe ta lo nso di mo are bola me tinubu ni ninu se ti won fi ran awon iko won lo si ajo isokan agbaye de won e to nwaye nilu New York are n sala pe o to gefi se ri eyin oyinwa lawo fun o ti di gbogbo gba yin nipa te fe ko awon baba la wa leru njo si e wa gege bi alaanu be tin fun won niyo le fun won ni digi tawon na wo ra won bi umbrella tawon ba na ga sori fe mo ko e fe ko won lawon eyan ni o oni ni bayi ipe eyi ti e ma nso pe e nta re ro lowo ile okere foreign aid o to ge o won ka be yi ti e nse te pe ni humanitarian aid e je ki a tu awon nkan mi ta tu le se ti idagbasoke ba fi ba wa ni o le de africa o won ni opolopo igba iba te pe ko se wa ni nkan to ba mu awon eyan le ba kode petimo awon oba e fe ka awon ma ku e de fe ki awon e ko ma sa isan agba tan ohun te ma fi muje lori wa o koja be oju are ni ta ba wo ipe awon lede africa ti ngbon won ni laarin odun meta la bayi pa ko lede wa nigeria iro lowo ile yen humanitarian aid agba ipe ko ju bi billion dollar lo yato city ate wa ta kon gba tan gba e ikun jogede ikun redi iku omo ko tun pa ni pe nitori na e wo e je ka wa nkan mi se o lori be se mu idagba soke ba awon nkan to je pe alumoni wa ta wa no ma pe si en bi bayi ta ma rowo sapo wa ju pe awon ran gbe wa lori iba omo wuko to je pe ani awon ogun aparun to le se bi bayi sugbon to je pe awon kini e fi mu kan je lori wa gebi are se ran ise esi ajo isokan agbaye nibi ipade won to waye ni ilu New York ni olede ame
3: o da koko nu wero yin te si waju nu wero yin the nation lese kuku ipepe pelu oyin wa to so di mo pe bi ilu oto igbayi gbadun ko le ni ko le fese mule titi ti o eto abo ti dukiya o se koko o se pataki lo mu alaga ijoba ibile aso nipile eko ogbena ki pelu Ibrahim Johnson se gbe pe ni akawaju awon eso eso eleto abo eyi ti won gbe kale je ti ibile ti o ma sise liwaju leyin lati je ka fi ajoba ni ijoba ibile alimoso ti won pe ni alimoso security network eko ogbena ki pelu Ibrahim Johnson se gbe pe ni akawaju awon eso eleto abo eyi ti won gbe kale to je ti ibile ti o ma sise liwaju leyin lati je ka lafi ajoba ni ibile alimoso ti won pe ni alimoso security network eleyi ti won so ipe nija nbe waju won o ki won wa loju la lakan fi nso yi ko ma so emi ati dukiya awon ara ilu kon daju pe wa jandu wo o wa fi seyin tegun alari fi so ka lafi akojoba ni gbogbo world ba ibile alimoso o Ibrahim Akipelu Johnson to je alaga ijoba ibile na soro won di biwon tasko ti won gbe iko won kale ti won si woso abu ti won wo ni wo lorun ohun ise ti won ma fi sise lati daju pe gbogbo ita ibile ni ekun alimoso gbogbo world to nbe nbe eto abu emi ati o di gbagbagba won ni awon nbe labe isakoso ile ise olopa ile iko ni lati daju wi pe ile to si leto ni ilu ijoba ibile alimoso eto abu o di daada Akipelu Johnson so di mo pe won fe lemoso won so ni ki won so won o gbodo fun ton ni kosho de komashon kon daju pe won mu ise won ni okukunu pelu ileri lati se oti to ye ni ibamu pelu ofin to jomo ti eto abo alaga ijoba na so di mimo ni pe idabasoke lekai owo se koko ohun o si fo yepere mu won wa ni to ba ti rihun to koja agbara ki won ite ki si awon olopa to ba wa ni ile to won lojuna ti ran owo keto abo na ko le ba dada na ro ti re akowi agba ijoba ogbeni adimoto kon so di mimo ni pe ogbeni Akipelu Johnson ko fi to abo fi tafala rara be ni woro awon akeko lati gbojumo ipisa eto eko ti se bere ni pere wi ki won se gaya se egbe okuku ki won saya se awon wa janduku ki won se gaya se awon wa buruku to le bojo la awon ogbeni ajimotu kan o gbenu alaga ijoba ibile na kesi obi atala

0: Abdulrasheed Adewolu Ladoja Arusawa bo se nso lati en to je akowe iroyin won Adeola Oloko won ni ipe ba won se fe se nkan mi ko yi pada lati jo alaye ti dai o won ni awon mo ko e fe ro awon e fe danu ariya e fe fe loju fe fe fe won lawon o fe be won ni ipa bere lokun to o awon lo fe se bi ore awon alailu oba rilu won baba tude aremu osolale akoludi force CFR Oloeko baba Fuhad ni o te pe ojo bi won du to koja won ro awon eyan te pe won fe fe loju pe e lo awon ile iwosan e lo ra ogun fun won e lo awon ile ijosin e pese ohun ti won ba ni ke lo si awon opopona ke pese ina e to nlo oyi orun fun won tawon eyan si gbo be won ni be gan la won fe se o won ni ojo ti pe o so mo ati ile won o yara won jo wo ra won ni pe bode awon sese la na fe tele pe be na ni asojubo la me tinubu sese nigba ojo bi won ti odun yi won ni e gbadura fun won ki olorun ala ko tubo lekun emi won won ni e fi gbogbo ibadan si owo olorun ipe awon o fe alariya fe lojo elaborate merriment bi baba se fe bo ni e won la fe dupe lo gbogbo eyan awon si fe dupe lowo olorun to mu oju awon tun ri odun tutun won ni ayo ibuku na ni yo je ti gbogba pe ipa bere lokun to ba won na se fe se nkan awon niyan bi o si se nkan mi ko yi pada lati jo alai ti da gege bi olubadan ile ibadan oba Abdulrasheed Adewolu Ladoja Arusa force bo se so nipa ojo bi won to ma waye ni ojo jimo ose yi ati ayeye igbade won to ma waye ni ojo Saturday
1: eni ba se eja kipo se oluwero in the nation lese kuku na mo ti wa ti awon oba alade ni ekun ojo ti awon oloselu lekun ojo to fi mo commissioner fun daba soke eto eko ti ile eko fasiti ni ipinle eko atopolopo wo loselu be ni won kan sara o si alaga ijoba ibile oto awon alade ni ekun ojo ti awon oloselu ojo to fi mo commissioner fun daba soke eto eko ti ile eko fasiti ni ipinle eko atopolopo wo loselu be ni won kan sara o si alaga ijoba ibile oto awori else ogbeni Karim Aziz Abiodun ti won so mo pe a se jirigba ni oro re tori pe laarin odun kan akanka ton ise male lo ti pese fun awon olugbe ilu oto awori ni bi eto ti won fi sami odun kan ti won ro eto ro ni lagbara fun opolopo awon opogbo awon odo ni alade ni kabiyesi alailuwa oba Muritala Kayode Isu Abuko Soko ni won mimo wi pe ogbeni Aziz Abiodun o ja won ni tomo ti lu ekun pa won so mo pe Aziz o ja won tomo tori pe laarin akanka ton da won se ma le gbe to se fun won won ni se ti ise Karim Street to je ti oju ona to danto to ye won fe so ni ipese ina itosun oru solar light nla won fe sise oju ona sibiri oto awori seyin o la fe so ni ati bebe to fi sa mi odun kan re oba elekun pa ti lu ekun pa oba Muritala Kayode ko wa so mo pe eni te ka gori ifun na ni are bola me tinubu o mi ra to fun awon alaga ijoba ibile o tin foju won ni ese oju se pele o ni bi sami oduko na ari commissioner for tertiary education ogbe sule tola ni ari to je pastor Cornelius Ojelabi aga APC nbembe oba Josiah Ina ile mubade to awori awon na nbembe o ati opolopo awon otokululu won be ni bitu na ti won gori fun alaga Karim Aziz Abiodun to je asejiri alaga ijoba ibile oto awori LCD
0: ninu iwe re new telegraph to jade laaro toni iwe re the guy na gbero yi o alagba bola ahmed tinubu ti won are orilede won ma feran orin king sunny ade dada o bawa ni ode polongo ebo won ni ke wa banfa
2: le won lori
0: ori king sunny ade lo kokoba fi saju won ni e fi no soko yika e fe keye mole opo lowo do ele fe fi no le jade ohun ti o baba wa mu owo e
3: wa owo si
0: e o wa se gegere bayi ese won ko wa lo si waji bayi ohun ti o le bo si ohun le rawole e ma titi oluwa o fun oyin se ayan mo ogbo wa ba npa ya jo le won
3: lo wa bere pe je ni e
0: ki baba ma ki ke wa laaro ma ki king sunny ade ksa ni aro ti toni o fun ti aye obi 80 odun loke epe gẹbi wan ba pa ya jo le won
3: lo wa bere pe je ni e ki gbo
0: baba ma ki ke wa laaro e ma ki king sunny ade ksa ni aro ti toni o futa ojo bi odun loke epe gẹbi are Bola Ahmed Tinubu se won ni to ba nso awokose rere

0: ọpọlọpọ tori kade la ọlọrun se lo gbeji ta korun tori pe won ri pe won se ase ti alakọ ipo nbe ipo ta ba si wa soro orin pe ko si asanu orin kinson ni ade ge bi are bola metun bo se nso won te ba wa nso pe asoju asa tiwantiwa ni orilede wa nigeria won ni k1 won o se ksa won o se fi owo ro seyin o won ni ogbon tarigi ni won on bakan na yen to je gomina ti ipile eko alagba bayde sanwoolu awon na ki alagba sa won soro yi lati en to je akowe iroyin won gbega akosile sapejuwe iga onkorin ohun gege bi asojure asa orilede wa nigeria won ni won je oko gbogi ninu alawo ti won gbe ere ile adulawo lo si okeku ti se daada won ni oni nkan la je o se o en to je go ti ondo alagba lucky aye datiwa awon na ni aki ksa fun ti ajo bi won ninu ise ti won fi ran ta ni anode won ni ogbon tagi onkorin juju on pe awon le fo sa pe omo bibi ipinle ondo no ni bawo ge bo se wa ninu iwe iroyin new telegraph baba wa na alailu oba ri lon baba re mo so lale aki olodi force oloye ko baba fa cfr robert of lagos ki ore won daada king sonny ade baba so pe olodi yo joba ah ijoba ko o yo joba ni bi lawo tin se faji lojo won ana
1: band m

0: mati si yo le wole ku le wo
1: kilo de ton tira ka tori po fe gbe mattress yo mo pe o le sun to dara lori mattress to wa ninu apeti
0: Julo, akoske kere yi je mattress to kun po to
1: beni mattress restorer ati compressor lati le se vital for me
0: Ha, on tobi si looto o.
1: Looto ni, itura nla ni apoti kekere kan. O rorun ti gbe. O se gbe koja lenu lekun toro. Lai si wahala ni won.
0: O si ri bi eran mi daada looto. Koda, o rorun daada.
1: Beni, pelu mattress ati compressor, sun itura pelu idera. Mattress Vitafoam ni apoti itunu, irorun ati niye lori gbogbo re ni apoti kan. Vitafoam, ona igbesi aye to dara.
2: Your Nescafe is not just a drink, it's your vibe.

0: yawo ni ile
1: ati wa
2: topic ojo se dondon ni ki imomu uchi masu la sawaru ba se dondon ki imomu fe yawo men
0: awon imomu ngn what is dr edo ati je ati wa ni abala
2: topic ojo dondon ni ki imomu uchi masu na wasu la sawaru ba se dondon ki imomu fe yawo men
0: awon imomu awon ngn what is dr edo ati je missiona
2: oni dodon
0: eh won ni di ati tumo ni pe ru yi ta ngbe yewo nisin pe awon mo te pe won ma yo mo gbon pe nkan kan ti baba won ti ku obi ni ko le dato iru e teje ma ma di tati awon te ba nfe awon e ba se mo awon mo awon obirin yen era e ba won mo dito
2: eh
0: eyan ni di father figure ninu be ba ti mu bi mo alaja nile
2: mo
0: je me keep it no yawo fun mo
2: meji
0: ko do ba mu meta
2: ko mu meta
0: imshan
2: imshan
0: a fun mo ni ke ola
2: iko like ko
0: emi ni ko le yan ni se ko e shanu mi
2: aso yo mi ojo ojo ko jo mi
0: owo suku fe pa mi
2: ado mi jo ko lo lo du dari e ma gba be yen o ibi ba yen gba traffic wa be ri baba ju sa ti ara ni se ana awon kunrin
0: lo
2: ba ta wa lagba
0: ah mi o
2: e ja wa mu awon atejise e die
0: o teni kan ijoba ko ma fa wa ta ba ni extra lobo
2: obirin lo de kun aye yi won poju
0: ah
2: lo ni shalu wa aye le ma ko atu de ti lu mu si awon olopa yin se gbogbo ohun ti won se sugbon o ye eh ki awon omo na ye wuwa odana ki awon olopa ma sise won lo o awon odo wa ni ki won yera won wo God bless Nigeria ari ma ko atu de se ti
0: Olabode ati Oregun ka won lopa wa ma se wadi lori oro awon odo wa dada ko ma fowo ofin mu won Olabode npo lati Oregun
2: eke yo lopa be lona ti ko ba ofin Nigeria mu ki ijoba ma fi owo ofin na ki awon odo na de yera won wo God save Oke Ogun Oke Ogun ni pele ndaruko ile awori le wa e ma so pe God save awori land
0: won lo ti save awori ile awori gbowo lori
2: won lo ti ke wa
0: correct
2: egba so egbo so isagari kono dale lo dale awu sugbe igba ah no won sise pelu wa
0: ajo wa ni
2: ajo
0: gogo nu were chief shakiru olaku olorogun agege yoruba ni bi atirin la se nko ni awon odo na te so pe won ona e je ki won na ma mura daada gogo awon ko se ni lo yin bo yen inu moto sinu ac ni iwo to ni moto to nse run saka demos ton ba si asaka no te so pe won sise ona e je ki won na ma mura daada gbogbo awon ti won ko se ni loyin e inu moto sinu ac ni iwo to ni moto to nse run saka demos ton ba si asaka saka iwo lo fa chief shakiru olaku oloro bagi
2: ma so to ya ti epi lati koka ki a ba awon odo wa wi ki won ma mura bi omo luwa bi eni bakan na ki ijoba ba awon olopa ni wo eh alalashi ni opo awon olopa wa aluwa la ololongbo ni won fe keran je ni God bless Nigeria ilu dun oro wa ni
0: ben ni won fe so ni alaji ti oko ele orisun bari sasa iwa idojuti gidi ni awon agbofiro nwu tori ogan olopa pase e ma tu phone odo wa wo mo iwa yi lo poju laarin odo awon olopa ki ogan olopa ma fi aje awon enikeni towo ba te eyin o e ma mura bi eniyan gidi kini tumo ki okunrin ma lo ye titi God bless Ilu Gbosun.
2: Mm.
0: Eh ti gba na. Afa ni

0: babawa alailua isipera majesi oba lili wan aremu osho lale aki ololu eko fiko ologun baba fuad ni won kiyun ile ise bond 92.9 mo kiye ka aro sai ka aro ma e ka bo sori eto bona oseri apa keji ile ise bond 92.9 eje sari gabo awon kokon ni kia kia kin to lo sodo fighter ati ologun ninu oko ah ba se so lowo lowo yi ati lo sona dopemu lati ikeja odenu rara o ore mi se ma fota ni pleasure o tin pe mi ori gbe amọ alagba sedrak won para je ki mo pe oko container kan tutu debu ni mango ka to de eyin eyan to wa ninu so ba kero ko abi eyin eyan to wa lona yen mo fe ke ko te ni jade boya mango gongo ni boya ari mango si me ibe yen gere gere yen ile jamba oko ni eja furasi ko fe ya to so te dola won lo de bono ton ko ti pe osu kan ti ru esele se ranti ti mo so fun pe inu bi asi lawon ko ngba awon ko tutu feyin ni bayin sin inu bi out ni won gba amo kini kon ni oyo opolopo wa to ba je pe bi to ti sele ti o ba de bi ile epo ap yen to wa cement a le gbanu ile epo jade bo ba bi o ba de bi ile epo ap abo koja ka to de bi ile epo ap ti o ba de iyana mango ibi ile ise bread yen eje agbabe jade susule ka lo jade pada ile ise ile ise ile epo ap to wa ni cement eje asari ba ra so o se pada ba se le gbanu yen lagos ba do ese no mo nbo nbe o hello
1: hello sa e ka ro sa
0: hello ma o
1: ejo sa mo fa so nkan to sele si mi lana
0: ki lo sele ma
1: alowo jobe
0: e se kia kia ona mi po mi o ti bere si nche che mi ki lo sele ma
1: olopa to le pure water truck to se wa ko lo awa ta wa nu maru wa ni e gugu ese mi gugu wa la sise awon olopa yi o duro ni se ni won to bere si ni truck yi pure water yen lo
0: ni alowo jobe
1: be ni sa
0: awon olopa ma kede ni abale akin pelu
1: akin makide ni won pe won sa awon merin ilegade ni won wa se nibe yen won da 12 ta driver yen duro ko duro won gun condo won won fin gba gbogbo side mirror iyen lo wa duro ma duwa to nbo to se crush wa ni yen gbaga ki to wi ki to mo ti ja sinu gutter
0: olohun
1: ko make sense rara no empathy no nothing era won lo pa yi
0: e ni su sa e je mo ko yo kan abi meji nu won Sheri DP won ko le lohun o mo si ise buruku ton lo se yen o egbo to dale o e fun kan bale ma se gbo ma e ma binu to lo mu fo lohun be e toju ara yin se gbo ma o se gbo e toju ara yin kokun ni se lagbo olohun iku to be pa ni to si ni fila ni ka sa ma dupe olohun to do lai mi yo do lai mi titi lai lai ni lagbo olohun e ni laburo isele bi oni ba wa o e gbo e se o e mo binu tori olohun ma e mo binu se n gbo bayin eyan ara ile se n gbo se n gbo ta awon olopa na se se n gbo losodi nbi ni o won la olopa makinde DPO Makinde Police Station, SO Makinde Police Station, DCO Makinde Police Station, DTO Makinde Police Station. Se e gbo n ta awon mose yi lo n da lara. Okada ni won ma n da lamu be tele o. Okada ni won wa gbe loyo moto pe ota won tun le kiri. Laarin ona ti o da ye. Gbogbo ero de ma fe jo won sumoko ma wo yin ran ni won tun be jo su pe iye te n gba lowo okada. Won la okada ma wa sa lati sise. Won a tun ma wa okun owo okada fa won ero. Nitori je ku je je mo nje. Mo ma ni won be le ngankan. Emi ko ma n foju wo pe eyin lo sa jeun efe je moje li bayi be ti n ba lo yo efe je laso pa aje gbegbin le be je bayi be ti n ba lo yo o so ara yen respect ara yin o ni Lagos Ibadan express road arabirin bisi so ni se se ma e ma gbo won ni jamba oko won sakiyesi pe ibapo o dipa ni bi owo ago mefa bo laaro yi n do pada sakiyesi ni pe won ni oko afarapa kan pelu oko mazda oko akero mazda ni kala ibafo lati ma bo leku bi si so ni se e se ma e ma gbo won ni jamba oko won sakiyesi pe ibafo o dipa ni bi owo ago mef laaro yi n do pada sakiyesi ni pe won ni oko afarapa kan pelu oko oko akero Mazda ni kala ibafo lati ma bo leku ni jamba ko yen ti sele won ni so ibakro ko yen ti wa de ibafo bo ni bayi o tin sun die die bi igbin o tin lo o da bi gba so pe won yanju ebo die ni ni Lagos Abeokuta Express lati ma bo de ba kun so ibakro ko oko afafa atoko Mazda ni won do wa nbe o a lo sona do pe mu ni jamba ko ti mo so fun ile nkan o ni Lagos Abeokuta Express lati bi ikeja login e pe n lo do pe mu ni o ala ba se gba sa mo ri pe tin bi ojo ati pe I'm going to go to the house. O da bi omo kan ti won ni omo mu si ti won ni omo dun ti won o gbe bo sinu bready se ngbo mi ibo e lo ri ti toruko o ise wa ti temi se ni pe omo te nwo yen oto le ba won gbe ise yen oto le ton gboja yen amo to ri pe ton gbo kun owo un o wa ni koko se lo lo fi wa ran omo e ri pe omo e fun koko abele keji o se bere se ko ipe ni un to le njabo ni yen o le gbe
1: iwa ton ba ti be yen o ma mi
0: ti bi e ti bi e lo se alami ni won te ni wa amo gbogbo e ko won o wa be laalu e gba mi so fun yin won o wa tori emi ati yin o se ma gbo toro ndl e mo bi ton ko igbogi oloro papata awon dealer ti won won jo mo awon jo ni number ara won nigba mi kan to wa moda gbigba competition won para so pe ni ba competition ni pa dealer pe won ta
1: o da pe koko baya o se ga bi o ti confident ni
0: Olorun asanu sa Olorun asanu yes sir yes sir e ma ti agbo ah pa won DL osise won o won oda o en te bo wa lati ona odu ba se gbo lati enu arabirin tebi to pe npa ona okurodu re won ni so ero ko fi gbo ara wa won ni lati ogolo to si tomo ti da my owo di onirin si my 12 so ko wa bi amun lo laaro yi ke tu si odo yalaro won yen da ro o se da baba tun pe mi inu mi dun baba ma sagbara lo e ka ro sa baba mi o baba ma sagbara lo joba ro nu e ka ro sa e ra sa
1: e ku se ona ma ba won fun yin
0: baba e ti bo mi oga wa ti won je olori wa ise born 92.9 oga wa gbenga fatile won ro mi ise kan loruko gbugbu awon ara lafewa ayobe itele mo po la ko da je ga je ko re won ni kin se kini won ni kin ri daju pe a kan nipa fun ijoba ipinle eko

0: pedestrian bridge. Eh, hey, ele ya wo mango yen ni won te lawo ko tin gba be ke to de abi afara ibe ile jamba oko ni o ma sele gan e lo sa brother mi
1: o ga be ka ro sa.
0: Yes sir.
1: Gege bi oro mana la go fe da si
0: eh eh
1: o ba bi lu ma se awon kan laaro yi se ri to ba so awon driver to ni aki ko ju ni bi se tri la yi ilu de ka ni mo fe pe fun laaro yi e be e ba fe bo mo so je number 1
0: eh
1: awon mo number 2
0: eh Eni suru lu akoko ogbomoso ogbomoso saki
1: saki
0: itugora eh daruko obadan
1: ah oba o se toga toga ma se won awon ko won ni bobo wa
0: bu ibadan wo ya we to lu
1: ah toga ma se won won ni bobo wa bo to si last male ru pe a so lo
0: olo wo
1: wo ti bi awon de
0: awon solo lo ni wo ti bi won
1: I want to go to the hospital.
0: I'm not going to be able to do it. Ati taka sari ajoko legbe o bo won pelu ranu o sego atensi won tu jo jeun po ja awon bi teyin ori ta wa lanfani si mi ni soju be lo madasi ja ojo sel madasi ja union o side paso won fe bura pa eyin ko be para yin fe eno won para yin tori o side of squat paso leni side of squat paso ore ni won o ata toju won otola egbon mi alagi ati dola bodi se mo paro o da gbogbo mi mo ke alaja sugura dugo la sha sha mo mi mo ki ma se o emi ni soju be lo alaji komre mu mu ta mu ti mu so vo lori oko bo ti e si Nigeria

0: lọwọ ijọba ko lori epo robi ile oju iwoye won cho fe ko pada wa won ni ta ba wo nigba won se won ni won lo si aarin oja won foro wa won yan lenu wo won ni bakan na ni won de ibi ti awon mo ti man wo ball view center won lenu wo won ni won de ilewe won foro wa won olukọ lenu wo ile itura gan won ni won de igboro ati awon ese kuku won ni awon ti se iforo wa lenu wo yi o lo si bi mejila ati olule abuja o won ni awon eyan ti won ba soro ipe won lo bi egberun kan o le 80 ati meta 1103 elbotas won nigba ti won ba won soro won nigba ti awon eyan to ma se ako ipe ida meta di ni 67% ewo e je ki olowo ijoba loye po robi ko pada wa fe ko da pada o won ni eleyi ta won se yi ko ni se pe oro ti oselo tori pe awon olowo akosile inec boya odi abi won ni card dibo ka won to se awon ise iwadi awon won ni sugbon opolopo molede naija lo n fe ki won da irolo epo petro ko pe awon o fe o sagba mo bo pe ba be ba le da pada ina awon adun aya awon akun o ninu iwe igaja lele wa laaro tun ni
1: inu iwe iroyin dele trust laaro to ba je lo ati da iranwo owo epo pada nje kin ke leyin laaro tun ni bi awon oselu kokan tin so bi mi pe ti kadara ba sawon lore ta awon ba dipa lorilede wa nigeria se ri iranwo epo ti won fe po ti lo yi awon o da pada e je ko ja lo sodo en to je igbakeji a ondije dupo fun igbakeji are ninu egbe oselu nigeria democratic congress yen ndc rabi musa kwapanso awon na ma so bi mo won ni se ti kadara egbe oselu ndc lore ta won gba pata re lodun 20 won ni eyan mo ilede wa nigeria ke fokan bale nitori pe ranwo ori epo to ye pe o da wahala sile ma padile ka eto raje awon da pada kono ni won so re di mo ninu ero amo maran na ni se ri ikuna ti sejora are bola met nubu e te pe won se ni pe ni odun 2020 ti won so di mo pe se ri o ranwo ori epo eso epo ti lo awon le ma fi awon le da awon le ma fi awon le ma se ranwo fun amo ilede wa nigeria won lohun gan lo da wahala sile si eto ora je to ye pe wa nigeria won ni formula ni won fi nje o wa ni gege bi ta won te gbo se asen to je toga won ti kadara ba sa won lore bayi owo to fe ko ti lo bayi gbogbo e pata bayi la won ma da pada bako na lo be nu ate en to je gba keje are tele lo ilede wa nigeria laji atiku abaka won ni se so pe ohun na ma da pada won ni yen fe so gbogbo e da ladani pa I gbogbo bi foporun wa won no fe so da ladani won ni ko ye ko ri lakaki lati pe won sakoso gbogbo nkan to ba je oro epo ki epo wa le pepe bi owo ti bi ki awon ilede wa nigeria ki rorun le da ba won pe nu pẹlu aga awon gege bi ondije dupo are labe igbe oselu iseye mo ilede wa nigeria ti kadara ba sawon lori sawon lori o da we ran wo ori epo eti e pe sejoba to n lo lowo e ti won so pe o ti lo ada pada fun yin
0: ninu iwe already guardian to jade laaro toni won ni omo adigba rorun ni won ma ti oro mo ni lorun bi edi oro kole ko ba le o ko jeje mojoko o ma ni oro ti en to je governor ti ipile oyo alagba se imakide to tun je adije fun ipo are labe ase oselu apm baba na ma jade tan o ti won si so pe awon ogbowo kankan lowo are bola metinubu won ni ojo aje ojo monday na le to je minister folule wa labuja baba labuja yeso wike lo gba ori amo maworo kan lo to so pe seyi makede awon ise akose kan to se papa ti papa ko fufu ladoke akitola to be nilu ibadan ipe ijoba apapo are bola won ti tare billion lona 50 naira si 50 billion naira ni bayi makide o ya ni eyan fe be lo je o mori lona

0: tumọ si pe AI ko mo pe AI ni nkan to nlo lowo lowo bayi phone to ati ni AI in fact ko se phone mo o de ni Android version 14 14 Android version ni bi meta e le pe ero ba ni soro wa ti e ba fe mo ipo rere le phone ni
1: 090 23 2 3 4 9 5 5 0 9 0 23 23 49 55
0: kosi fun awon to fe ra ko sanwo die cash ni
1: elo ni ero ba ni soro ta san pa e ti 8000 naira ni promo price there for now 8000 naira
0: ale mu wa ba yin ni bi kibi ti e ba wa ele wa si ilu korodu ni office wa wa la anti kenny bus stop ilu korodu gbogbo eni ba ti ba ara ero ba ni soro ebun wa bi yepe fun yin ani solar panel solar panel if you charge your phone be meta sima run le ojo ko osi pe en reti nepa en if you charge laptop yin o ma fun yin solar panel
1: 98000 naira ni promo price there for now
0: osi anfani pe fe sanwo die die e ma sanwo to ti mu dodo yin ni ofe de la ma mu wa ba yin libi kibi ti e ba wa ni gbogbo eko ofe la ma mu wa ba yin e ni sanwo moto ti wa lori awon ero ba ni soro ti a fi le yi e kan si wa lori e bi ke wa si ile ise bex among communication ile ise to ba ni soro to fi ni lokan bale e je sare pe ero ba ni soro yin
1: 90 23 2 3 4 9 5 5 0 9 0 23 23 49 55
0: abike pe mi si 0 8 1 5 1 30 800 0 8 1 65 1 3 0 8 0 0 ero ba ni soro mejeji lo wa lori whatsapp e le pe wa sori
1: eni yara ni ogun gbe yoruba lo so be e ba pe v40 iye ti kuro nle v45 la tun soro pa e bayi iti wa mu ti e ko to di pe promo price iye ku
0: ile ise bex among home of quality phone gbogbo eni ba ti ba ero ba ni soro lo ma gba ebun
1: to ba je nipa ero ba ni soro ni bex among lo ni ka so fun yin pe

e ma ku dede asko yi ni gbogbo bi te ba ti lori ti anfani ati ma gbo mi salafia ni se se nlo gbogbo awa ko ni jasofo e gege mo ma nso ni opologba nkan iwuri to daaju to bi le fi le fomo ohun ni ile ati ile elevation point lo ro mi si yin gege bi ise won ki kin wa tayin lo lobo nipa anfani kan to tu se so kale si ile ise elevation point 40% discount ediwo ida ogoji ti o wopo pri antale papa julo nibi ti won ti nile yi owode ipinle ogun owode ti dilu o aye igba kan ni wa ni eko ba yin musa won to so be tori pe ibi ti wa niyan ti o fi darugo sile onile elevation point gbe anfani yen de 40% discount ni anfani yen anfani to ti a wa nbe mi dun fun re won tu gba san die die pelu pe mo 40% tu wa o won tu gba san die die ile ta so ro e yi ko pe meji ire estate ni owode ogun state ile yi ni iwe deed of assignment ori o de ma gba deed of sales lese kese sowo wa gbo mi ire estate owode ogun state ile to da ni awon eyan tu won ti ba ara bi osu meji meta ni ile won tin sise won lonbe pelu ifokanbale ko le mo pe ile ta so e kin se pe ile tutu o rara o won ti ja oju e awon eyan tin ra ise tin lonbe 40% discount yi gan ni anfani ti o wo po ti eyan point ti won tari sita bi apere lori ilaji plot 250 square meters tanta ni 600,000 naira ke to bere si ni gbo mi mo se nkede yi mo gba ohun alase ato ni eyan point soro ni 600,000 ni tele bi bayi o ti di 300,000 naira e pe mi mo so be ida ta ni full plot 400 square meters ni full plot wa an ta ni 1 million naira tele ni bayi o ti di 600,000 naira o ti ja wa sile 600,000 naira ba se soro yi oya awon ari soro yi won wa lori WhatsApp awon number yen ri elevation point 090 33 19 35

0905 tabi 0816 699 999 0813669 9959. Wagbo iroyin ayo tuwe iroyin ayo ja ku iroyin ayo lori estate injo je mo pe osu merin gbako lo tun ni lanfani lati so die die iroyin ayo tun to sibe o lori ire estate a le so 150,000 naira sile pe down payment de mere o wa tu agba apere un mere mere ninu apere yi porisirisi ni elevation point e to ba na mu to na won goba to le ba odidi ti alago lo nla bi mefa ko ba miliki oriko awon ko oyibo repete ni won ku sinu apere to pe ni food basket to na ba ti e ti debe wa ti ri ya to si pe ire estate o je nkan to rori lasiko ta wa yi tori to ba ti debe ta won yo tin sise lo o wu yan lori ko emi na ki se le ti joba gbese le o no government acquisition ko si wala omo nile ko si da ni laamo kankan awon yo wala fia ona wo be ire estate il to fin lokan bale ni elevation point lo tin ta wa gbo mi ko pomo eni ba yara logun gbe gbogbo mere mere to deru gata ni won ni lero lati se sibe ise de ti bere nbe ologun wa se ma gbagbe oniwe o fin lokan bale ire estate elevation point oya bo ba fe wo bo se ni ire se yin wa lo fun inspection to ba le raye saturday iwo pe elevation point emi o le raye saturday yo ojo bye bye bye ni mo won a de se eto bi wa ti lo oya je ju office ejo point fun e office won wa ni number 74 egbeda idimo rore lope bus stop ninu ile epo nnpc wa ni ore lope bus stop yen to ba ti wole pe building to wa nbe elevation point ni oya awon ero ba so yi won wa lori whatsapp awon number yen ri elevation point 090-33-19-35-05 o le kun won lori Instagram ati Facebook elevation point wa jopo ni o tabi website ko wo awon gbogbo ase lori elevation di website won www.elevationpoint.ng elevation point ire owode ogun state je la mutemi ko to

0: Allah fun e o ba ti sun o ma so si waju ni sugbon to ba ti sun o sun tetere niyan o
1: kure se omo goira
2: ehe
1: ani awon tan ni to n go sa fefe alabi o popo ole lo ko bi pakute ni ibile o ti teju lati jiyan ke feredu o ya o ku so lala ele kan fori gbe ikeji ba ya gba o fese tan se ni keta o bi re lo mi ti gba lowo o ma se o ile ti yo tabakaba o sare dide mo ka wa ka wi alele gara to pe buru yo yi 92.5 bond fm so wa ko o je kini o je keji o je keta ariwo te waju bo se ti idoju koju pelu goli eh eh o wa ninu awon it's a goal.
3: Hey, hey, hey, hey, hey.

0: wa ni ode lemo after ewu busemade
1: ni le no wa
0: ni le yen wa
1: ile molebi tani
0: ile molebi odukoga ote descendant from
1: oda fun gbogbo en to ba be se wadi si nipa oro ile yi ko ma lo ko owo oruko yin le kan si ipo ile dimo ati number ti won a pese
0: oruko mi ni Sherifuddin Ogunubi odukoga
1: ti eje
0: ti mo je bale ewu opote
1: Eba talode talo fi je bale to jawe akoko le lori
0: lemo ofo de lemo lo fi mi je bale
1: oba abi
0: oba
1: ilu de te ogba
0: ilu te ogba
1: o ye pe number yin ka ma lo
0: number mi je 081 386 321 08
1: e sure pe ju e pe pelu suru ka won yan le ri mu e mo to je ta so to eleyi ka won ma lo ko sowo ni o so yin to ba lo ra le lowo awon ti o to so pe e ma pe ti pada tun le ta fun won a de fe ki ajara lu la se ni ibi to to ni kun won to se eyin meto ati mu yan lo sori le eru de ba yin
0: be ni
1: o ya e pe number yin le meji ka ma
0: 081 386 321 08
1: o ko en ko sa
0: 081 386 321 08
1: Sure.
0: Number.

0: lagbara olorun ba olorun ade ise wa lade lade ani se lasan lase alawura bi ni lojo 23 osu kesan 2026 lagbara olorun ba eni asan asowasan asomasan asaiku ti se bale oro e ka ro lekan si ki po ju bi kiki ba eni omoluabi ti bere ati wa ni kale lati dajide ago meji labo awa ti ni pelu awon eto aladidun ti ati lakale fun ile ise bond fm 92.9 gani at belu ashu loruko temi pelu eni keji mi laaro yi
1: bene ora kojumo aku dede asiko ya ku se lagbara olodun gbogbo ilosoke wa ilosodo wa ani se lasan ibi jija ti mu mo olodun ni je ko wa nibi nira e ba si jade leni pelayo ayo to ata fi sile gan abanle alubaraka to po olodun yo fi si se gbogbo wa fauzia salako soni loruko temi kin ya adura to manu pe ojo anu lojo eni anu olodun yo tubo wa gbogbo wa ri
0: lagbara olodun ni bayi ago mesan abo ti ku iseju winni winni kolu to ba ti lu lomo ni ko go mama gbede mu ke won ti wa nle agbara gbede mu ke extra pelu bi sola balogun
1: e je
0: se mi ku abe mo
1: bi de mi ku abi
0: se mo bus stop yin abe mo
1: o da se mo te ba ibile yin e mo gomina to wa na ni to ko to bi mi
0: se mo abe mo e je ka lo pade bi sola balogun laaro tiri se mo balaye to wa ni ilu e gbogbo awon balaye to wa ni ilu e atori baba wa ki ma sansa fun yin
1: se
0: mo e je lo ba bi sola balogun pade laaro lori eto gbedemuke extra agbodun na.

0: Fun FM
1: 92.9. Asiko dibo de eto gugu lati dibo abi o si nibe ori bi won se pin oda ta ni won ma npin ipin kupin le lowo bi o se ni ti o si nibe se bi eni ti o si nle leran re nbo ko oro dibo nle igbogbo wa lokan o eni ba nkorin kokan mi ti o jade dibo iwon ba ibo ti awon to jade dibo ba di ni won ma ka le ni ti o ye loye o wole ti o si ma joba le ni ti o dibo lori le ni ti o dibo si ni le gbin nitori o lo fa re sile fe ni ti o ye loye lati wole nitori ayo adibo ko soso le gbo loselu wole ayo adibo ko soso le fe yin loselu jan le eto re lati dibo ipa re lati yin eni to wu o eni ti o dibo nko ba ara re o si nko ba Nigeria ile ise Bond FM 92.9 lo ro yin pe e je ajade lo dibo lasiko dibo tori owo ara en la fi tun wa ara eni se Bond FM 92.9 iku pa pa du la.

0: Afilese Bond FM 92.9 gerege ni ago mewa lu e karo iroyin yale ta lo de se ti gbo yin Afilese Bond FM 92.9 ka radio Nigeria to wa ni onigbongbo nilu Ikeja Ganiat Belo Ashiru lo nilu yin ijoba ipinle Eko ti side eto olojo marun to je onipolongo ti o dabobo awon omo ipinle Eko to lo si bi egberun kan abo jake jado awon ile eko ni ekun mefa to wa ni ipinle yi e ti won pe akori ti odun yi ni My Silence Ends A ore je jade lati enu to je alukoro leka Lagos State Domestic and Sexual Violence Agency ogbeni Onodipe Opebere awon ni won so dimo to sin so pe eto ohun ni yo tenu bepo ni ojo eti to nbo won ni won ti side eto polongo na bi ti won si ti side en to je akowe agba fun ajo ohun titi lola vivor adeniyi won je ko di mi pe awon omo kekeke nilo ayika ti o tewon olorun ti ko ni si iberu latodo awon agbalagba bakona ni won ni awon seto lori gbogbo awon iso fun ni ti awon ti rigba lori bi awon kan se nse omo kekere lona ti ko to won ni amugboro yo ba ayika fun awon akeko bayi lati le ri pe won so ti okan won lai je pe won beru enikeni bakona ni en to je alaga Ajo Lagos State Universal Education Board Akim Shitu awon na je ko di me pe ipolongo ohun yo kale kako awon ile eko ati ona idabubu fun awon omo kekeke won ro awon alenu loro leka eto eko lati wa loju la conference ki won si ma seto ti o ma dabubu awon omo ile eko ati awon omo kekeke ti o ba wa ni ayika won ile ise olopa ipinle Eko ti je ko di me pe awon ti fowo sikun mu enikan to je omo odun 16 ti won poruko e ni Muhyiddin Olatubosun lori pe omo elegbe okukun ni esun ti won fi kan ni ilu Ikorodu won ni won ba ibon ni owo re ake ati ogun abenu gogo pelu egbogi oloro ti won pe ni ICE gege bi commander alukoro olopa gege bi won se so won je ko di mi mo pe won fowo sikun mu Olatubosun ni agbegbe Ijiroko Ogolonto nigbati awon osise awon bere si ni lo kaakiri agbegbe be pelu isofuni ti won so fun awon lati agbegbe be o je ki awon gbe igbese na le ise olopa wa je ko di mo pe gbogbo awon ti Olatubosun ba sise la won si ndode won bayi lati pe awon mu won tori pe awon ti bere si ni se iwadi lori bo se nse awon ose to nse ni agbegbe Ikorodu bakan na ni alakoso fun oro olopa ni ipinle Eko alagba Fatai Tijani won ro awon olugbe ilu Eko pe ti won ba ti ri awon nkan ti ko ye ni agbegbe won ko tete ma se so fun ni fun awon agbofuro wale tete ma gbe igbese to ya kokon lori e reyin yale ta taro Eko ni Dubai lo ago meji la oso ni ki a tun pade fun akojopo reyin Waidat Fagbo lolotu reyin Ganias Belo Ashiru loruko temi ti mo n kiyin pe e mura sise oni iwe o
1: edimare lodiri ewa

0: up on the FM Lobode. You better walk up on the FM Lobode. Kolo kolo joba ninu ahere. Oṣupa to ba laarin irawo. Ko sani to le sare julẹ le lo.
1: On FM 92.9.
0: Ni wa ga o se pa ko mogbon. E sa ma tele wa ka lo o.
1: Lagbe gba ta ko eleyi.
2: Le Shebond FM 92.9 ni baaje ka lo suru eto alaafia tayo pelu mama wa ore oluwa ogunake bi tawo na o ti ma salaye fun awon ona ta fi le mu alaafia ara wa lati ma pe ni gbogbo gba pelu awon dokita akose mose ti won ma fi oro wa lenu lori eto na agbodun na
3: o ma da o rebe alo sagba

kojumo e kojumo e kojumo re ni gbogbo ibi ti e si gbo ile ise Bond FM 92.9 aku weli weli ojo yi lagbara Olorun aba wa lara mu e je ki atoju awon omo wa o ki atoju awon arugbo ile ki asitoju agbegbe wa nitori pe eto te n gbo ona ni alafia tayo nibi ti ati ma n gbo ti ati ma n gbe yewo awon orisirisi aisan ati arun ile ti je pe o ma n ba awon eyan fa ninu agwara ti a ma n gbe awon onimo ijile awon dokita lorisirisi wa so je pe awon na won ma ba soro lori ile rara wa ati awon ona ta fi ni lugbadi awon aisan ati je pe awon ti won ba ti lugbadi e bi won se le toju ara won temi won yo fi gun ti isele na ti ko fi ni pa won lara pupo to be ju be lo ojo oluwa ogunaike loruko temi laaro toni ti mo je atokun eto alafia tayo gani atayashiro na lo nba mi te ni le agbara fausi asoni ohun na wa legbe re pepepe bi odun folorun so ohun na ni olotu eto mi laaro toni ibo la lo ni bo la re imoran ilera gege bi ise wa ohun na ni a kokko mu laaro toni imoran ilera imoran ilera ti aro yi ayato die sugbon laara ilera ohun na lo wa ibasepo laarin ara wa ibasepo laarin ara wa awon te jo lo si primary school awon te jo lo si secondary school igbawo le ri won gbeyin even na awon ebi yin igbawo la rira gbeyin tele tele be ba gbo kokoko le ah mommy sogun le ti de mommy ladipo ti de sugbon nisin ati so gbogbo edaye faraye phone to je pe a ki n wara wa mo awon yan je te ti wa gbe ikan dide to je pe mo wo pe o tun se pataki iyen lori WhatsApp awon ta jo lo si primary awon ta jo lo si secondary nigba ti gbogbo awon omo ta bi ba dagba tan to ni kaluku ti gbabi ti won lo awon yi ohun na lajo mama ta kuro so lori ero arejera to ba ya akora wa jo si sayi pe e je ka ni physical meeting loni gbogbo awon nkan yi won se pataki fun alafia ara wa nigba ta gbalagba ba wa nu ile ti ori bi kokan lo ti ore ni ba soro ti ori e ma ri pe arun owo arun ese o ma npo fun ru awon agbalagba be e je ka mojuto ibasepo arin ara wa awon to mulegbe wa ni o awon ta jo ngbe ni o awon ebi wa awon ta jo lo si school opolopo won e je ki amuj awon ta jijo wa lasalatu awon ta jijo wa ni church gbogbo won e je ki amuju to ibasepo arin ara wa ara ilera lohun na wa ilera wa ko ya lafia wa ko ni di fiafia bi o se je nibi ti imoran ilera ohun ni

0: ije ni bo la nlo ni bo ni ya mure laaro suni lori eto yin eto wa eto alafia tayo jaundice ni aarin awon omode jaundice laarin awon omode ti won tun ma saba pe ni iba ponju poto laarin awon omode ibe oni a nlo mo si ti lo si igboro eja nla la gbe dokita sipe ni ti gbogbo aye mo ni won ni hospital ni ebute meta health center eni ti gbogbo aye mo ni dokita sipe awon ni won na ni won ma ba yanu nu e laaro tun ni dokita e kaaro
1: o kaaro ma
0: e ki gbogbo ile ke daruko yin
1: o mo doctor sipe
0: Kini I saw John this gangan laarin awon omode
1: John this day but

0: e seun doki ibere ti mo fe bere leyin ele o na ni pe aisan jaundice yi se o ni bi eyan se le wo pe ebe eyan se le se te eyan fi ni lugbadi e ati pe se aisan asekupa ni ni iyen fun awon omode se mo pa awon omode la n gbe yewu laaro igongo awon bawo ni a se le se ti awon omode oni ko boya lati nu ya won ni o abi ngba ta ba bi won ton iyen ini
1: Yeah.

0: ije aisan asekupa ni o ni aisan jaundice laarin awon omode
1: o ma ni aisan jaundice o le pa omode ti aye
0: si aye e se salaye yen fa awon ara ile
1: awon omo to ma nsodo to ma se bi ni

0: e seun a tun ma pe ni ojo mi e seun seun je ope pataki lowo dokita sepe ti won ti ba wa da si eto laaro to ni ope pataki lowo gbogbo iya baba egbon te ti ba wa fi emi dogba e ma binu awon ope bi mi lo kan to yoju yen akoko ba wa se ore to ba di igba mi mo si ti fi number dokita sita ti e le pe won lati bere ibere lowo won an folu gbowo lori eto yi o ko to di pe won tun gbe ku o nbe ejo 00333 3334251 0803334251 o na ni number ti e le fi pe mi gbogbo eyin ile ise to npo ogun eyin hospital eyin to je pe hospital ti oyinbo ati ti ibile gbogbo yin na le le kan si wa lori eto le le se gbogbo wa le le se le le ku ebu le eto na lagbara lo oluwa yo ma ran gbogbo wa lowo alafia wa ko ni di fi afia won ni fi owo ra oxygen fun wa ka to mi o dania ayashiru o na ni olowo button mi laaro to ni pelu eni keji re iyen fausia sunny alaja la liga beru folo nso o na ni olotu eto yi ore oluwa oguna ike luruko ti mi e ka sun egbo e ka ro gbogbo bi te wa e ma yashe
1: Why you have a guy in Laura Mio? I love it, I wish I'm back. Why you have a guy in Laura Mio? I love it, I wish I'm back. 92.9 Oh, you are one.

ese pupo te en te ti siwa iroyin apapo le wa nte siwaju lati le se abonde fm 92.9 karidu nigeria to wa ni onigbongbo nilu ikeja ajo tori si isele pajawuri ni orilede wa nigeria ye national emergency management agency nema ni kakaka dinu mo agbara gbodo mo alanu fun lori isofuni ti je pe ajo tori si iwoye oju ojo ye nigeria hydrological service agency ti won kede ipo sese ki awon ipile tun lo sibi meedogun ki isoro mi ya le agbara ya gboro ko foju won ri mabo latari ekun mi ti o nsele lasiko ta wa yi awon ipinle ohun ni ipinle imo ipinle cross river ipinle eboyi ipinle benue ipinle anambra ipinle akwa ibom ipinle eko ipinle rivers ipinle edo ipinle kogi ipinle taraba ipinle delta ipinle bayelsa ipinle enugu ati ipinle abia won so di mi pe awon ipinle ni o sese ki je pe awon to mule ti omi be ki ekun mi waye nbe inu atejade to je lati enu ndari agbajo ni marabrin zubeida umar won je ko di mo pe awon eto isofunrin la won tin se kaakiri awon agbegbe igberiko ti je pe omi yale agbara ya gbo le foju won ri mabo arabrin umar wa ro gbogbo awon to mule ti omi lati kuro ni agbegbe na ki won si lo fara soko si awon obi ti abo to peye le ti wa fun won papa julo awon omode awon agbalagba awon alaboyun ati awon ti eya ara pe ni cha ijoba apapo ti je ko di mo pe eto oro aje ti won pe ni Nigeria special economic zone ni dabobo ti o pe yo wa fun pelu awon ofin ti awon yo gbele lojuna ati ma fi alaafu sile fun awon ojegudujera won se ikilo yi lori bi awon kan se ma ntari awon oja to yo wulo fun ara ilu si apo ara won tabi ko ma gbe owo ori gegelele lojuna ati lo ma gbe lo si oke okun eni to je alakoso fun eto ile ise idokowo ati idase sile omo weju moke oduwole awon na so ikilo yi nibi ipade alenu loro eyi ti o waye lori akose eto special economic zone ohun oja ko di mi pe ijoba oni faye gba ki a ma toju awon oja ti o wulo fun aralu ki a si ma toju lati ma ko lo si ile okere nigbati awon ti o wa ni ile ede won ti janfani e won ni awon ti se isofunni fun awon ajo tori si ohun iwole ati to n jade ni ile ede lati wa lojufo lori idabobo awon oja ti yo wulo fun awon omo orilede Nigeria gomina ipinle Ekun Gombe inu wa yahaya ti je ko di mi pe lojuna ati je ki ise ma ru gogo si ni ipinle ohun awon ti yan awon alakoso meta ototo ati oludamoran awon ti tun se pe nibe ti awon ti yan awon mi lati le ba awon sise akowe si ijoba ipinle ohun jogbo Ibrahim Njode ni won soro di mimo fun awon oniroyin won ni awon yan awon lakoso ohun ati awon oludamoran pataki ohun lati di gbogbo awon alafo lori awon nkan ti ijoba omo tele lati ma se etu na ki awon le titi ma mo nipa ki awon si le titi ma sise eti o ma ro ara ilu lorun ni ipinle na ajo to ri si idekun aisan lorilede wa Nigeria yen Nigeria Center for Disease Control and Prevention ti je ko di mi pe awon o bere si ni se ayewo finifini fun awon arin ajo from bambo lati orilede ti ebola ti n ba won fira ki o to di pe won wo orilede Nigeria ore ije jade ni ore ije jade ni ilu Eko nigbati won so di mi pe opopolopo awon eyan ni won tin se so fun ni pe aisan ebola tun ti feju keke si ni orilede Congo e to je odari agbajo NCDC ohun dokita Jide Idris je ko di mi pe lori iso fun ni lawon ti se fun gbogbo awon ajo to ri si eto ilera lati ma pin form fun awon to ba fe

0: yan Olorun ba nle ise Bond FM 92.9 ise wa se nte siwaju Olorun fi nti wa leyin gbugbu adawole wa dupe lowo Olorun oba o oba sati ola to fun alanfani lati idaji di asiko yi ti eka ido molu abi yo ma tenu bi ko to ba ti le ni ago merin abolet lanfani ati ba eka ido molu abi pade nle ise wa tori pe ani fun ani gba ni enikan ki je kile fe ba se sausa la nso ibo la nso yoruba awon ti ibo awon na ti wa ni ikale n ka si obi o ti wa nbi ba ti o ma te si wa ti o ma ni ke du o di ma adupe lo gbo eyan ara legbe te tin gbe ipolowo oja yin wa si le ise wa lagba olorun ba ta wa ateyin ataje gbogbo wo ma ta loruko oga agba nle ise radio yin ni ipinle eko mama wa wura ola adenike adegoke akin pe ese o loruko giwa wa nle ise wa Bond FM lagba gbenga fatile headmaster akin ese o loruko mama wa re oluwa ogunaike akin ese o loruko oga wa bisora balogun akin ese o se je olale kan won fi wa sile ni igba kokan ile yin omo yi nle se e do po tin yin program yen ni ese o gbogbo yin patapata la dupe lowo yin ese e ku aduro ti wa lati ara won akeko wa na wa bi e wa bi e wa gbenu si mic ka won mama le mo pe e wa n bi o e lo sere oya oruko yin lo ni papa pa gege yan je o
1: I wale
0: lawo to ke ya
2: e ka so yara le oruko temi ni oluwa ni femi ojedele lati Kwara State University
0: oya madam gigi
2: e ka so yara le oruko temi ni James Testimony lati Kwara State University maliti
0: ama agbalagba
2: e ka so eyin ara le o oruko temi ni Moshood Ali Ayomide lati Lagos State University of Education
0: e se are won ni osa ta ba nse ta ba nle omode seyin baba wa awon baba wa ni pe oro osa be won ni ko ni pe parun awon akeko wa on le ti gbo won ganiat belo ashuro oruko temi adupe pe n tesisi wa je ka fi pade si ojo mi
2: ojo
0: ri lori ikoni
2: be ni bi ago meji labo se mu ni kogo Fauzia Salako so ni oruko temi e seun be se

Gagazia, on your money again, tea. Edmobile Tanaba Tage, Nihom, my Nasus, you will no longer able Bond FM 92.9. Nanke, oh, watch it, oh, watch it, Wednesday. Oba bali ri abọ na to na onwa September okwa ahia afọ nazo mas na ebe obule nazo ya ya gaziere gi ihe ọma mere onye na ekwari be ya abụ m kasobi chuoba abụ na nabata gi ihe mmama anya nke taa ana me ekele umu nna ndị nke na aso asusu yoruba gani at belo na ndị na ha so rọrọ asu me ya gaziere ha na asukwa ya gazukwara go nyoma na ege nti maka amam ni di njikere ino nyara ni ihu mu manyi nke ta ngabia me ije happy go ku na kara 92.9 still we are rembo gak e jo kara ga tele kara abo anyi ga anyi na ge ga na anore anya na ewetara gi ihu mu me di chi che ihe mbo ai ga ewetara gi bo oyore ma oya gi duro ai rembo gak ko ele kara mbo ba ga ewetara gi akoko wa Ojiri zenke jiri ni se ga tele kere mbu hega bere gibu. O meni bu. O ga hayri da ko potara gi soko ndi gbara ilu. Na okwa ako ndi utara anya aga. Abu zen o jiro okara gata ele kere mbu. Ayi gana ako kuru gi ugu. Rembe o ga ako ele kere abuwa. Mbe anyi ge wetara gi. Unkata izin ulo. Unkata izin ulo. Ide kwa nji kristo anyi kwa nketa. Obru ni ibe. Idi be nji kere. Nyo ga aga be. Bidu ugwa. Tufu mboga ko elekra abwa ya bon ka tezi nulo ka yigi pechi humu manyi nke ta we buru oche bunyu mu na ndi nka na so aso so hausa he duru ge gawa ni hu no oge nke ha mana ihu mai na na ulo orbon de fem bu o nye buru aja nye buru wo nye ga ko ibe ya o nye kuri adema oge ruola ka anyi banye n'oge oyore manke ta chetakwa na ọ bụ kasị obi chi ụba ka ị na-anụ

Ya gazie onye ma na-ege ntị gere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ ụbọchị Wednesday ahịa afọ abalị nke iri abụọ na atọ n'ọnwa itoolu n'afọ 2026. Na nke taa, aka ndị uwe ojii akparala nwoke gbara afọ iri atọ na isii maka mkpamkpa ndị otu nzuzo n'Ikorodu. Ụlọ ọrụ National Emergency Management Agency NEMA ekekwuola ji n'ume ibu agha megide ide mmiri na steeti 15 gburugburu ala anyị. Na mba ofesi, mmadụ 11 anwụọla n'egbe agbara aghara aghara na mba South Africa. Ọ bụ n'isiokwu ndị a ka akụkọ ụwa nke taa hiwere isi. Tọọ ntị n'ala ka ị nụrụ ya bụ akụkọ ụwa n'uju. Abụ m Chinedochukwu. Ndị uwe ojii nke steeti Lagos emeela ka mata na aka ha akparala otu nwoke gbara afọ 36 a maara ka Muhyiddin Olatunbosu maka mkpamkpa ndị otu nzuzo n'Ikorodu. Napụta ya egbe rọba e mere n'ala anyị obere anyụ nkụ a maara ka ax, ọtụmọkpọ tinyere ọgwụ ike ama ama akpọrọ ice. Dịka ndị uwe ojii siri kwuo, ha nwụchiri nwa amadi a mgbe ha nọ ọrụ na mpaghara Idiroko, Ogolonto nakwa Agric ndị dịgasị n'Ikorodu. Site na ama a gbara ha, ha mere ka mata na ọ bụ ka ha nwụchiri Olatunbosu ka ha napụtara ya akọrọngwa ọgụ ndị a. Ka ọ dị ugbu a, Olatunbosu na-azara ọnụ ya. N'aka ndị uwe ojii, ha gara n'ihu kwuo na ha ka na-esi pimi n'ala maka ịnwụchi ndị otu ya ndị nke fọrọ afọ. Dịka onyeisi ndị uwe ojii na steeti a, m gwara ọha obodo ka ha na-eme ngwa na-agbara ndị uwe ojii ama iji nwụchie ndị amakevu a. Itinye amụma Nigeria Industrial Policy 2025 n'ọrụ ga-enye aka mee ka ọtụtụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma, kepụta ọrụ, ma mekwa ka ala Nigeria sonyere mba ndị na-emepụta akọrọngwa dị iche iche. Onyeisi otu Manufacturers Association of Nigeria MAN, Otumba Francis Mesoye, mere ka mata nke a mgbe ya na ndị nta akụkọ na-akparịta ụka dịka otu ahụ na-akwado ọgbakọ ezumezu ha agba nke 54 ya nke ga-adị n'ọnwa ọzọ na Lagos. Isiokwu ya ga-abụ Leveraging National Industrial Policy to Position Nigeria as Africa's Industrial Hub. Mesoye kwuru n'imepụta akụrụngwa dị iche iche dị mkpa maka ịkwalite akụnụba nke mba ọbụla. Ụlọ ọrụ National Emergency Management Agency NEMA ekekwuola ji n'ume maka igbu agha megide ide mmiri dịka ụlọ ọrụ Nigeria Hydrological Service Agency na-adọ aka na ntị banyere ide mmiri na steeti 15 n'ala Nigeria. Steeti ndị a gụnyere steeti Imo, Cross River, Ebonyi, Benue, Anambra, Akwa Ibom, Lagos, Rivers, Edo, Kogi, steeti Taraba, Delta, Bayelsa, Enugu na steeti Abia bụ ndị nwere ike inwe ọdachi ide mmiri dịka ngalaba mgbasa ozi ha siri kwuo. Onye Director General ụlọ ọrụ NEMA Odoziak Zubaida Umar agwala ụlọ ọrụ NEMA na steeti ndị a gasị akpọrọ aha ka ha malite ike nkwụcha adịghị ama ama. Odoziak Umar gwara ndị bi n'ikpere mmiri na steeti ndị a ka ha jiri nganga gbara ehi ọsọ. N'aka nke ọzọ bụ ka gọọmenti steeti Lagos malitere nkụzi ihe abalị 5 iji kpọta uche ọha obodo maka inye ihe karịrị 1,100 ụmụaka 5 nchekwa n'ime ogbe Education District 6 e nwere na steeti a
dika ozo iji meribe mmemme 2026 Safeguarding and Child Protection Week. Nke isi okwu ya bụ My Silence Ends Here. Ọ bụ ozi sitere n'aka onye Public Affairs Director nke ụlọ ọrụ Lagos State Director nke ụlọ ọrụ Lagos State Domestic and Sexual Violence Agency Odoziakụ Onadikpe Okpebere mere o mere ka mata na ya bụ mmemme nke ga-ewe otu izu ụka ga-akwụsị ụbọchị Friday n'okwu ya na mmalite mmemme ahụ ka onye odeakwụkwọ nke ụlọ ọrụ Domestic and Sexual Violence Agency Titilola Vivo Adeniye kwuru na ụmụaka chọrọ ebe ha ga-enwe ike kọwa ebe ha ga-enwe ike ịkọwa maka mmekpa ahụ e nyere ha na-atụghị egwu. O kwuru na nke a ga-emekwa ka ụmụaka na-enwe nkwu okwu mgbe ọbụla. Akụkọ ụwa na-eru gị ntị site n'ụlọ ọrụ Bond FM 92.9 Onigbogbo GRA Ikeja Lagos. Ụlọ ọrụ Center for Disease Control and Prevention NCDC agwala ndị njem si mba ọzọ abatala Nigeria ka ha gbaa mbọ hụ na ha na-eme nnyocha ahụ mata ọnọdụ ahụike ha iji gbochie ọrịa Ebola ịbata Nigeria. Ụlọ ọrụ NCDC mere ka mata nke a mgbe ha na-agwa ọha obodo banyere nsogbu ọrịa Ebola na-enye na mba Democratic Republic of Congo. Mgbasa ozi a nke onye bịanyere aka na ya bụ onye Director General nke ụlọ ọrụ NCDC Dr. Jide Idris mere ka mata na nke a dị mkpa maka na akara aka adịghị mma iri ngwụrọ. Na mba ofesi opekata mpe e gburu mmadụ 11 n'egbe agbara aghara aghara n'ebe obibi ụmụ mmadụ na mpaghara Durban nke mba South Africa. Ndị ji egbe gbuchiri n'ogbe ahụ ndị na Kwamkuta n'uhuruchi ụbọchị Tuesday malite igbe egbe aghara aghara nke metụtara mmadụ 14. Mmadụ 10 nwụrụ ozugbo ahụ ebe e bugara mmadụ 4 ụlọ ọgwụ bụ ebe otu onye ọzọ nọrọ nwụọ. Mba South Africa bụ ebe a kacha egbu mmadụ dịka ndị uwe ojii mba ahụ siri kwuo, ebe a na-egbu ihe ruru mmadụ 60 kwa ụbọchị. Tupu anyị apịachi akụkọ ụwa nke taa, ṅaṅụọ ntị ọzọ n'isiokwu ndị ahụ anyị jiri mara akụkọ. Aka ndị uwe ojii akparala nwoke gbara afọ 36 maka mkpamkpa ndị otu nzuzo n'Ikorodu. Ụlọ ọrụ National Emergency Management Agency NEMA ekekwuola ajụjụume igbu agha megide ide mmiri na steeti 15 gburugburu ala Naijiria. Mmadụ 11 anwụọla n'egbe agbara aghara aghara na mba South Africa. Ekele m Wydad Fabo bụ onye chịkọbara akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee, ebe mụ onwe m Chinedu Chukwu tụgharịrị ma gụpụtara gị ya n'asụsụ Igbo. Ka egwu ahụ gbafọrọ taa dịwakwa ụbọchị ahụ otu gbagọ nwanne ya. Ndewo maka ige ntị.

0: Ya bo on this boom madu. Mgbe gbo mgbe gbo gara aga akwero ma ndi otu ya ndi de kabra chi mezie ha ndi anoghi mgbe aro na akpa ha kuru egwu ha na abughi nke awantiro oke ma nka na akpo egwu awantiro
1: ni nke nki
0: kan were nka alalukwala ndo nwa afọ Nigeria ọzọ na mba South Africa ai manasi na ewewe newe newe wegide ruo nkonye nwe ga ama aka mnetikwe anewe konye nwe ga ama nwe kwere ka ọ dị ya ba ja akụkọ dị n'ihu nkiri atọ na akwụkwọ akụkọ Daily Trust.
1: Ọ dị mma nke a sịrị na ndị DSS ndị otu nchekwa DSS si erokwai ha nwetara kwa nke a ikwu si na enwere azịza igwere dịka ya nọkwa n'igwe so ya mere ị ga-agụ ya bụ akụkọ na igwe nke anọ akwụkwọ akụkọ dị nesha ịgbazi ndị ihe ndị otu nchekwa DSS
0: adịmma ndị ọrụ nchekwa ghasara ebe nhibe isi ndị ekperima iri na asatọ na steeti Katsina ka ya bụ arụ rụrụ ọkpa n'ihu nkiri na asaa na Kwakọ Daily Trust.
1: Akwado ịgba abụọ ọrụ nke a bụ aka na ntị ka a na-adọ ya bụ ndị biko kpachara gbasara anya ma ọ bụrụ na ụmụakwụkwọ ha ndị ọrụ ha na-akwado nke ya bụ abụọ ọrụ n'ibe nke isii ọ gbara elu na akwụ akụkọ New Telegraph.
0: Ka ọ gachara ọnwa atọ ọ hapụrụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị African Democratic Congress ADC onye jibu ọkwa odeakwụkwọ ukwu ala anyị baba Chelawa esonyerela otu NDC akwapụ akwachie n'ihu nke iri na abụọ na akwụkwọ akụkọ Daily Trust.
1: Ọ dị mma ka ya bụ akụkọ na

0: To madalla an gaida abokan aiki mu na bangaren Ibo Comfort sai in ce ki sauka lafiya ke da abokan aikin ki musamman Chinedu. Masu rawa assalamu alaikum barkanku da warhaka kuma barkanku da saki kasancewa tare da ku a wannan zango da zamu ci gaba da watsa muku shirye-shiryen namu cikin harshen Hausa daga yanzu har zuwa karfe 4 da rabi tare da fatan za ku ji dadin kasancewa tare da mu inda nake tare da abokiyar aiki na
1: Rashida Idris.
0: Basu jiki ba.
1: Rashida Idris.
0: To Rashida Idris barka da warhaka. Zamu kasance tare da Rashida Idris inda za ta taimaka wajen kawo muku duk shirye-shiryen da za ku ji a yayin da zan dinga kasancewa tare da ita. Rashida Idris yau take 11 ga watan Rabiu Sani shekarar 1448 bayan hijiran fiyayen halitta annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda yazo daidai da
1: kwana 23 a daidai watan Satumba
0: na shekarar 2026 miladiya. To ina ganin yanzu shirye-shiryen da zamu fara kawowa dai to ya kamata mu fara ne da shirin kukan kurciya. To ga dai na'uran nan yana makale. Idan Allah ya sa an dace sun warware mana shi ku ji shirin kukan kurciya. In ba ji ba duk abin da kuka ji ku karba da hannu bibbe mun gode. Karfe 3 shi ma dai akwai shirin da ya kamata mu kawo muku shirin hadin gwiwa na Radio Faransa. To Arafai kenan shi din ma dai to gashi nan dai in kun ji yo Rashida ce da aiki in ba ku ji ba laifin ta ne
1: insha Allah za ku ji
0: ta uku da rabi Ummar Tuko Saliu dinda yana nan tafe da shirin labaran duniya wannan kan garanti ne tunda zai shigo nan kai tsaye wanda ake turo mana ta iska yanar gizo shine muke kokonto akai. To zaki musu sharhin daga jaridu ne
1: Allah.
0: To kunji za ta muku sharhin daga jaridu ni kuma na muku alƙawarin zan bude layi domin ku gaya mana labaran da ta karanta wanne kuka fi jin daɗi wanne fi jan hankalinku abinda dinda ya gaya muku wanne fi jan hankalinku wanne kuka fi jin daɗi na muku wannan alƙawari mu dan shakata ashe akwai shirin abokin hira da misalin karfe 4 wannan ma garanti insha Allah tabbas za a kawo muku shirin nan na abokin hira shirin da zamu ansa tambayoyi kamar guda 10 za a wasa kwakwalwa tare da dan Muhammad baban Muhammad Jikan Shaibu ku kasance tare da mu wannan ma insha Allah zamu kawo muku wannan shirin sai mene kuma sai mu ban kwana da ku uku da rabi ko to uku da ai hudu da rabi dai hudu da rabi zamu ban kwana da ku mu tattara namu sai mu kawo mu baiwa Yarba su ci gaba da gabatar da shirye-shiryen su kamar yadda aka saba mu kuma ku tsammace mu gobe karfe 2 da rabi. To yanzu bari mu fara da shan kida yanzu sa bari mu sa musu wannan tsohon wakan ko to madalla a ci gaba da kasancewa ci kadan garba za mu sa musu ba to ban ci gaba da sauraro sai an ji mun ku

Ana tare ne da sashen Hausa na gidan Radio Bone FM da ke kan mita 92.9. Ku ci gaba da mana hakuri, gashi an turo amma gaskiya network din ne na kukan kurcin ya sauka, yaki sauka amma wallahi an turo. Gashi nan ne muna iya kokarin mun, Allah ya sa ya sauka. To muna cikin wani lungu ne wanda in ba a ci sa'a ba sai kaga network din yana rawa, amma ga kukan kurcin ina ganin shi wallahi an turo shi, amma saukar sa ne Hawwa dai ta gama nata, yanzu yanayi ne kawai.

0: mai hasa da cikin kunyayen kwan in kara jin kidin wani ba ni ba dan ba a kara kankan babban da kalkar da gara mai karin layu ga zamanin ma dan kaunan Musa ga zamanin ma dan sha alwashi a kuka bai da kaunan Musa yadda ta gama ni da nina ta sami ri banna mai dama yama abai da shi a kakana ga zamanin ma dan kaunan Musa mu kai ka tarwa tsar bakin garka da ba shi sanmu dan kaunan Musa ai babu tambaya shi kakana duk babu gardama shi kakana
1: sai na tuna da batun indomie na ce ina Alhassan Bala mai indomie da kwai ko ka bar sana'a ne to barka da rana Allah sa an dace kana dabda kwatin radion ka a halin yanzu
0: a kuka ta yi arzin mai kuki ta kowa ta yi arzin mai kuki ta bare na waya cizon hannu ta dije ta yi arzin mai kuki Allah shi kai magan dakin arni amma ta zanzaman bacin re mai tamma shi ko marasawa
1: Tahiru 20 naira gudurega sarkin sada zumuncin tashar Bone FM PRO na kungiyar masu sauraron tashar Bone FM kai ma Allah sa an dace kana dabda kwatin radio ka halin yanzu sai waye ban gaisar bane Allah sa an tuna
0: ta kawai ke shi sai ya haye shi da cizon hannu ko dan laha ta dan mu sanke mahaukacin kare bai tsara ne ko ya kashe maza shi ka bagada wannan Khadija ta korike shi sai ya yi nan shi na cizon hannu gaishe
1: na dai tuna da malama Amina Lawa Alsa an dace za a gaya miki dan bana jin kina sauraron mahallin yanzu ina jin tana rewa ko ban da tabbas
0: dan saddaka da mai tarin layi san malamin wajiba na kuka a dinga ba fi Allah ce ba Allah Allah shi kai madan dakin arme abinda an kace inda an
1: Malam Haruna Ojo ta barka da war haka ya kasuwa ya kaji da jama'a.
0: Musa majiji iyaka aikallo radio iyaka saurari mun duwa azurwa mai kudi ko har gare ki ya kare kallo.
1: Zakariya Buda Faka Allah sa an dace kai ma kana dabda akwatin renonka a halin yanzu tare da fatan ana jin dadin kasancewa tare da mu. Mana hakuri da mu
0: indi zan koma

baka ya fiya latiya je in iya magana ko kwance da babu gara ba dadi

0: muna cikin addu'a. Ya Ubangiji Allah mai iko duka, mai kauna, mai tsarki, mai kore maka domin ka kama wannan lokaci. Da za mu ji daga cikin maganarka, bari ka sa mu zama masu ji da kuma amfani da ita. Cikin sunan Yesu Kristi mai ceto mu. Amin. Jama'a masu sauraron mu, barkamu da warhaka. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin namu na ban gaskiyan Kirista. A cikin shirin namu na yau, za mu yi nazari a cikin littafin Fitowa, wanda shi babban malamin nan Reverend Ishaya Galadima na Radio Elwa zai gabatar. Sai ku biyo mu sanuwa a hankali.
1: Fitowa Sura 10:15. Musa da jama'ar Isra'ila suka rera wannan waƙa ga Ubangiji suka ce, zai rera waƙa ga Ubangiji gama ya ci gawurtacciyar nasara, dawakai da mahayansu ya jefar cikin bahar. Ubangiji mai ƙarfi na da mafakata, shi ne wanda ya cece ni. Wannan ne Allah na, zan yabe shi. Allah na kakana, zan ɗaukaka shi. Ubangiji mayaƙi ne, yawa ne sunansa. Karsan Fir'auna da rundunansa ya jefar cikin bahar. Zaɓaɓɓun jarumawansa ya nutsar da su cikin bahar Maliya. Rigawa ta rufe su, suka nutse cikin zurfi kamar dutse. Ya Ubangiji, dantsan damarka mai iko ne. Ya Ubangiji, dantsan damarka ya ragargaza magabta. Cikin girman ɗaukakarka, kaka da maƙiyanka, ka aika da hasiyarka, ka ce Yesu kamar wuta. Da hucin numfashin hancinka, ruwa ya tattaru. Rigawa ta tsaya kamar tudu, zurfafan ruwa suka daskare a tsakiyar bahar. Magabci ya ce, zan bi in kama su, in raba ganima. Muraɗina a kansu zai biya, zai zare takobina, hannuna zai hallaka su. Ka nuna iskarka, bahar ta rufe su, suka nutse kamar dalma cikin manyan ruwaye. Ya Ubangiji, waye ne kamar ka a cikin alloli? Wa yake kamar ka a cikin ɗaukaka da tsarki? Me ban razana cikin mafifitan ayyuka mai aikata mu'ujizai? Ka miƙa dantsan damanka, ƙasa ta haɗe su. Da tabbatacciyar ƙaunarka ka bi da jama'arka da ka fansa. Ka bi da su da ƙarfinka zuwa tsattsarkan mazauninka. Al'ummai suka ji, suka yi rawar jiki. Tsoro ya kama mazaunin Filistiya. Sarakunan Edom suka tsorata. Shugabannin Moab suna rawar jiki. Dukan mazaunin Kan'ana sun narke. Tsoro da razana sun aukar musu. Ta wurin ikonka suka tsaya cik kamar dutse. Har jama'arka, ya Ubangiji, suka haye. Jama'arka, ya Ubangiji, suka haye. Za ka kawo su, ka dasa su a kan dutsen nan naka. Wurin, ya Ubangiji, da ka maishe shi tsattsarkan mazauninka, tsattsarkan wurinka, ya Ubangiji, wanda ka kafa da ikonka. Ubangiji zai yi mulki har abada abadin. Gama sa'ad da dawakan Fir'auna da karsansa da mahayan dawakansa suka shiga bahar, Ubangiji ya komar da ruwan bahar a bisansu. Amma Isra'ilawa suka yi tafiya a busasshiyar ƙasa ta tsakiyar bahar. Sai Maryamu annabiya, ‘yar uwar Haruna, ta ɗauki kuyu cikin hannunta. Mata duka suka fita, suka bi ta da kuwaru suna ta rawa. Maryamu tana rera musu waƙa, tana cewa, rera waƙa ga Ubangiji, gama ya ci gawurtacciyar nasara. Doki da mahayansa ya jefar cikin bahar. Musa kuwa ya bi da Isra'ilawa daga bahar Maliya, suka shiga jejin Sur. Suka yi tafiya kwana uku cikin jejin, ba su sami ruwa ba. Sa'ad da suka zo Mara, sun kasa shan ruwan Mara saboda ɗacinsa. Don haka aka sa masa suna Mara. Sai mutanen suka yi wa Musa gunaguni, suna cewa, me za mu sha? Musa ya roki Ubangiji, Ubangiji kuwa ya nuna masa wani itace. Sa'annan Musa ya kiri itacen ya jefa cikin ruwa, ruwan kuwa ya zama mai daɗi. A nan ne Ubangiji ya kafa musu dokoki da ka'idodi, a nan ne kuma ya gwada su ya ce, in za ku shimfiɗa ku yi biyayya da ni, ni da nake Ubangiji Allahnku, sai ku aikata abin da yake daidai a gare ni, ku kuma kiyaye umarnaina da dokokina duka. To, ba zan sa muku cuce-cuce irin waɗanda na sa wa Masarawa ba, gama ni ne Ubangiji da nake warkar da ku. Daga nan suka je Elim, inda akwai maɓuɓɓugan ruwa 12 da itatuwan giginya 70. A nan suka yi zango a bakin ruwa.

ci muka koshi gashi kun fito da mu zuwa cikin jeji don ku kashe dukan wannan tawo da yunwa ubangiji ko ya ce Musa gashi zan sauko muku da abinci daga sama a kowace rana jama'a za su fita su tattara abin da zai ishe su a yini da haka zan gwada su ko za su kiyaye magana ta ko babu a kan rana ta shida sai su ninka abin da suka saba tattarawa na kowace rana su shirya shi Musa da Haruna kuwa suka cewa Isra'ilawa da yamma za ku sani Ubangiji ne ya fishe ku daga ƙasar Masar da safe za ku ga ɗaukakar Ubangiji gama ya ji gunagunin da kuka yi a kansa gama wane mu da za ku yi gunaguni a kan mu Musa ya kuma ce da yamma Ubangiji zai ba ku nama ku ci da safe kuwa zai kosar da ku da abinci gama Ubangiji ya riga ya ji irin gunaguni da kuka yi a kansa ai gunagunin ba a kan mu yake ba wane mu a kan Ubangiji ne kuka yi Musa ya ce wa Haruna faɗa wa taron jama'ar Isra'ila su matso min a gaban Ubangiji gama ya ji gunaguninsu sa'ad da Haruna yake magana da taron jama'ar suka duba wajen jeji sai ga ɗaukakar Ubangiji ta bayyana a cikin jirgiji Ubangiji kuwa ya yi magana da Musa ya ce na ji gunagun Isra'ilawa amma ka faɗa musu cewa a tsakanin faɗuwar rana da alhuru za ku ci nama da safe za ku kuma ku ƙoshi da abinci sa'annan za ku sani ni Ubangiji Allahnku ne da maraice makware suka zo suka rufe zangon da safe kuma raɓa ta kewaye zangon sa'ad da raɓar ta kaɗe sai ga wani abu tsaki-tsaki mai laushi fari kamar hazo a ƙasa sa'ad da Isra'ilawa suka gan shi suka ce wa junansu wannan wato mece ce wannan gama ba su san irinta ba Musa ko ya ce musu wannan ita ce abincin da Ubangiji ya ba ku ci abin da Ubangiji ya umarta kenan kowannenku ya tattara wadda ta ishe shi ci kowa ya samu mudu daidai bisa ga yawan mutanen da suke cikin kowace alfarwa Isra'ilawa suka yi hakan nan suka tattara waɗansu suka zarce waɗansu kuma ba su kai ba amma da aka auna da mudu ta waɗanda suka zarce ba ta yi saura ba ta waɗanda ba su kai ba ba ta gaza ba kowane mutum ya tattara daidai cinsa Musa ya ce musu kada wani ya ci ya bar saura har safiya amma waɗansu ba su kasa kunne ga Musa ba suka bar saura har ta kwana kashe gari kuwa ta yi tsutsotsi ta riɓe sai Musa ya yi fushi da su kowace safiya sukan tattara ta kowa gwargwadon cinsa amma da rana ta yi zafi sai manna ɗin ta narke a kan rana ta shida suka tattara biyu ɗin abin da suka saba kowane mutum daidai daidai sai shugabannin taron suka zo suka faɗa wa Musa shi kuwa ya ce ga abin da Ubangiji ya umarta gobe ranar hutawa ce ta sabida asabar ce tsattsarka ga Ubangiji ku toya abin da za ku toya ku kuma dafa abin da za ku dafa abin da kuka ci kuka rage ku ajiye don gobe suka ajiye har gobe kamar yadda Musa ya umarta amma ba ta yi ɗoyi ba ba ta koyi tsutsotsi ba sai Musa ya ce ita za ku ci yau gama yau asabar ce ga Ubangiji yau ba za ku same ta a saura ba kwana shida za ku tattara ta amma a rana ta bakwai wadda take asabar ba za a iske komai ba amma a rana ta bakwai ɗin waɗansu mutane suka tafi don su tattara ba su kuwa samu komai ba sai Ubangiji ya ce wa Musa har yaushe za ku ki kiyaye dokokina

يا رفا ubangiji ne ya ba ku ranar asabar domin haka a rana ta shida yakan ba ku abinci na kwana biyu kowanne ya yi zamansa a inda yake kada kowa ya bar inda yake a rana ta bakwai din sai jama'a suka huta a rana ta bakwai isra'ilawa kuwa suka sa wa wannan abinci suna manna manna wata irin tsaba ce kamar farin riɓi ɗanɗanar ta kuwa kamar waina ce da aka yi da zuma sai Musa ya ce ubangiji ya umarta a cika mudu da ita a adana ta dukkan zamaninku domin kowanne zamani a ga irin abincin da ya ciyar da ku cikin jeji lokacin da ya fito da ku daga ƙasar Masar sai Musa ya ce wa Haruna ɗauki tukunya ka zuba mudu guda na manna a ciki ka ajiye a gaban Ubangiji a adana har dukan zamananku kamar yadda Ubangiji ya umarci Musa haka Haruna ya ajiye ta a gaban akwatin alkawari don kiyayewa shekara 40 Isra'ilawa suka yi suna cin manna har suka kai kasar da take da mutane suka ci manna har zuwa kan iyakar kasar Kan'ana mudu daya kuma shingaya daya ta gari fitowa sura 10:17 dukan taron jama'ar Isra'ila suka tashi daga jejin Sin suna tafiya daga zango zuwa zango bisa ga umarnin Ubangiji suka yi zango a Rafidim amma ba ruwan da jama'a za su sha domin haka jama'a suka zargi Musa suka ce ba mu ruwa mu sha Musa ya amsa musu ya ce don me kuke zargi ne don me kuke gwada Ubangiji amma jama'a suna fama da kishin ruwa suka yi wa Musa gunaguni suka ce don me ka fito da mu daga Masar ashe don ka kashe mu da mu da 'ya'yanmu da dabbobinmu da kishi sai Musa ya yi roƙo ga Ubangiji ya ce me zan yi wa jama'an nan gashi saura kaɗan su jajjefe mu da duwatsu Ubangiji kuwa ya ce wa Musa ɗauki waɗansu dattawa daga cikin jama'ar Isra'ila ka huce a gaban jama'ar ka kuma ɗauki sandanka wanda ka bugi nilu da shi ka tafi zan tsaya a dutsen Horeb can a gabanka za ka bugi dutsen ruwa kuwa zai fito domin jama'a su sha Musa kuma ya yi hakan nan a gaban dattawan Isra'ila sai aka sa wa wurin suna Masaha da Meriba saboda Isra'ilawa suka yi husuma suka kuma jarraba Ubangiji suna cewa Ubangiji yana tare da mu ko babu Amalekawa suka zo su yi yaƙi da Isra'ilawa a Rafidim sai Musa ya ce wa Joshua zaɓo mana mutane ka fita ka yi yaƙi da Amalekawa gobe zan tsaya a bisa dutsen da sandan mu'ujiza a hannuna Joshua kuwa ya yi yadda Musa ya faɗa masa ya fita ya yi yaƙi da Amalekawa Musa da Haruna da Hur kuma suka hau kan dutsen muddin hannun Musa na miƙe sai Isra'ilawa su yi ta cin nasara amma da zarar hannunsa ya sauka sai Amalekawa su yi ta cin nasara sa'ad da hannun Musa suka gaji Haruna da Hur suka ɗauki dutse suka ajiye wa Musa don zauna a kai su kuwa suka tsaya a gefen damansa da hagunsa suna tallabe da hannunsa sama suka tallabe su har faduwar rana Joshua kuwa ya ragargaza rundunar Amalekawa da takobi Ubangiji ya ce wa Musa rubuta wannan a littafi domin a tuna da shi ka kuma faɗa wa Joshua zai shafe Amalekawa ɗungum sai Musa ya gina bagade ya sa masa suna Yahweh Nissi wato Ubangiji ne tutar mu ya ce Ubangiji ya tabbata zai yaƙi Amalekawa

cikin addu'a. Ubangiji mun gode da ni ka kama karshen wannan shiri namu na yau. Muna roƙonka bari abubuwan da muka ji ya zama da amfani da kuma aikatawa a cikin zukatanmu. Cikin sunan Yesu shine mai cetonmu. Amin. Allah muka kawo karshen shiri namu na yau. Idan kana da tambaya ko neman karin bayani ko neman a baka takardar da muka karanta wato bangar sai kisa da aikatawa, sai ka rubuto mana zuwa ga adireshi kamar haka: Ekwa Kano DCC, akwatin gidan waya 14, ko kuma ku bugo mana waya zuwa wannan namba 0800 287 6864, ko kuma 0900 687 4105. Zan maimaita 0800 287 6864, ko kuma 0900 687 4105. A huta lafiya. Nagode. Naku Reverend Fika Jane.

to madalla na tare ne da sashin Hausa na gidan radio Bond FM da ke kan mita 92.9 nan rukunin gidajen gwamnati da ke unguwar Ikeja sai a saurari labaran duniya.

0: abu shafi wani legar da shagamu ya bikin cika shekara 90 haifuwa a duniya wannan bikin ya gudana a ranar lahadi 20 ga watan satumba nonin shekara ta 2026 a gidansa da ke shita surulere legas tare da daura auren yarsa da mijinta wanda yanzu haka suna birnin london wannan taron ya samu halartar dimbin jama'a yan uwa abokai masoya matasa yan kasuwa yan siyasa da sarakunan gargajiya bayan kammala wannan taron na addu'a akan cika shekara 90 na baba shafi mun zanta da marafan legas alhaji audu umaru domin jin bayanin sa na ce murna da koyi da halayen baba shafi ya kira ga matasa shugabannin gobe ya sharuci yan siyasa ai kamfen cikin lumana da kwanciyar hankali sunana umar kurdun daye yanzu gadan ku zanta da marafan legas alhaji audu umaru muzanta da marafan tawayin tarho sai yace
1: mun gode ma Allah mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta farin ciki wanda mu ma muke addu'a irin shi yanda baba ya kai shekara da yin a duniya da rai da lafiya kuma cikin koshin lafiya kullum kan ga baba kamar dan shekara 25 na san baba tun suna tare da baba na tun ba haife ni ba na tashi na gansu da baba na kuma tun lokacin da na san sa ina yaro halin sa bai canza ba na arziki da kuma tallafa ma jama'a da kuma tafiyar da abubuwa a yanda ya kamata kuma arewa baba shafi uba ne kuma kaka ne gare mu ubangijin Allah ya kara ja da tsawon kwana wannan kwanaki da aka yi Allah ya sa masu kumfanan sa ne a lahirarsa da duniyarsa gaba daya
0: baba shaka baba shafi ya cika shekara 90 a duniya ko akwai wasu halaye da ya kamata na ba su koya
1: akwai halaye da yawa ka ga dai shi dai baba shafi ba za ka taba ganin sa inda ake zauna ba ana yin hasada kuma ba za ka taba ganin sa ba inda yake hana ruwa gudu to middin ka ba zuciyarka ka ba ta hutu baka damu da wani abun da bai dame ka ba to insha Allah rabbi za ka tarar da kanka cikin natsi cikin kwanciyar hankali amma duk lokacin da ya zamanto cewa baka ba zuciyarka sukuni me ya sukuni baka hutar da zuciyarka akan abun da bai shafe ka ba ko kuma in ma ya shafe ka baka da tawakkali baka da hakuri to insha Allah rabbi za ka tarar da kanka cikin wani matsayi da yake bai dace ba to ai koyi da irin na baba shafi irin yanda zai ko menene zai ce koyi hankuri kuma in kana son ka ji history din tun lokacin da aka mika mulki a wurin farar hula da aka kalbi independent in ka zo baba shafi shine history to saboda shi a tsakanin sa a tsakanin mu duk abin da ya shigar mana duhu wani zubin yakan wayar mana da kai yakan nuna mana ga yanda abu ya taso ga inda ya kaya ga inda zai je insha Allah rabbi to saboda shi ina kiran mutane su yi koyi da zaman lafiya da kuma daidaita al'umma da kuma rike amana da kuma jagoranci na gari
0: matasa me za ka ce matasa marafan legas
1: matasa kuɗin da suke samu yanzu kuɗin kuma da suke so yanzu sai ka ga mutum in aka kirga tun lokacin kakan shi abinda ba a taɓa samu ba a gidansu shi yana so ya samu cikin lokaci guda duk shine yake jefa matasa cikin matsala da wani wahala duk wani karamin aiki in ka kira matashi sai ya ce maka bai iya yin shi duk wani nema da yake uwaye na yin hakuri su yi dako su yi wannan har suka ci da kai har ka zama abin da ka zama wai kai sai ka zo ka ce ka fi wannan abin sai dai lokaci guda yanzu a ce wai yanzu akwai ofis na lebarori 10 akwai ofis na manya 10 akwai ofis na bima manya 10 zaka ga cewa ofis na lebarori an samu mutum 7 ka ga ba a cika 10 ba ko to ofis na manya mutum guda 5000 na zaune kuma 10 ne ya za a yi mutum 5000 su shiga ofis din mutum 10 sai an koma an jera abu yanda abu yayi sa kowa ya rika hankuri da abin da Allah ya mai a koma a koyi sana'a hannu a koyi kasuwanci ba dukan mu bane za mu zama tun ranar da aka haife ni ina iya kirga shugaban kasa amma yanzu in ka kirga wayanda suke son shugaban kasa sun kai miliyan 30 to kuma har ka bar duniya kuma ba za ka samu lambar nan su zama shugaban kasa ba to saboda shi a rika hankuri da wani abu da ya ba lalle ba ne mutum ku ya nema ya samu ya yi haƙuri da abun ya yi tawakkali da abun da Allah ya bashi
0: gashi yanzu an fara yaƙin neman zaɓe kama daga na shugaban ƙasa gwamnati da 'yan majalisa har yanzu a matsayinka na marafan legas alhaji audu umaru wani kira musamman za ka yi zuwa ga 'yan siyasa ganin cewa a yi wannan kamfen cikin lumana da kwanciyar hankali marafan legas
1: to siyasa dai ba sabon abu ba ne an yi ta lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muna zaune ranar nan in garin nan da aka yi rabe da shi mataimakin Senate President Barrow Chugiri na gaya muna cikin magana na gaya masa da wanda muke zaune na ce siyasa ba sabon abu bane lokacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayi ta yanda muka dauko launin namu shine daban kuma ni ina mamakin wai kazo ka ce wai wani ne je ce kai kaza siyasa ra'ayi ne kuma ka kwantar da hankali da duba abin da ya zama to ra'ayinka abin da kai shine ra'ayinka kakka zo daga baya ka ce wani ne ya tura ka wancan ne ya tura ka ni na wa ra'ayin shine nake bi kai ma ka bi naka ra'ayin idan mun zo mun zauna mun ga ya mana daidai duka sai mu hada kai mu je guri daya kuma Allah ya zaba mana wanda yafi alheri kuma siyasa dai mai wayo yayi ta cikin limana yayi ta cikin kwanciyar hankali kuma an yi ta zo ta wuce yana raye mara wayo wanda bai san ciwon kansa ba an yi ta babu shi saboda bai tunanin cewa mai zuwa ta wuce bace wannan magana ne na bada dunkule a gaya ma yaranmu babu wani tashin hankali babu wani kace na ce wani ma yana fada saboda wani wannan bai san ka ba bai san danginka ba bai ma san kana yi ba kawai ka zo ka sabata kanka ka sa kanka cikin matsayin wahalan da Allah bai sa ka ba to kowa ya aje kansa inda Allah ya aje shi ya je zabi ra'ayinsa Allah ya mana mai kyau marafan Lagos Alhaji Audu Umaru.

0: To madallama assalamu alaikum, assalamu alaikum, barkanku da warhaka, kuma barkanmu da saki kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin abokin hira daga nan sashin Hausa na gidan radio Bonn FM dake kan mita 92.9 a nan rukunin gidajen gwamnati dake unguwar Ikeja, kamar kullun jagoran shirin a yau Kabiru Muhammad Shaibu. To kamar yadda aka sani dai mukan ba ku tambayoyi ne kamar daga 1 zuwa 10 domin ku ansa mana, wanda ya ansa mu tafa masa mu ce haka ne, idan kuma baka ansa ba mu ce ba haka bane. Dan haka muna fata kun shirya, yau ma muna da tambayoyi guda 1 zuwa 10 inda to Allah sa dai ni ma gaskiya dai sai addu'a. To lambar da aka saba kiran mu dai a shirin ita ce 081 690 7625. Mu je zuwa ba lokaci, babu bata lokacin batawa, bari mu fara da wannan. Hello, yawa barka dai, wake magana daga ina? Na'am. To muna da tambayoyi guda 10. Tanawa ta bakwai, akwai wani abu da idan ka je saya sai ka yi amfani da shi kafin ka saya, menene wannan abu? Yau salon tambayoyin duk sun canza ba yanda kuka saba bane. Hello, wa alaikum assalam, wake magana daga ina?
1: Isa Awaiwai.
0: To tambayoyi guda 10 wanne za a baka? Ah, ka tafi? Hello,
1: assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, wake magana daga ina?
1: Burana gaje, ina magana daga nan Babulo.
0: To ya haya, muna jin ka.
1: Lamba 7,
0: lamba 7. Ja mu je tun da ka ji tambayar. Wani abu ne in ka je saya sai ka yi amfani da shi kafin ka saya?
1: Madubi ko?
0: Haka yake! Madubin dubarudu. Haka yake! Haka yake! Mun gode kwarai da gaske. Kai muna ta ka muna mala ka shigo da kafar dama.
1: Okay,
0: mun gode kware da gaske. Shine in ka je saya sai ka more kafin ka saya, ko ba sai baka baka yi tafiyar ka. Hello, ayya, wa alaikum assalam, wake magana daga ina? Na'am. Ta goma. Akwai wani abu yana gudu amma ba shi da kafa, amma kuma yana kuka, kuma ba shi da bakin kukan, menene wannan abu? Tabiya. Akwai wani mutum idan ka je gurin sa sai ka rusuna madolin ka, inda kana son harkan ku ya tafi daidai. Wani mutum ne wannan? A bayan gari mutum ne. Ana yin bayan gari a tsayin gagarawa. Ba bayan gari bane, muna godiya. Ko za ka zabi wata lambar? Ya tafi. Hello, wa alaikum salam, wake magana daga ina? Yawa barka ne.
1: Yawa, a ba ta goma.
0: Ta goma? Akwai wani abu, abun nan mai gudu ne amma fa ba shi da kafan gudu, kuma yana kuka amma ba shi da bakin kuka. Mashin? Mashin ga tayoyinsa guda uku, guda biyu?
1: Okay, to, a wani tambaya, wanda da?
0: Ta biya? nace ba akwai wani mutum idan ka je gurin sa sai ka rusuna kafin ku ci gaba da harkokin ku in dai kana son a zauna lafiya ka samu biyan bukata wani mutum ne wannan
1: sarki kana ko
0: sarki
1: to
0: eh sarki amma ba shi muke ne ba yau
1: to shi ce amma shi
0: lafiya godiya hallo
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wake magana daga ina
1: kana magana da isiya daga ikurodu
0: isiya ikurodu muna da tambayoyi guda 10
1: gaban ta biyar
0: ta biyar to ai ka ji tambayar an sa mana kawai
1: eh kace kace me
0: akwai wani mutum idan ka je gurin sa sai ka rusuna kafin ku kammala harkokin ku da shi
1: sarki
0: wani ya ce sarki mun ce ba sarki ba na'am madalla na'am hallo
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wake magana daga ina na muna jinka
1: a banda bakwai
0: ta bakwai
1: eh
0: akwai wani abu da idan ka je sai an ansa wannan ta bakwai din zabi wata
1: ansa
0: eh
1: a banda biyu
0: ta biyu wani abu ne za a yi ta ba shi abinci amma baya koshi sai dai idan aka ba shi ruwa sai ya koshi makin eh
1: eh
0: eh
1: tukunya
0: tukunya ba tukunya bane ba tukunya bane
1: ba
0: na'am
1: ala babali
0: amin amin hallo wa alaikum assalam wa alaikum assalam yawa barka hello kana ji
1: ina ji
0: to mu ma muna ji baka shirya ba kenan hello
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wake magana daga ina
1: ina ba shirya mun kai daga aja
0: to tambaya ta nawa akwai wani abu yana gudu amma ba shi da kafar gudu yana kuka amma ba shi da bakin kuka menene wannan abu eh
1: agogo
0: ba agogo bane hello wa alaikum assalam wake magana daga ina na'am
1: eh amani wannan ke an fasara wanda tarihi da kudin da za ki da za ki wannan
0: fa
1: ai ba fasara ka
0: eh
1: kaman kodai ke ba kaman ne ma bayan gari ne dole
0: ba haka bane wani ya faɗa muka ce ba haka ba eh ayya zan dauki kiran ki kuma ya yanke hallo
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wake magana daga ina
1: kaman gida Ibrahim Dandime daga Abado
0: na'am
1: tambaya ta tambaya din nan alkali ne
0: shine ake marme
1: shi ake son koya ma
0: alkalin da ake zaune a kujera ba shi bane ba shi bane to na'am hai sai waye kuma eh alin gani wai na matan nan ne masu kira hello
2: alaikum hajjabiru
0: wa alaikum assalam wake magana daga ina
2: muna magana da mama Aisha
0: mama Aisha muna jinki
2: wannan tambaya na goma din nan
0: eh
2: shi akwai wani abu yana gudu
0: amma ba shi

0: kwa kuko ku gane mana kun san ruwa da gudun tsiya ga fitina irin ruwan nan in ya barke ba ku gani ne ga na muku ba ku gane ba ku kan kora wiwi wala godiya ba ni faga haka ne ruwa kuna ji ko yawa abun da nake so ji kenan to an samu nan laba ta gobe da kya masu cewa wane ne kowa yana kan hanya amma yau ruwa muke so mu ci mun gode kwarai da gaske hallo
1: hallo
0: na'am
1: lafiya
0: lafiya kalau
1: a ba tattara
0: tattara
1: wanda yake kure ruwa da baki ba
0: eh
1: wanda yake gudu ruwa da bakin
0: mahaifa me amsar to
1: eh
0: me amsar
1: ba jirgin sama bane
0: to ba jirgin sama bane to an ansa ma ruwa ne malam
1: eh
0: an ansa ruwa ne na goma ne eh yawa lamba ta tara ita ce muka ce akwai wani abu da ba a amfani da gaban sa sai bayan sa menene hallo
1: hallo
0: na'am lafiya kalau to muna jin ka lamba ta nawa ta daya idan ka shiga gidansa zaka mutu haka shi ma idan ya shiga gidanka zai mutu menene
1: dan shi ne shiga gidane
0: eh zaka mutu
1: au zaka mutu dan kai ta sai kuma kai ka shiga na gida kuma zaka mutu shiga na ka zai mutu
0: ko eh
1: to me abanda tara
0: tara akwai wani abu da ake amfani da gaban sa ba amfani da bayan sa akwai abu da ba a amfani da gaban sa sai bayan sa to gaskiya na gaji ki ai lokaci mai kusan mu tashi kokuwa yau ba ku yi kokari da yawa ko tambayar tamu ne akwai sarkake ya tambayoyin ko yau gaba ɗaya tambayoyin ma ga na uku ga na hudu ga na waye hallo wa alaikum assalam wa ke magana daga ina yawa barka dai to muna jin ka tambaya ta nawa ta nawa ta uku wani abu duk karfinka ba za ka iya rike shi ba wato ba za ka iya rike abun sama da minti goma ba duk karfinka wani abu ne eh wuta kuma ai wuta ko minti ɗaya ba za ka rike ba ma ba magana minti goma ake ba wuta ka abi abi muna godiya kwarai da gaske ai wuta ko minti ɗaya ma za ka rike shi ne Allah na tuba mun ba dai irin masu wani abu daban ba sai waye ne wannan abu duk karfinka ba za ka iya rike shi sama da minti ka kai minti goma kana rike da shi ba hallo na'am eh shi ne ba za ka iya rike shi ba duk karfinka ba za ka iya rike minti iska ana ma rike iska ne to ban gane iska ba me kake nufi ne da iska wani irin iska tuku to ba shi ba ne mun gode kwarai da gaske ba a jin kama sosai hallo hallo waya ne ka asha wa alaikum salam numfashi haka yake haka yake duk karfinka ka iya rike shi minti ɗaya biyu ɗaya kam amma gaskiya minti goma da wahala haka ne numfashi ne muna godiya kwarai da gaske ta hudu yawa wani abu ne bai cika kuka da rana ba sai da daddare
1: abu kaman okay me halitta kaman halitta
0: eh halitta me rai ne amma ba cika eh
1: mujiya ne ta bada kuka da rana da dare
0: na'am to ba mujiya nake ne ba bayo
1: to dai to yanzu ka to kuma ba da wata
0: wace akwai ta takwa akwai ta tara akwai ta shida akwai ta ta takwas akwai wani mutum duk kasuwar kasar Hausa idan ka je sai ka tarar da shi kasuwar kasar Hausa duk kasuwar kasar Hausa in ka je sai ka tarar da wannan mutum wani irin mutum ne wannan wani irin sana'a ne wannan ya kamata ka gane ai ba kasuwa ba ko ina ne ma wannan mutum yana nan a cikin al'umma ayya hello eh wa alaikum assalam
1: na magana da ku Jafar daga nan Ofa
0: to muna jin ka lamba ta nawa ta hudu wani abu ne bai cika kuka ba cikin rana sai dai da daddare wani abu ne bai cika kuka da rana ba sai cikin dare to zabi wata lambar wanda ba amfani da bayansa sai gabansa sai bayansa eh to ba mansa aw sai an jima ba haka bane wa sararu a daga mun hannu yau dai tambayar namu da kira an ansa hudu kuma ba zan ba ku ansoshin nan ba dan gaskiya suna da amfani wata na za a saki amfani da su ko ba nan kusa ba dan na sha wahala kafin na samu wa'annan tambayoyi suna da yawa har guda 10 kawai ba zan karar da su a yau ba dan haka wata na kutsammace ni zan saki kawo muku su a madadin daukacin abokan aiki na Kabiru Muhammad Shaibu
2: Tumarilla Kabiru a nan yake ganin muna shirin kwashi ko sai kar mu zo mu ci gona diri da nun kuwa naga lokaci na nuna wala tashi amma kamar mu tashi mun kuwa bari mu zumunci mu gaida shugabiyar Sakuta Kabiru Zamfara da Lagos wanda yanzu haka yake wato wajajen ajigule kuma ta gaisuwa ta musamman ga dukkanin masu sauraron mu daga jihar Lagos inna kuma mun san labarin cewa haka wato hanyar shigowa Lagos kara 20 kuwa yanzu haka hanyar tana cin ana ci gaba da gyara kuma akan haka an samu cinkoson daga hawa inna kuma an kara kudin shiga da wani ce daga Mawoi zuwa Bega wato da ana biya 100 zuwa 150 amma yanzu 5000 ko zuwa 4000 za a biya to inan kuma a halin yanzu mun samu labarin cewa sakataren gwamnati wato yanzu shine ke rike da kasa ana zama dakata amma da dukkanin abokan ake kama daga Kabiru Muhammad Shaibu da da mai koyan aiki a halin yanzu suna
3: Rashida Idris
2: Umar Tukun Salihu Dundaye suna na kenan sai

Ati awon to se ni dede bo to yo ma sara yin na ibiyanju ati lakaka won lati gba ti won ti deko esi ise wa re olawo ni ayemi la to bo eto abala ko.

0: won ni eku ile lankara ale ere wa lankero ona ta ba de bi ise odi dodo ka se mo ki gbogbo yin eku ronle eku mukeke eku mukeke eku boju ojo se ri ati sise eni ati ndari lo sile layo la ma ba le wa aki yin pe arinna kore akoya ibi fun gbogbo awon eniyan wa nile loko wumi omo aye ni eniyan atu ti dele ni ba se jo man hamai ta man roke ta man se to man di odindi lori eto toni atu ti ko awon ohun ti a fe se jo ba se jo man se lo sese amo ara oto to wa ninu teni ngba tin ba doke lohun tin ba ma fi pada de a wa kon lu agba mi eto a bere si yonana gbogbo awon ohun ara oto to wa ninu eto toni eku lele ko si
1: esi ise wa re mo gbagbo awon lo to ba da ni duki ko se ni te mo bi le se bon fm let's not lie sha bi ga ni to ka ara oto ta pe ni esi ise wa re ile itu ba wa ye na go mele abo le sa go ma ko bi go jo west ni bi te ti la pa na ti pada awon lo se ni kan kan ka ati awon to se ni de bo o to lo ma sara yin ran ti de ju ati la kaka awon

0: Oba master.
1: O legislator, Oba master. Suru lere, eji ma je ki a fire for ijoba democracy yi ijoba wa ara wa to e ki gbo ojo daabobo ni oniru alata ilepo niyo. Omade pelu agbalagba lokunrin lobirin ki la nboju wo ki la fe ma bojuri ti ijoba democracy fa fe dawo da ko fe dagun mo wa lowo afika jo ra gba ka jo ra ogba yi ijoba wa ara wa yika tori pe la be bo se wo le ri yo so ku san adura tuni lara ju epe lo ijoba democracy a le fi wo ijoba onikun mo toni ko ndo tori pe olorun mo ja rogun atun sa kabakaba lo lede nigeria mo lo fi se pataki lo fi se koko ki a ma fi adura ati leyin to peye ki a ma iragba yi ijoba democracy ka e kuro lese e kuro le mo e kuro le gbugbu eyin ore loruko awon alase apase kan ni bond fm 92.9 labi alagba Gbenga Fatile to je the executive producer gbugbu awon eto alapapo a o de gbagbe olotu eto yi ta to jọmo tuko eto yi olotu agba niyan abiodun ilu gbaju Solomon Adeyemi Adesanya Motiu Abdallah Leke Badru ba won ti a o jọ ma popo fun ti tosan titeni ko eto yi olotu agba niyan abiodun ilu gbaju Solomon Adeyemi Adesanya Motiu Abdallah Leke Badru ba won ti a o jọ ma popo fun ti tosan titeni Tauhid Abdullahi.

0: Babatunde Oseni Indomie olowo button niyan Tayo Sadiku na wa nbe pelu mi Abdul Wasin Solahudi omo to mo color ni oruko ti emi nje e ka san gbogbo eti to gbo wa fun ti irole titini Shalafia no la bayi kilo n ti a ma gbe yewo fun ti tojo teni enu mi do lopo lopo bita o di se nbe bi na ni awon odo awon na wa nbi bayi ti e ti awon ara ni
1: e ka so ara le
0: kilo to wo be yen se bodo ni wo na o ta fe gbe yewo lede on to ni se pelu odo ni kilo ruko re
1: oruko mi ni
0: Sadiku Suleyato Omotayo Oluwaseun leni ti a ba ni ka wo orilede wa Nigeria lopolopo gba ni awon eyan ma so wipe ko si ise lode lotito ati lododo ti a ba wo bi a ti se ba bi a ti se ma ngbo nigba kan ri ti eniyan ba ka iwe mewa mewa ti e poju standard 6 ti n se dede iwe mefa primary 6 ni akoko ta wa yi laye igba kan bi igba ti yan win ni lottery ni o ti sorire tori nu mo le bi won awon na ti ni alakowe nibe niyan lopolopo gba de ri te ba tin se tan bayi awon se bi a se clerk bi a se kankan o ti sure fun won to ba wa je pe ba wa jaja lo ka secondary school lasan o gbe le o itoju ti e o tun ma yato ninu mo le bi ti oluwa ba ba se yanyan to ba le ri university wo awon moto 505 tuntun nene ti a ja nine laare kise to kunbo tuntun nene ti won ja nine na laare o ti duro irufe ni be pelu ise ko se nilo pe I beg to apply I wish to apply for the position of presentation my name is Tawhid Abdullahi an indigene of blah blah blah I was born and bred in Lagos state gbogbo tan yen ko nilo dabi alara tori pe ise o su ofun ni nigba yen awon eniyan ti won ba fe sise alakowe awon ise owo olokun ojo kan o tun wa nbe fun won lati se ki awon na ki won ma ri owo mu lo si enu awon ti won sowo nko awon eyan na po baba isua afi airaye ise la irise se npe kodi awon lawon eyan tun ma se part time job tori awon factory olokun ojo kan eleyi ti o wa iru awon Sadiku Omotayo se nse IT won lowo yi e ba to do wo oro le won to le wole si company kan ma sare mo se wakati meji wakati meta won to gba owo lole yen take home package sugbon ni seyin won ni oro ri be mo e le imagine lodo kan ti ile ise Dangote gbe sita pe awon wa driver ti o ma won wa trailer boya bi eyan bi 16,000 to apply lodo na lo awon ni first degree so lo bi rere oni masters lo bi ka si nkan kuda atore awon doctorate degree won ni awon na apply fun ise nigbati ise ko fe be si ni ode mo dabi alara e to wa je koko oro ta fe so nbe ni pato won wa ni pe won ni ko si ojulowo ise sugbon an ba awon eniyan ni bi awon ilega bi ka ma lo ma ju epo bi ki ama wuwa ko to ka romo olomo lojuna ka fa lapa won ni a romo lawaja mo o lo mo jiru e o sele si wa o bi ki won lawon eyan illegal mining ibo wa kusa lona eto ma ma ku golu joba ati awon nkan bebe lo bi ka lo mo ka bana ami mo ni bana cable lori transformer ka ma gi ki a ma tu nkan lara opo na bi ka lo mo gbe camera ti won fi sara street light awon solar street light yen e wo gogo bi awon ati tu gogo antenna kankan won ti tu lo ati awon wa bi be eleyi ti o fe gogo lawujo wa bi bo si ara rail nko eleyi ti won se gbe bridges ni o awon irin ti won fi di bridge mu labe ni o awon wa isa ti e po to je pe te ba pe ba fe ti gbo mi ibi gan le pa odidi ilu kan o le parun awon wo lo so ti te ni pe wa ibola ti kunana to da so pe ijoba o ko fe position dabi alara o e ba wo ninu eko won ni ojuse ijoba ni lati pese ayika eleyi ti o rewa to dun wo dun ri loju ti o fa igba eni keni lati da ise sile lara ojuse ijoba o na lati mu awon ohun amaye derun ti o je ki idase sile ko tubo rorun fun awon ara ilu ati be be lo ti aso wa so pe ojuse jobo ojuse jobo joba ara ilu na fura re ni ojuse ti e na lati le ronu pe aro ati odofin re pe kini ojutu ti mo le wa si isoro awon eniyan ta jo ngbe layika ati ni agbegbe mi ti aba wo awon kan ni aro pe aro amọ lo school aro o le pe ka to ru mala ka to teba ka to ru se mu fun e ja ba wa wo awon je pa pa pa ele to bi awon noodles to ngba wa ndagba bo no what ibo lo ti be ri won solve problem kan niyan ati awon problem mi na be ti awon eyan ti won solve kaakiri lorilede wa Nigeria lori eto ojuse ta refuse to sustain ni tani ayeni ta le pepeya airise lowo odo yi o mo sise elega yi o lowo ja lokuna awon olori elesin won ni se beyin le n wa su fun awon eniyan se kaka ma gba idami wa ka ma gba fise bill line owo ore nikan ele wa fun ni pe igba wo le ti wa su fun awon mo pe ki a ma wa owo lona eto o ibele so pe ninu ogun re ni wo yo ti ma je o alukurani alapanle o oni ejina si ala aramu ki esi embrace halali o abi awon omo yi ni won ya ile alitila pa ni awon kan ya awon obi mi ngba mo ti jọmo dun mejirilogun lo iya tin bere pe ki le mu bo fun wa waiting you carry come won ni awon obi ni o pe awon obi lo kuna ojuse won o edakun ewo lodo tin oju wo la fi le fi wo nibo ni ijakule ti wa pelu awon odo ti won se awon ise lona eto ile to si n ko ipa lara ba ilu lopo lopo e ro pe ijoba na billions of naira to the particular project nigba ti bayi ijo keji won ti tun lo won ti tun igba mi lo won ti tun lo ayi mo yo community to ti wa ninu okunkun aye raye won ti gbe transformer lo lodidi won ti gbe lo lodidi ti kebu won ti gbe lo won ya ni o so ni won ya ni ijo won wa da pada si community eru to da lo so pe coastal road pe idaji gbogbo nti e beautify re won lo ti o ti lost you o ti lost you coastal road je pe ke ti pari o won bridge first arc nko awon e pe ba ti je odaran bridge ti egbegberun meto n gori e koja lojojumo ti awon kan de bo je lo tu irin abel lai ti e bi gbogbo lai ti e rowo ibi olopo je kari ko si dada ti bridge yi ba ya lule nko e bo ye mi to ba sofo nbe opolopo awon eyan nu won ti e wa ku na rara ko so kan pe kini je mi ayajo la ma wo pe iwo ku gboro te je eniyan sile o laye si awon eyan ti e ki e mo kemi sha ti lowo ni biasa olorin kan 0706316 1916 ka to bere sinema gbe ipe e mo gbo ohun tawhid abdullahi na ati gbe ipe bayo e mo gbo ohun tawhid abdullahi e mo gbo ohun saduku omo tayo mo nbo e je ki n re gbe na mo ti na sile on ti a mo gbe yewo fun ti rola ti teni.

0: sube lowo e
1: eni ti bi npala taaro ma so kini ko pe gba mi wa tun ba ra won to ku yin ba ti re ni ma pe ele ibi lo npa wa le mi ma pe ele yi ko se ni lo pa okan jo alo sun debe to latara se si won sugbon ti mi so ni pe ngba ti jo ba se ona bi Lagos Calabar Express Road mun to ya kan se ni pe awon moto ni o si se ta ko se kini ko cloth of if won so won de ma awon moto ye pe mo pe omo lile ni won ti ye pe mo pe won ready ati ko se won ready ati se kini o de fi ma gbo iroṣẹ ile coffee to wa ti fo mo omo ile iṣo ikan lile joba won ti pese iṣe fa omo lile ni oni si owo ton ba je ni be
0: tayo as another graduate to ma bi lowo pe kilo n to n bi awon ilega job won yi awon ise ko to ti awon odo se kilo ma je oro ti e lori e abi ta lo kuna ta lo feel laarin parent government ati awon religious leaders.
2: Okay, gbogbo pátápátá lọ ni ipa ti won bi iwo na to je ki o ko bere lato da won obi omo yin o sagba fo
0: o ka so wa
2: so wa le ero ju o le
0: e le mu sokoto
2: the way ta won parents wa sin ti won se support atrocity o ti poju
0: ani won ni yawo association mother wa
2: yeso awon mo fura iya gogo lo ma lo sogun fun me to se yawo. So o wa lowo awon obi o wa lowo awon ijoba na omo to ti se wahala to lo si school to wa se tan ti ko wa ri se ba o kile fe ko se se ko da school na ma le ba wa depressed ko ma le ba wa frustrated a ro pe ah iko yi ni mo le godo se and then iwo to tun je ti e na fun ra re ni pe ko to se je pe gege bi individual ka ma ko gbokan le se ijoba awa na ka wa na try lati je job creator to ba je pe won se lo fe ma se ta ati ra won yan mi to e pe won lo si school sugbon to pada si di se owo won so den je won ni bi be dada so iwo na to je individual na ma so pe tori pe ko si se ko se kini o wa fi o wa je ki esu wa lo lati le ma sa won ko buruku yen there is always way ti ko ba so mo iwo na fun re lo ma lana yen fun re so ti won na ba le ti le lana yen fun re re pa make
3: 0760 161 916
1: I'm going to go to the hospital. Pe ka kiri kini example te so fura won yoku to ye pe won je ponje lo sile we
0: ani won lowo mi ama dictate ba won camp commander lo ba pa se fun ga yo kan gbegbe won ko ja
1: re pe awon ko yen lo joba lati je ka kon moju to
0: in ko ba si oppression ba won
1: in quality go won ko lo go reduce to ye pe en gba teni kan ba yin gba to ba wo ojo po re to impress e won na wo pe okay bo se ni yen agbadi yawo lo ti ba agbadi yawo lo awa kan to le se pe asogundo gojina asogundo ogun di ogorun fun to ye ko na le ma so ko na fe o na ti arrive to de pe awujo ta wa yi success ni ko na ma celebrate won celebrate

0: Repair and recover with Astimine, a blend of amino acids and multivitamins.
1: Hey, ni gan ti para sora yefe is a go na tun ni labala be yen na o kin sai pele se ti gbon yin ni papapa tori pe te ba nwo yen lo ibi ma ja yin si labala bi o ni ti awon obirin wa under 20 ni ti first one na de pe iko ti won ja won te mo awon na ti be sinu wa ti wa ko bayi laarin iseju 37 27 minutes Colombia to ja wa nte mo olu Nigeria leyekan sodo la under 20 la obirin wa awon bayi na ti bere bayi o pelu North Korea under 21 won si nta omi odo laarin awon ati alatako won ni yen Colombia pelu North Korea ki lo ma sele nje Colombia ma de ipele final to to awon ni won ja wa nte mo boya awon de be ati mo 90 minutes ni o se dajo ba gborin ibe o bakan na iko Spain ti gbina ya won fi tan bale o si lu Italy bi ejo aje meji sodo. Oh my god, ni nkan tumo si pe Italy bayi o si de ipele aseba ta mo si final Spain o se a pe final to pon si lu Italy ni meji sodo. North Korea lo ro bin so lo yi o ti bujo iko Colombia la obirin won tori pe awon ni won jo anta mo ni Colombia no lu ale kan sodo 10 minutes ni won ju na sa won ni bayi awon na tin jiya lo lowo yi Colombia tin di eyo kan sodo 28 minutes na ni o ti wole jua inu awon kilo ma sele ta na pa ye final emi o ti mo tori pe 90 minutes lo ma se ajo labala be yen ki ma fe le se lo pa ki lo le se BS Media to wa number 6 evaluation and last year apostle ladipo leko olorun bo tin mi Tunde baba Tunde o se ni baba abeji Friday na ni o seun lori orko emi na mo yin ore lori fe yin Nurudin Salawuddin legit ni gege bi asha mi ka tun pade lolode yi bye for now.

ara mo siwaju lakobi leka itu lera dokita dayo lajide so di mimo bipe he e ma fi itu lera yin sere o joba ipinle ko gba yin yanju do not joke with your health biyan bo ti siwa ni e ja po soju popo awon ogo wera wa to je awon odo wa won ma gun kini kan skate shoe ni bata to ma ni tire lidi to fi ma sare loju popo yen opo emi lo ti sofo danu loju popo won le yin bi atalagba to te lomo e fa awon omo yin leti ki won ye wa iru skate shoe yi awon bata to ma ni tire ndi yi kan ye wa ni corridor highway o lewu fe mi won o lewu fe mi won oro ijo lati onu agbe ni olale kan bakari ki managing the general manager last ma won gba won bi atalagba to niyan to discourage their children lati ye gba lati ye lo bata oni tire yi loju popo tori opo won lo ti de mi won le gbodo won de ro won be ba luru e ke pe high education center bi to ti sere idaraya ni ke ti ma lu ke de ma wo element akoto ori ke wo shin guide sese ati to igunpa lo tinu ati dabugo yin ti ijaba ba ti ma se kini o ba ma sele ah bi yen bo ti se wa niyan bakan na lati te suwaju ijoba ipinle eko won ti ran o ti so mo pe eyin te sumo omi oju ojo ise ri pe ko rerin lataaro ohun kan lekun die die ni won loju kan ba se kini o ma ro laarin September 19 to 2020 to September 25 Lagos Island and 14 cities 14 area in Lagos state ni omi na ma da laamu inti ti osa se n gbo bayi Lagos Island okira la ni aja kirikiri ilaje waterfront jetty ati jetty terminal area ni ilu Eko alagba to kunbo wa abu ni won ro awon olugbe to sumo iti odo ni pe take action dada you can relocate you and your family lati do le mi ati dukiya yin tori pe eyin te nbe ni Isheri North ko yo yin na sile o eyin te nbe ni Kara ko yo yin le o Itowolo ko yo yin le o Ajegunle Majidu Ogolonto part of Agboyi ni odo Isheri Olofin lohun ko mi eyin na sile o pe omi na ba ti bere laarin September 19 lati bi ijeta niyan lati bi Saturday to koja ni oju ojo ye ti pa woda so o de ma di 25 of September o de tun le ni ojo kan so fun ge yi e ja wa ni oju ni alapon fin sori lori soro omiyale ha agbara ya shop na ajo loma kule kudo ti won ni agbugbe Eric Mo awon setan lati fo mo toni toni awon awon si ti gbe awon eso agbofinu kale lati daju pe gbogbo eni ba dale sibi ti o to ti bi ti o ye ni Eric Mo sori lere o lonu papa julo Ago Palace Way awon ti won won ti ti awon ile to nbe ni Along Palace Way yi kilofa won de ndale sibi ti o to ti bi ti o ye koda eniyan mokanla lowo ti ba lowo ajo loma to je pe won ti ku won wa ni ise iwadi to pinpin ati eso agbofinro ti wa ni Eric Mo bayi o dale be lasan kile gbe enu ohun rubo lati yara o gbele lasan kile gbe enu fun di eyi eja wa lojula lakan fun sori ogbo eyin ara gbegbe Eric Mo ni suru lere o da eje ndato mi bi enu mu pada bo itoyin eto wa ikole o n tesiwaju.

0: FM 92.9 na lafin so fun gbogbo awon baba mama pe ka fowo suwo po na lo ma je ki gbogbo e ko rorun tori pe awon agbalagba awon baba ti wa won so fun wa won ni yeri tabi iro ta obirin ro ye bo se ntu ye bo le ya ko ya ojo pewe koko ni oni okun sokoto awo okunrin awa la ma de a gbodo je kaye otu a gbodo je kaye baje ba de se ntele oro awon agbalagba a ri pe o su eso eti oda lagbara olon lagbara leda ile wa oni tu igbeyawo wa oni tu ise wa oni tu gbogbo ta n kojo oni tu lagbara idimo re je ka se suru fun ra wa boko ba saya ki oko ko be aya baya no ba de se oko ki aya ko be oko se mi bio na ni ogun ore ni papapa asare lo si ilese osula ta ba tu pada de a ma te si waju pelu awon rikere do gbogbo to nbe ninu ose yi e se o be se n tete si ilese Bond FM 92.9 ore ara ilu
1: lati ati pariwo lojo to ti pepe won bo won bo
2: won ti de o
1: baba gangan le ma ba ti o ma ka so
2: gbe eniyan lohun
1: isoro eyi ke yi ti n koju iriran eda
2: yana o ti pe tabo se se bere
1: e ti nawo nawo o ti su yi e ti fe gba kemu
2: o ma ni gba kemu aburu
1: o ni infection lo njo wa lenu to ti wa de ko lerun
2: to n se akoba foju wa bi ati saye
1: won ni apoju suga ni o je ko du wo clear
2: ona meteta ti soro du le gba wa
1: ni baba fula le wi kegbo fun to fi le koju e
3: ki gbogbo eti to ni anfani ati ma gbo mi ni dede akoko yi oruko temi ni Olawale Osu Olale alase ile ise osula aba ile ise to je pe igbaye gbadun gbogbo eda lo je won logun nibi kafewe ategbo tuide daide gbogbo aisan olojo pipe abi eyi to sese bere aisan telo mi ti nawo nawo si tan ti fe gba kamu tan ti fe sori tinu e ma eti je ka gba kamu aburu o adiye ti o ti ikusi le jagbado ile ise wa lo si agbekale egbogi alagbara bi ara egbogi oni beta 3 in 1 package to nse ise fun isoro oju olojo pipe ati gbogbo aisan to le fa sababi re osula eye solution powder plus osula ababitas osula antibiotic powder mete ta ni joba si ti sayewo lori re tan si ti lu lonte won ti ni navdac number o to ba nse wa bi eni pe oju wa nlewo o nta baba o nto sumo la le ri to ba jin a o le ri eyin ri bi oye se le yin ri kurukuru koto leyin wo o wa n do gegele loju wa eyin ori na ka nkan to ba we mo abi gbogbo nkan so kunkun eyin o le wo ina eyin o le wo orun se ni won sese n fa yin ni tete ke to le jade eyin o da oju eni to n ki yin mama gbogbo aye tin fura pe nkan kan tin sele si oju titi wa eyin o le wa moto lale mo nitori airi na won ti fe da wa duro lenu se eyin wo nkan funfun to le tonto sibi iriran titi wa iru oruko owo lawon oloyinbo ni won tin ba wa pe in tin yo iriran ti wa lenu osula eye solution powder plus ni egbogi tawon aye tun lo to fi ni lokan bale to kaju eyikeyi isoro to nyo oju wa lenu ile ise wa lawon eyan duwe fawon eyan won to ni pe ni ja oju tan ti nawo nawo to to ko pete si danu nitori re si e ma laagun jina mo o eye fowo sofo eyin ologbon dori eja mu eyan te ba ti ri pe nkan kan tin sele si oju wa tabi ani eni to nsele si ile ise osula haba ni ke mo botara osula eye solution powder o ni gbogbo awon to ni pe ni ja oju tun lo to fi mori bo lowo anawo si ku atu osula eye solution powder o mu oju to nsu to ri bi oye atoju to nwo bye bye ti ko le kawe ka bible mo le rekete ni o gbogbo eyin to je pe beyin o bayi ti figo soju eyin o kin ri nkan ka I mo figo soju kawe ka bible te phone te computer ki mo je ke eyin o mura si ntin yo won lenu ninu oju o nto nyo ni lenu ninu oju lo si ye ka moju to o ko to di pope melo melo aseyori ta ti ni akai mo ye ijeri ni le se osula haba se ti arabirin kan to je pe bi o bayi ti figo soju ko kin ri nkan ka tolorun lo wa wa fun la fe so ni abi eni to ti se ise abe lekini to ti se lekeji to je pe nti won tori re se ko kuro nibe abi ti arakunrin kan to ti lo si oke okun lati lo se toju oju nbe nigba to pada de se lo tun ri bi oye bi oye se lo tun ri kurukuru afigba to lewe ategbo ile baba wa nile ise osula haba la nanda nu fi dopin lori oju won o osula eye solution powder ti wa yi won o kin kan soju o enu bayi le ma lo si te si ma ri resort re ninu oju wa gbogbo eyin omo tawon baba wa ati ya wa n pariwo pe awon o mo ri na dada tan ni se lo ma n da bi en pe kurukuru n bole ninu oju awon nkan kan se weli weli ninu oju won to da bi n pe iri nse gbogbo nkan wa n jo fun loju grandma grandpa ba se n ko lugba be na ko lawo ninu ile e ma mo je koro won osu wa awon baba ati ya to jiya nitori wa ka le debi giga ka le je eyan pataki won o mo gbodo di tan wole ke eyan o fe jeun kori na ri n to fe je ka le do wole ka mo ru alejo to je aise dede oju lo mu ke eyan o sese ma fowo pa ogiri ko to le rin yoruba ni eye ki ifo ko kori sogi bi eye ti o loju ko o gbogbo eni to n gbo mi oju o ni relede gbogbo wa o address wa ni yi o olu ile fe wa wa ni ilu Ikorodu nibi gbogbo te ba tin bo e bo le ni Agric Bus Stop ni ilu Ikorodu Leko egbe okada to nlo si Asolo Bus Stop ile epo to doju pa Asolo Bus Stop yen street to wa legbe re Odo Arawa Street number 30 atun wa ni Isawo ni Abe Bus Stop te ba ti bo le nbe opposite Abe Bus Stop yen e ti ri bana Osula Aba nbe eyin ti fo e mo ba wa pade ni First Park Bus Stop te ba ti debe eni ki olokada ko ma gbe lo si Abata lodo Osula Aba eyin ti yana paja ambe ni number 33 Olorun Adaba Bus Stop ni egbe da Idimu Road ni yana paja ni adojuko bo one estate e mo ba wa nbe ti osodi awa ni Ladipo Bus Stop ni Ikeja Long nile epo majok ni adojuko bi bridge elese yen e ti ri Magnet Plaza te ba ti debe e bere block 125 e ti ri bana wa nbe ani Faisan lo gba o ero bani soro wa re o WhatsApp number wa na si ni 070-38-61-5168 Emule kan si 070-38-61-5168
4: Mo agba bo won so pe igi guguru ma gun mi loju atokere la tin lo amojuto irinu e da se koko se pataki ki olorun oba ma gba ode osan lowo ko wa wa n ba mi e po ti o ba wa nse akiyesi eyi ke ya pere aise dede nipa iriran re tete dide buya ko to peju o se se ko ti logbara logboro ti won pe isoro aise dede iriran re loruko orisirisi ma tun fa koko sofo mo to ba tin ri apere aise dede lori ilera ara re tete so sita lati le jajabo to ba wa ri be ma bo lodo Osula Herbal o tito inu ati ibere Olorun ni won fi sise ti won ko rudura
3: ile ise iwosan ibile to bo Olorun mi ngba fun lowo lowo ni ile ise Osula Herbal awon ni won se agbekale Osula eye solution powder Osula antibiotic powder Osula Ababitas ko se mo ni ni awon egbogi meteta won won yi je o 3 in 1 package fun gbogbo aisan olojo pipe meteta le ma gba gbogbo tin je ti tolohun anadanu a dopin ni o Osula Bitas ko se mo ni ni o fun gbogbo ebi alayo

0: sisu ati aero orun sun a ma ba isare eyan je a ma je ki ti owo tese o pon pepe eyin ti nto bi e merin e marun lorun kile o to mo osulabitas ni ke lo nse leyin gbikin ke to le seyo eyin te nse gbonse koliye koliye omo nre wa tenu tenu omo nre wa tokan tokan irin kekere laarin eyin ti nsimi lai moye igba loju ona e lo sulabitas pub omi kan leyin mu ike oda bi meji le fi seyo e pada apoju suga to se akoba fun oju o na lo npa nkan olomokunrin mi ku fi fi ti o le gberimo on lo si waju ko to di pe elomi ni stroke te ba ngbo silent killer apoju suga lo nje be o koni mu wa o koni mu awon omo wa o to mo kekere ta ba gbalagba tan ba njem todun todun afikaya ni osulabitas ninu le o gbogbo isan ara to ti doku te ba nlo osulabitas gbogbo re lo ma bo sipo osulabitas oju lowo egbogi ajisoni osula antibiotic powder on lo sele keta re fun gbogbo eyan to ni chronic infection oju ara yin wa nkan funfun jade wa lati oju ara ti o te wa lorun inu wa nkun gburugbu nkan le mo wa lona ofun o nse bi kapo a o deripo osula antibiotic powder lo ni agbara lori ogbologbo chronic infection to ti wo inu eje to ti di kokoro abejeje to mu ki nkan kan mo so kulu kulu kakakiri ara wa ara nta wa ara nja wa je chronic infection to ti mu kelomi ko sa dede ma ru kan ma gbe gbogbo ayewo lelomi ti se pato to nsele ninu agbo ara won won o mo osula antibiotic powder a ma foro ogbologbo kokoro inu eje to n beje wo kakakiri ara to wo dapa to fun apa ni isoro to wo dese to fun ese ni wahala to mu ki gbogbo ara elomi ko ma wuwo lati gbe bara se yun wa be lo nja wa je ara ma ta elomi lai fomi atapara osula antibiotic powder ohun lo gbagba agbarun wole o teyin ba nto sere sere gbingbin leyin gbikin ke to le seyo eyo tin yo kin jade daada gbogbo awon agbalagba ti o gbologbo infection to ti so won di eni to ni prostrate ti eyo won o se be jade daada mo toju tun yoru won lenu kokoro inu eje to se akoba fun oju o na lo sakoba feti o teti elomi o fi gboro mo gbogbo igba ni kokoro n jade lara todo eyin kokoro inu eje olojo pipe to ti fa ko ba sinu eje to ti fun wa ni ako narun to wo sinu oju to mu koju wo mo su to mu koju wo mo wo bye bye ti ko je kari na daada ba se fe eyin wa nri bi oye eyin wa nri kurukuru eyan to ni isoro oju to si ni ako narun be se nse itoju oju be ni ke ma se toju ako narun o be eyan ba ni ako narun lara to lo nse ise abe foju o dabi eni to nge igi lori ti o wu tegbo tegbo ni o on lo ma nse okunfa ti elomi fi se ise abe lekini ti won fi se lekeji nkan tan tori re se lo to n pada sibe osula aba antibiotic powder lo lagbara lori gbogbo chronic infection ati ogbologbo kokoro inu eje pelu ako narun ta ba n soro nipa ka fewe ategbo se itoju oju ati gbogbo aisan to le fa sababi re ka wu gbogbo e ti gbongbo ti gbongbo olokiti bi obo osi o ile ise osula aba ohun ni ke ma bo taara iberu olohun lawon fi nsise ti won o
1: tun tun leleyi o lati ile ise osula aba osula bita lo nje bomo kekere ta bagbalagba ba nje todun todun afi ke ya lo ni osula bita ninu le o eyin te fe kara yin to wuwo ko fuye e fe moribo lowo igbanse to le koko to nfun ni tia e ma lo egbogi alagbara bi ara osula bitas gbogbo idoti to ti di sinu isin ara wa ti ko je komi ara ati eje ko rin lo ti bi to nilo eje to wa fa kapa wo ma wuwo ka se wo ma wuwo irin die larin awa mi gule gule elomi agbese lele se lo dabi pe won te lailonu male ati bere ndogun ati naro ndi wahala se lo dabi pe won de block ma elomi ni badi osula bita ni ke ma lu e wa gba o akiyesi kan patakire te ba ti ra won kan ninu oja tabi ni bikibi ti won gbe speaker sile to n pariwo ogun ile ise osula aba awa ko la ran won ni se o
2: eyan legbata te fe ba wa dogun po aye ti sisile lodo wa o lori ego igi osula bitas e pe wa lati foruko sile a ma so adugo ibi ti e wa
1: gbogbo isara to ti doku te ba nlo osula bita gbogbo re lo ma bo sipo o ma nre wa tenu tenu ogbologbo infection to wa ninu eje gbogbo e lo osula bita o fo danu ka wa moribo lowo ara yinu ara tita nkan to le mo wa lona ofun to n se bi kapo te o deripo isan ara wa to n fa ni so den den omokunrin ti ko le se oju

0: lodo yawo e osula bita ni kelu o fo gbogbo idoti inu ara ati gbogbo gedegede to wa ni kun wa dana osula bita odulowo egbogi ajisani
1: address wa ni yi o
2: olu ile fe wa wa ni ilu ikorodu ni bi gbogbo te ba ti nbo e bo le ni agric bus stop ni ilu ikorodu leko egbe okada to nlo si asolo bus stop ile epo to doju pa asolo bus stop yen street to wa legbe re odo arawa street number 30 Atuwani Isawo ni Abe bus stop te ba ti bo le nbe opposite Abe bus stop yen e ti bana osula ba nbe eyin ti fo e mo ba wa pade ni first part bus stop te ba ti debe e ni ki olokada ko ma gbe lo si abata lodo osula haba eyin ti yana paja ambe ni number 33 olohun adaba bus stop ni egbe dai dimu road ni yana paja ni adojuko Gowan estate e ma ba wa nbe ti osodi awani ladipo bus stop ni ikeja long nile epo majok ni adojuko bi bridge elese yen e ti ri magnet plaza te ba ti debe e bere block 125 e ti ri bana wa nbe ani faisan lo gba o
1: ero ba ni soro wa re o whatsapp number wa na si ni 070-38-61-5168 Emule Kansi 070-38-61-5168 Oju Oni Rele De Gbogbo Wa O

0: Band FM
1: 92.9
2: Band 92.9 FM Karawumba look at you kogiri
3: ni ka play
4: o ti paso la fe
3: ipo ni ka play jo
5: seyin le jo ni en ti ro en tepa e wa nda soro ijo
4: ah de ro nke lenu e emi ti so anu ijo ale oni e da yan mo
3: e pele o ki lo fa to tonu
5: eh baba eyin na ti so panu on ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
3: baba agba te ni be gi lojun se o mo lu egbogi baba agba dura mi gba mo so panu
4: to je pa lohun lo yo mi lo wa nte koluba mo bo lo wa ara tita oro si so mi jaga ara bayi atelese to mo mi le mo iye ti da fi se ewo ni kan yan ma ta gege bi keke mario olodun gba wa lowo isan fi ni pamo awon finish esin ide mi ja oju to ba fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanoje road ikotun lagos state ero ba ni soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
6: oruko mi ni baba agba teni begi loju ilu maka onisegun bile ton fe we ati bo so mara ilore mo ki gbugbu awon baba mama atawon aburo wi pe a o ni faisan lugba
7: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun mo ni ero ibani soro wa ni 08068216859 08068216859
6: lori awon aisan kan si keji ta man soro ni pe ni aisan nu san tabi wo to ni awo ka bi aromolegun mo ni kin lopolopo to ma nfa to di balomi o ma to ma nfa bo se rin 30 rin dogun oni pe opolopo mi to ti suburi abe to ti ni jamba moto ri abe to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon nkan lo le se okun fa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sadua ko di oran mo ni wo to ba tin ri apere pe boya ara nro mi apariro ese kikan elomi o ma rin lo bayi ba to ma bo lese ti o fe jabo to ba tin rawon apere tete ma wi pe aisan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati rin o dogun ibadi ko ma bo so ni gbogbo igba ka ti rin o dogun ke ti o ma pariwo ka ya o ma lu pipipi elomi aya re o ma ja ni elomi apakara lati oke de sale ni okuta itai elomi gan gbogbo nkan ni o ma ma se pipipi nu agbo ara re to ba tin rawon nkan bayi
7: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de ko to roundabout ewo marua to nlo si abara jerol tabi te ba n gboko bo abara jerol ni ke be e bole ni dele ara bus stop apo atun ele yas number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ni lu ikotun leko nbi
6: ibe baba gba wa ero ba ni soro te le fi pe mi
7: 08068216859 08068216859
6: eyin na ma bo gan ni afiji iroyin o ta foju ba awon mi o ti e lawon fe logun bile mo so be e ma so be owo ti wo fi ngbale omo ye owo to san lodun ti ile to gba to dress inu e ndagu ara re njo toju e te ba wa de ma ni na line ma ba so pe na line baba agba te ni be lojo ba ti de nta ko ma fun e to ba ti lonu agbo are mo logun ko ti se o si nbe iwo na danwo ko ma bo
7: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun mo ni ero ibani soro wa ni 08068216859 08068216859
6: iwo dati ni dogun fun boya orin wonku wonku orin on te koluba elomi eti e ma ma pariwo ni elomi bi se rin lojo ona ni o ma joko bi se rin ni o ma joko e wo gbogbo awon baba wa mama mi te nwo to je pe ba se rin e ma fe re ni e ma re ni bo se se yan were were to fi ndi oni yen ti se pe ba se bi awon na niyan iwo to wo enku abegbe karanku to tete jade bayi ko ma bo wa fun ititoju ati maran nipa tewetegbo
7: ni number 20 amoka street Dele ara bus stop off Abara Jerol Ikotun.
6: Lodo baba agba teni be loju wa fun itoju to peye orin wonku wonku orin onte koluba ati ni di oran fun wo iwo gan gugu obadi gugu eyin lo ti bi wala bo se nbere no ma je kiti o di be to ba ti ra pere kekeke tete gbera bayi
7: ma bo sodo baba agba a wa ni number 20 Amoka Street Dele ara bus stop off Abara Jerol Ikotun.
1: Ero ibani soro wa 08 0 6 8 2 1 6 8 5 9
6: gbogbo adugo to ba tin gbo wa bayi dete ma bo lodo baba agba lori ati ni dogun ni ati se gbanse doran ni e telo mi ti ba po lo sa nu wa to ba gbe wan gbowo ka to se igbanse ni be se ngbo mi ba dele mechanic ni elomi e ni le ba soro ntori pe elomi o le nawo sagu are agbo ara ise pataki lati toju e jade bayi jade ke ma bo gbogbo eyin de ro pe boya e mo ti lo eleko si se ma so be sugbon olorun oba fe nikan si je nikan lo bo olorun se ma ko se ti ma nbo sodo wa olorun tin gbadura a ti mo pe adua ti gba ko to gbera le ni to ba tin rapere pe boya onrin bata nbo lese re e a se nkan paja paja lowo lese ati ni dogun apa romi egbe kara romi ati gbera gan baba ni pati ya iwo le lo ogun loni ogun mo ni olorun bo ni jarogun an gbe ni sugbe ni to ameri o an di magidi mo pe ka torin olorun le je keri sugbon adua la soran ju ka gbe igbese ko ton woju olorun ton be gbogbo ona ti so kan si keji ba fi wa lagu are ton fura si tete ma bo
7: si number 20 Amoka Street Dele ara bus stop off Abara Jerol Ikotun.
6: Lodo baba agba teni be loju
1: ero ibani soro wa 08 0 6 8 2 1 6 8 5 9 08 0 6 8 2 1 6 8 5 9
6: e tete kole te ba ngbo lale e jide ben daji te ba ngbo losan e ma ti je pari ke ti ma bo ke ma bo e wa fun imoran atalaye ati ona abayo lori tewe tegbo ti o mu kara yin o se kebe kebe elomi ni mato ti o itoju mato eyin no ri bi o se ri gege be na lo ara wa ara da bi mato ni ta ba gbe mato so na ta ba service e mo ko le taku soju ona odun wo ni won ti wa laye to tin je to tin mu to n gbadun to si jo toju ara eri tan ba wa soro pe bye bye le ra wa o ti won judo iro na ma npa ma ba so be o baba agba teni be lo gbogbo bi ti mo nde pata adua na ma se femi boya gugu ara lo nte ni ara yin eni owo nkan mi ni egbe kara ro mi ni to ba ti wa ri awon apere kan ogbodo gbe igbese lati wa toju are
7: ni number 20 Amoka Street Dele ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
1: ero ibani soro wa 08 0 6 8 2 1 6 8 5 9 08 0 6 8 2 1 6 8 5 9
8: e tun ba te si waju
6: kin lo ndo laamu kini won ti nawo nawo nawo lere aisa agban ni lowo olorun ma jari ogun wahala ya n lu pipipi ayin to ejo birin lete n gbo gbogbo ti mo so pata wa ni abi won so ron gbo birin ni gbogbo tokunrin to birin lo ni ta so yo sugba won to ba won wa woju olorun to nbe lo na to light san kan si keji nu agbara iwo kan si baba agba teni be bi loju ona abayo olorun lo nse to ba ti de lori gbogbo nkan ko la le ma fenu ba gbogbo ti won na ba joko to ri ko nse olowo lowo bayi ma pa isa tarun ta ba ti bi mo ma bo si
7: number 20 Amoka Street Dele ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
6: tete ma bo ko ma bo mo se nsoro yi lokunrin lobinrin lomode lagba olorun bo ni so wa den to ma tiro a to nse a ofi won se yeye sugbon nkankan lo se okun fa e te ba tin ri papa nku ni ese nku ni abi won to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se idanari lori sirisi ti na ti gbogbo ara o ma fa kichara abi eja o ba nje ko week ojo ori ma nfa ale to ba ti fa ti won tete ma bo sagbade we marugo ta kebe lodo baba agba teni be to ba ti de gan won no ah baba won ni itowo la ma du obe a ki n gbokere ma du nu obe ele ma ti foworo oye ko ko loju eyin e gbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se n gbo mi ba yen dide fia e ma bo pia o de je nti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo sodo baba agba teni be loju
7: ni number 20 Amoka Street Dele ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
6: e wa ke wa jafani ewe ati gan ni afiji eyin na edidi ke ma bo kilo nse o kilo yu elenu wahala ti da mo wo lo wa nu agba re to ti fa isan boya ati ni dogun ati gbese di wahala gbogbo egbe kan ara ku tai tai jenje ni bi ni ele wo si bi ni olorun bo ni je ka wa rogun ofa ofa buruku oni ba wa fefe buruku oni fe luwa orisirisi ona lo n gba wa elomi afefe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko tin da ti chairman to ba ti de eyin na o mo lori ba se bi ati ayewo ati to ba e ka si pe kilo fa ti leyin soju orun lo ti sele ni abi ngba te n lo ni kan kan ba e pi te mo boya boya to wa ti dagu ara to wa n bara je ti o mo ba nu mi ara nu eje inu egungun olodun je kari ṣugbọn deya ba ti wa ri eje ka tete gbegbe se ka mo pe odo baba agba se nbe di loju
7: ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun.
8: Me ma ba gba teni be di loju wa.
9: Ero ibanisoro wa is 08068216859. Is 08068216859.
6: E ma le ti na wa be ti de bi kan eyin e mu gbagbo yin dani. E won ni bi na o ba tan ma so eje itan le kan na. E gba pe be ba ti ri mi lele te ba ti de bayi. Ogun ati wahala ataisa to na ilam o ti se.
7: E wo marwa to lo si Abara Jerol. Tabi te bang boko bo Abara Jerol ni kebere. E bole ni Dele Ara bus stop. Apo atun yele yasi. Number 20 Amoka Street. Dele Ara bus stop. Off Abara Jerol ni Lukotun. Lekun.
6: Ibe mba bagba wa. Ero bani soro te li fik bimi.
9: Is 08068216859. Is 08068216859.
10: I'm married to you.
11: Fela ni kan play.
12: O ti asola fe.
13: Ibo bi ni kan play jo.
14: Se yin le jo ni. En ti ro, en te pa. E wa n da soro ijo.
15: Ah, de ro nke lenu e. Emi ti so kanu ijo ale oni. E da yan mo.
16: E pele o, kilo fa to tonu.
5: Eh, baba, eyin na ti so panu. Ohun ti awon eyan so ni pe ofa da to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
3: Baba agba teni be gi loju se o, mo lu egbogi baba agba dura mi gba. Mo so panu.
4: To je polon lo yo mi, lo wa n te koluba. Mo bo lo wa ara tita. Oro si so mi jagara bayi. Atelese to mo mi le mo. Iye ti da fi seyin. Ewo ni kayan ma ta gege bi keke Mario Olorun gba wa lowo isan fini pamo awon finish esin ide mi ja oju to ba fa koko eni sofo ajegun wa lodo baba agba wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun Lagos State ero ba ni soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ronke o si ran egbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu

0: Eterite. Anybody to run to Kokobai?
1: Oju no shiri. Se mo ti mo boje.
0: Ah, to mo ni se.
1: Eni ba le bo se ni fun koko fun koko. Bi eni pe le so kidi le ka to wo busu. Yo pe ni se kidi lo nko lo se de re lani. Beke, oke te e oni ti to sade daji ona. Se ti ka ri bo mu bi epo lo to fenu kan.
0: Ah, ai sa ta ru mo se ko. Ni wa ni se se ba o mu fe mi.
1: Se eni ni ma se sa fun pe ka le mu ti to ara yin. Ba da ta o fe ga ma kari o. O ni mo gi baba o ke ho.
0: Wala soro soke, shall I ye bo se se fun baba o ke ho. Ko ma la ye to gunja le re fun gunje. Ope yi to

bawa o eje ka o yaya awa omo olumo abilaro odede egba moli sabi ajibodo omo irin jogun ola omo aforo sile ekun ote omo boromi o pagi boromi o popo e bo ba wo nu gbaguda uru mi ama pagi oku lo awon iko moran awon yi oro koye won pe oro iri ko pagi ki ko para ba ko oro ye le o se je gbaguda bo ba awa le gbe se bo ti mo elewa asapon iwon ni won re yo ki mo yen gbodo mo won ara soro egba mo won ara re ko yi bo sinu gbaguda ko yi ma dale ru eje ka mo won ara wa o lekan si mo ki yin lake mo ki yin loko mo ki yin lagura mo ki yin lowo oduro ma ji fi pesere mo ki ni bara o omo onile gelede irin jaji sese lese gelede mo ki yin gbugbu bi ti e tin gbo ohun mi emi wa o abi odun folosho omo soro somo ni puro ipuro lakisa ipuro mo ko loro mo ba ko ni loro mo ba ko ni lejo awijare mo ba te ni bijo ti o ro re ma ba gbo le somo eko bi kete o fi dede mo ti e ba gogo dede ari sangan sangan awa la loko ma rarun mi abodogun la ro ka borisu to bo lele bi abi ju barakata lebe iya ima ajija du e wa e pe ko ma gba poro koja to ra lo ba gunle wa bi oyibo ipuro lo ba piti piti ola awa lo ba piti piti lo mba ila la la la la la ila la la la la la ko sile ko la le iteru tomo kon la pelu re awa lomo ba sun ma tilekun tori ki awon ayaba ka le ma gbo wo to wo to won ka gbo ti won wi e ka le le kan si gbo bi e ti n gbo wa abi odun folo so wa lori eto wa eto yin omo olumo fun ti asale ti tori ibi sa lo lori to egba fun ti ale to ni ah pepe e ma pomo atun wa mu ito egba je giriki ama mu ati eti bo ala re ti e ki salara e ke sa jeru e pe to won ito mo olumo ti gori afefe o emi wa abiodun fọlọn so mo sorun so mo ni poro

Alhaji Hakeem Hamzat Oba Mekunu are ile wa po e ma bere ma soju a ma wa bi kan fun yin e ma ko afin e ma beru a wa leyin bi ke ile ya po ile ya wa atadi fun yin e te pa leke e ti ma bu leta won tin gberu tin ba boloko ba foko sise aya le aja wa eyin e sa duro leyin wa gbon gbon a ma won le fun po baje o po yeye Bud FM lawa 92.9 te ba woju agun e ri pe agun mewa agun lawa oruko loye olusegun obasojo obasojo obasojo oruko re olusegun aremu okiki ola baba pe awon ko je Matthew mo pe awon gbonu gbeli pe agbowo dere Matthew tawon yan ma pa won ni Matthew mo se wa ri obasojo e oba lu aye sojo ri pe o sai won toro baba ibi baba wa olusegun lowo re o sa oba lu aye wa oba lu aye sojo olorin jebe bede pelu sa na abi olorin oba lori aye oba lu aye sojo ori akutan oba sojo oba sojo agbole won ti bi baba re agbole olusomi ke ba ti de sokori eyan sa gba ari oja sokori bayi eni ile olusomi le lo ke ba ti be e ri le bi alaja meta kan bayi ori le awon agbole awon baba wa ile olusegun oba sojo eyan pataki won tu wajo bi won lagbole o na re Samuel bi lewu osofa omo ile olusomi ro mun na ori e ke ba ri baba basojo towo wa asa won garment igba me e ma bu won o won wa lara awon patron ijo sele awon na wa lara baba asiku alagba osofa bi e se je ile won bayi o fegbe kegbe bayi omo na abule ko na ri Samuel bilewu osofa ti ole aremu Matthew won awon ko je Matthew ba bu a o ni riju bayi lo lori to eto yin omo oluwa fun tose to ba ma do se in bo tura ma mu apo pelu olo a ti yo e se be se n tete si wa

0: ọlá ni kẹ play
1: o ti aso la fẹ
2: hip hop ni kẹ play jọ
3: ṣe yin le jo ni en tiro en tepa e wa n da soro ijo
1: ah de ronke lenu e emi ti fọ anu ijo ale oni e da yan mo
2: e pele o kilo fa to tonu
3: eh baba eyin na ti so panu ohun ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
2: baba agba te ni be gi loju se o mo lu egbogi baba agba dura mi gba mo so panu
1: to je pa lohun lo yo mi lo wa n te koluba mo bo lo wa ara tita oro si so mi jaga ara bayi atelese to mo mi le mo iye ti da fi seyin ewo ni kayan ma ta gege bi keke mario olodun gba wa lowo isan fini pamo awon finish esin ide mi ja oju to gba fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanoje road ikotun lagos state ero bani soro won 0806821 6859 le kan si 0806821 6859 de ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
4: oruko mi ni baba agba teni bedi loju ilu maka onisegun bile to nfewe ati gbo so mara ilore mo ki gbogbo awon baba mama atawon aburo wi pe a o ni five sanduba
5: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaranje road ikotun mo ni ero ibanisoro wa ni 0806821 6859 0806821 6859
4: lori awon aisan kan si keji ta man soro nipa eni aisan nu san tabi wo to ni awo kabi aromolegun mo ni kin lopolopo to ma nfa to di pa lomi o ma to ma nfa bo se rin ta ti rin dogun oni pe opolopo mi to ti suburi abe to ti ni jamba moto ri abe to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon nkan lo le se okun fa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sadua ko di oran mo ni wo to ba tin ri apere pe boya ara nro mi a pariro ese kikan elomi o ma rin lo ba iba to ma bo lese ti o fe jabo to ba tin rawon apere tete ma wi pe aisan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati rin o dogun ibadi ko ma bo so ni gbogbo igba kati rin o dogun keti o ma pariwo kaya o ma lu pipipi elomi aye re o ma ja ni elomi apakara lati okede sale ni okuta itai elomi gan gbogbo nkan ni o ma se pipipi nu agbo ara to ba tin rawon kan bayi
5: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaranje road ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de ikotun roundabout ewo marwa to nlo si abaranje road tabi te ba npo ko bo abaranje road ni ke bere e bo le ni dele ara bus stop apo to yen le yas number 20 amoka street dele ara bus stop off abaranje road ni lu ikotun leko ni
4: ibe baba gba wa ero bani soro te le fi pe mi
2: 0806821 6859 0806821 6859
4: eyin na ma bo gan ni afiji iroyin o ta foju ba awon mi o ti e lawon fe logun bi le mo so be e ma so be owo ti won fi ngbale omo owo to nsan lodun ti ile to gba to dress inu e ndagu ara re njo toju e te ba wa de mani na la na ma ba so pe na la baba agba te ni be lojo ba ti de nta ko ma fun e to ba ti lonu agu ara mo logun ko ti se o tin be iwo na danwo ko ma bo
5: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaranje road ikotun
2: mo ni ero ibanisoro wa ni 0806821 6859 0806821 6859
4: iwo ta ti ni dogun fun boya orin won ku won ku orin on te koluba elomi eti e ma ma pariwo ni elomi bi se rin loju ona ni o ma joko bi se rin ni o ma joko e wo gbogbo awon baba wa mama mi te nwo to je pe ba se rin e ma fe re ni e ma re ni bo se nse yan were were to fi ndi oni yen ki se pe ba se bi awon na niyan iwo to wo enku abegbe karanku to tete jade bayi ko ma bo wa fun iditoju ati mara nipa tewe tegbo
5: ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaranje road ikotun
4: lodo baba agba teni be loju wa fun itoju to peye orin won ku won ku orin on te koluba ati rin di oran fun wo iwo gan gbogbo obadi gbogbo eyin lo ti bi wahala bo se nbere ni mo ma je ki ti o di be to ba ti ra pere kekeke tete gbira bayi
5: ma bo sodo baba agba a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaranje road ikotun
2: ero ibanisoro wa 0806821 6859 0806821 6859
4: gbogbo adugbo to ba tin gbo wa bayi tete ma bo lodo baba agba lori ati ni dogun ni ati segbanse doran ni telo mi ti ba bo lohun saanu wa to ba gbe wan gbowo ka to se igbanse ni be se ngbo mi ba de le mechanic ni elomi e ni le ba soro nitori pe elomi o le nawo sagwa re agbara ise pataki lati toju e jade ba e jade ke ma bo gbogbo eyin de ro pe boya e mo ti lo ile ko si e ma so be sugbon olorun oba fe nikan si je nikan lo bo olorun se ma ko se ti ma n bo sodo wa olorun tin gbadura a ti mo pe adura ti gba ko to gbera le ni to ba tin rapere pe boya nu ni bata n bo lese re e a se nko paja paja lowo lese ati ni dogun aparo mi egbe kara ro mi ati gbera gan baba ni pati ya iwo le lo ogun lo ni ogun mo ni olorun o ni ja rogun an gbe ni sugbe ni to ameri o an di magidi mo pe ka to rin olorun le je keri sugbon adua la so ran ju ka gbe igbese ko ton woju olorun ko ton be gbogbo ona ti so kan si keji ba fi wa lagu are ton fura si tete ma bo si
5: number 20 Amoka Street Daily Arab Bus Stop off Abana Jerol Ikotun.
4: Lord of Abba, Teni Begloju.
0: Ero Ebani Surawa is 080-6821-6859. Is 080-6821-6859.
4: Etiti Kole, the bank bolale, e jide bendaji, the bank bolosan, e mati jepari, ke ma bo, e wafuin mana, atalaye, atio na bayo, lori tewe tebo ti o mu kara yin o se kebe kebe elomi ni mato ti o itoju mato eyin no ri bi o se ri gege be na loro ara wa ara da bi mato ni ta ba gbe mato so na ta ba service e mo bo le ta ku soju ona odun wo ni won ti wa laye to tin je to tin mu to n gbadun to ijo toju ara eri tan mo wa soro pe bye bye le ra wa o ti won judo iro na ma npa ma ba so be o baba agba teni be lo gbogbo bi ti mo n de pata adua na ma se fe mi mo ya gugu ara lo n teni ara yin eni owo nkan mi ni egbe kan ra ro mi ni to ba ti wa nri awon apere kan ogbodo gbe igbese lati wa toju are
5: ni number 20 Amoka Street Daily Arab Bus Stop off Abana Jerol Ikotun
0: ero ibani soro wa 080-6821-6859 080-6821-6859
6: e tun ba te siwaju
4: kin lo ndo la mu kini won ti nawo lere ai sagman ni lowo olorun ma je ari ogun wahala ya n lu pipi ayin to ejo birin le te n gbo gbogbo ti mo so pata awon ni abi won o so ron gbo birin ni gbogbo tokun to birin lo ni ta so yo sugba won to ba won woju olorun to n be lo na to like san kan si keji nu agbara iwo kan si baba agba teni be bi loju ona abayo olorun lo n se to ba ti de lori gbogbo nkan ko la le ma fenu ba gbogbo ti won na ba joko to ri ko n se olowo lowo bayi mo pa isa tarun tan ba ti bi mo ma bo si
5: number 20 Amoka Street Daily Arab Bus Stop off Abana Jerol Ikotun
4: tete ma bo ko ma bo bi mo se nsoro yi lokunrin lobinrin lomode lagba olorun bo ni so wa den to ma tiro a to nse a ofi won se yeye sugbon kankan lo se okun fa e te ba tin ri papa nku ni ese nku ni abi won to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se idanari lori sirisi ti na ti gbogbo ara o ma fa kichara abi eja o ma nje ko wiki ojo ori ma nfa ale to ba ti fati ewo titi ma bo sagbade we marugo ta kebe lodo baba agba teni be to ba ti de gan won na ah baba won ni itowo la ma do be a ki n gbokere ma dunu obe re ma ti fowo ro oye koko loju eyin e gbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se n gbo mi ba yen dide fia e ma bo pe ah o de je nti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo so lodo baba agba teni be loju
5: ni number 20 Amoka Street Daily Arab Bus Stop off Abana Jerol Ikotun
4: e wa ke wa janfani ewe ati gan ni afiji eyin na didi ke ma bo ki lo nse o ki lo yu elenu wahala ti da mo olowa nu agba re to ti fa isan boya ati ni dogun ati gbese di wahala gbogbo egbe kan ara ku tai tai jenje mi bi ni ele wo si bi ni olorun bo ni je ka wa rogun ofa ofa buruku oni ba wa fefe buruku oni fe luwa orisirisi ona lo ngba wa elomi afefe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko tin da ti e chairman to ba ti de eyin na o mo lori ba se nbi ati ayewa tin to ba ye ka si pe ki lo fa ti leyi soju orun lo ti sele ni abi ngba te nlo ni kankan ba npi te mo boya boya to wa ti dagu ara to wa nbara je ti o mo ba nu mi ara nu eje inu egungun olorun ni je kari sugba de yan ba ti wa ri eje ka tete gbogbe se ka mo pe odo baba agba se nbe loju
5: ni number 20 Amoka Street Daily Arab Bus Stop off Abana Jerol Ikotun.
6: Me baba agba teni be loju wa.
0: Ero ibani soro wa is 080-6821-6859. Is 080-6821-6859.
4: E ma le ti na wa be ti de bi kan eyin e mu gbagbo yin dani. E won ni bi na o ba tan aso e je ti tan le kan na. E gba pe be ba ti ri mi lele te ba ti de bayi. Ogun ati wahala ataisan to na ilam o ti se.
5: E wo marwa to nlo se Abana Jerol. Tàbí tẹ bá ń gbọ́kọ̀ bọ Abana Jerol ní kẹ́ bèrè ẹ bọ́lẹ̀ ní délé ara bọ́ apá ọ̀tún yẹn lẹ́yà sí. number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abanaje Road ni Ilu Ikoto Lekko
4: Ibe baba gba wa ero banisoro te le fi pe mi
5: 08068216859 08068216859
4: I'm
3: married to you. Fela ni ka play.
2: O ti aso la fe. Hip hop ni ka play jo.
3: Seyin le jo ni. E ntiro, e ntepa. E wa n da soro ijo.
1: Ah, de ronke lenu e. Emi ti so kanu ijo ale oni. E da yan mo.
2: E gbele o, ki lo fa to tonu?
3: Eh, baba, eyin na ti so panu. Ohun ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
2: Baba agba te ni begi loju se o. Mo lu egbogi baba agba dura mi gba. Mo so panu.
1: To je polon lo yo mi. Lo wa nte koluba. Mo bo lo wa ara tita. Oro si so mi jaga ara bayi atale se to mo mi le mo iye ti da fi seyin ewo ni teyan ma ta gege bi keke mario olodun gba wa lowo isan fi ni pamo awon finish esin ide mi ja oju to ba fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abanaje Road Ikotun Lagos State ero ba ni soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
7: baba emi ori radio kan to so pe yari atomo baba ni wa na ni baba na ni wa ni be mi na de lo alo na ni baba na ni ama wa pero ni won pa won ko de fe wa fi he ati hun gbogbo aye mo yi pe oga ni gbogbo nkan olawon ni jojo olawon nabi lodo olawon la ilaha illallah
8: band fm

0: bo ba ti e lagbara ti niyawo meji meta ikan to ba ni na gbodo ji o mo pe okoloko ohun le yoruba ta wa yi aroba alade to ti le leni 70 odun to si niyawo merin marun mefa ta si gbo ri pe ko se dede se ri aile se dede omokunrin nkan aburu ni aile rin daada nkan aburu ni a si mo fa ti kokoro nu eje iba gbina ya tan ohun ato fa ara a mo je ko duo fe mo wo bai bai a si mo fa ki apa kan ri ko mo fe foyan ye ngba mi si wa to se pelomi bai ko ni rurun su owo re kan ni kokoko ku ririri bi ko se je nbe elomi si re ese re kan ni ku ririri bi ko se je nbe elomi ese mejeje atowo mejeje ni ku ririri bi ko se je nbe se mo pa wa gbogbo da keka mo wo eyin oniran eta si se loro iwe ategbo ni se pa se lo lu oyinbo lo re iwe ategbo wa uhun ibi ta ti mewe ategbo na la wa ti se re ati lilo re lo se pataki ngba ba sayewo tan ta yewo duro ta wo tin se yan a wa se kini a wa gbogbo se lori e beyan ba ti lu ogun bi e se ni olu oni soro dadan ni ko sise bo se ye ko sise baba gbe tolorun gbe olootu ofa ara ti an fi pe mi lolootu ofa ara nu mo bo bayi
1: Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese
0: ibe mi o kale si si mo gba mi lago opolopo eyan oju amoti soro lori telephone ngba ba soro ti mba bi o lori sisi ibere oro iwo na ori pe rere loluwa
1: 07031445626 07031445626 baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese gbogbo bi joba tin bo sa ti pe phone number won
0: awon nkan ti mu ko mokunrin o mo le gbe papapa laarin awon egbe re awon ti mu ki oko laye o mo jija ile isota ko mokunrin o mo le se bi okunrin ati awon ti so ni darugbo kange kange elomi won fa wo danfo won gbe gokada won gbe sokale ni belomi ba gbese kan won se ba gbe keji ni o fa ara mo sise kise lara a si mo da igbesi aye omokunrin atomo bere laamu olotu otetile
2: o de bayi bi olorun bi oko arugbo baba olotu o faara ti olorun ko gbe olowo ogun o faara mi ya apa ti ntare lono abaji ti o wa fi ese ni nbe tubuti ye ka ma rin susu so bi eni te egun mole ka ma le ri daada tabi bere mu nko baba rele mu tabi ra ogiri mu awon apere wo yi ki se to boju mu gbogbo e gbodo da fi eyin wa wo ka lagun lagun sogun sogun to le ma ba omi tabi ege ara je e yoju si wa ayewo fini fini lono ti gba lo de ko ti bile la koko ati wa fi ri atego to gbodo bi mo na wa ko ju e pe wa ka jo se mo na papo 08054700401 dada o 08054700401 o fa ara o se duro wo igbo na ma su
3: baba mo gbo te menu ba isan ara nisin opolopo eda lo ti gbianju ṣugbọn ogbo igbianju won na koso ni nbo si bo lo ti ri baba
0: olotu opolopo eyan ti o ba gbianju ogbo ni won ni aye ikala se kukuru se en ba se ku ti o se tan aye ikiku se eyan se ti fi debi apere ni so ri be eyan ba damu lodo ori ti o gbe ni a ma gba ore ko ni welo mi nbo ba lo n fe kirun abo fe gbadua ile ijosi o gbaga fun loto ni omo odun melo ni o ti n gbaga fun bo ba ti e fe te pa nbo si te o pa afa ri le eyan te bo ba ti do pa po n fi gisi keta ise lai ti ipo mo goju odun ipo mo adota odun nbi wa na re mi ngba fun o fe wonu ku ni ayin o ri pe fun ra mi nu bo le nu moto ki sa imo moto wa ola ni mo fi se ti mo fi ni dereba to wa mi a si bo le awa na a wonu ayin ngba ade to ni ki ora ilerin dodo ni ohun bere lerin dodo omi ni obu wa ngba bere ise so ri ba na fun ra mi nu duro si di kini gbongbo oro to ya so po sugbon fe gba wa laye ni won ba bo ba telephone mi wonu gbo isan la fi se le aye bi o ba sisan lare deyin abi se o ba se nto ye o se oni to mu kan da bi oku gi ti agbe ti se gbe kan ni kokoro ni eja si mo ba san je gbogbo n ti de lomi o mo wo kan ko bi ki bi kurukuru ko bodu ojo ara n ti je kokoro mo eje ni elomi sire ji dara je ni gbogbo igba ko mo nu oko ko mo bi ipade ko mo le banki yo mo da gbogbo ara je ni belomi ba we bayi wahala ni bi o we na wahala ni awon ti kokoro na je nse o po ayewo la kokoko se awa na lo gba lo de mo ti ana a fi bere bi ise lugo si ewo to ba taye mu le mo ba kan ide mu ogbo awon baba wa ni asa ni oje lubulubu oju ologun ni je be agbo isegun ibile iwe ategbo atesu atepogi ba ti nfa wo yebo je nbo lati bi ogoji odun le pese pese ta ti wa lenu e ati gbawo san lodo wa mo awa ko eledu oke lo fase se nta se ṣugbọn wa di ise iwe ategbo bi ati lo gele ewe ta wa funra wa ra le ta gbe ta ni se mo fowo ra ewe teyan fi bi odidi e ka le kan gbe lorisirisi ewe en ta gbe se ti omi en ta gbe sinu ibi yen en ta gbe si ibi bojiwa lorisirisi to je pe ani mo se wa kaakiri mo en ta ti se le wa nbe iwo ni o jara re para o wa laafia funra re bo ba ti la laafia en ti o ti ku lo ni gboke yin lo ni gboke on na number mi
1: 070-31-44-56-26 bridge elese gbogbo bi do ba tin bo sa ti pe phone number won
0: o fa ara lare ede eyan ki ba ni ware o iwo lo ni gba agbara ojo ko mo ni lewo eni to ni le ni o ni gba fun awon apere to ba wa ri to mo tu mo re to mu ko re iwo pe mi lori telefone alaafia ara wa ko ni gbadanu bu ni elubo o
3: baba e ku ato to mo era kan ba n pe phone number yi le kan si se mo pe elomi o le ma raye sugbon ba ti mu phone number yi elomi ati ele lati mo pato igbo lo wa gan ati bo ni ati ba yin soro
1: baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni waju bridge elese gbogbo bi do ba tin bo sa ti pe phone number won 070-31-44-56-26 gbo mi dada o 070-31-44-56-26 baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese
0: ibe nu kale si gbo mi dada o
1: ke jade wa o ke wa bayi ni baba gi tolorun gbe oko arugbo olooto ofa ara baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese gbogbo bi do ba tin bo sa ti pe phone number won
0: ibi gbogbo ni sokan kan osupa ijojumo onile molotun
1: 070-31-44-56-26 070-31-44-56-26
0: a mo reti yin
3: oro leti gbo yen eyin eyan se mo pe orire yi fe ke yan seun bayi iwo na jara re gba loni alaafia wa ko ni di fiafia
2: o de bayi bi tolorun bi oko arugbo baba olootu ofa ara
3: ti olorun ku gbe olowo ogun ofa ara mi ya
2: baba ti n jare lona abadi
3: ti owo afi ese ni gbe ti bo ti ye
2: ka ma rin soso so bi eni te egun mole ka ma le rin daadaa tabi bere mu nkan baba rele mu tabi ra ogiri mu awon apere wo yi kii se to boju mu gbogbo egbodo da fi eyin fun awon ka lagun lagun sogun sogun to le ma ba omi tabi ede ara ye yoju si wa ayewo fini fini lona ti gba lode to n tibile lakoko a tun wa fi wi atipo to n gbodo bi imona wa koju epe wa kajo se mona papo 080-5417-0401 kodada o 080-5470-0401 ọfọ ara o ṣe duro wo iwo naa ma su.
4: Band FM
5: 92.9 on FM 92.9
6: Bond 92.9 FM Karawumba lo kaju e ko giri

balaba laba leto eto ni laba laba kodo kupo kupe oluwa lo fun wa se e kabo bara se leto eh ni ale yi nkan ti mo bun wa fun wa ni ibowo ki obirin ma bowo fun oko ki o de ma gbe ara sile ki o wa ni sepe lati gbara sile lori kunbe ti labalaba ba npe abi ti o ba ye ki labalaba fo sugba ma wo lati odo awon dadi wa e nitori pe samo e pe ibowo o je nkan ti awon baba wa kodun dada o bowo fun mi o bowo fun mi ijo kan wa ti mo soro fa awon obirin pe a ko si much pe lati bowo fun baba se de mo pe ti owo ba wa nbe orisirisi nkan na lo ma wole teyan ba bowo fun irorun ma deba baba naa bi iya naa ni orisirisi ona ti ibowo fun eni ba wa nbe sugbon ibi ti mo fa ba lo gangan ni pe ibowo ki se ohun ti an fi ipa mu ohun ti iwa rere n gbe jade lare eyan oni ibowo awon ni ma won respect mi seri respect ko se nkan to eyan ma ni o ge dandan de good respect mi ni seri eyan te eyan ba ti respect are ko si ni to ma so pe mi fira mi wole ma mi aso loja eyan ni mi fira mi wole ke bawo le se ri mi si to te fe wa ko mi o fe wa ko yan mi kere seri ibowo fun eyan bowo laarin loko laya la nso lale papa julo ki dadi so pe yawo mi respect mi rara abi mo fe ki yawo mi respect mi dada yawo yin respect yin o de n gbara duro lore kore awon nkan wo ni awon dadi wa ni lati kiyesi o sakiyesi o keyan ma se eh tele tele ni won so pe obirin obirin gbudo ma so pe keyan ma respect on okunrin lo ni respect ife lo obirin need awon kan si ma so lemi na si ma so sugbon se ri respect yen a le pe lorisirisi oruko o a le se pe to ba wa fobirin respect fobirin ife ni keyan ni ife lo nje be looto ni gbogbo wa la need lati bowo fun ara wa okunrin to kan pe owo latodo obirin yawo e pe ko bowo fun mi eh oya ka wo and that is why e dari jimi lale yo in fact mi o se gbo mu kan pe be ni so that e le gbo mi ye e ma so pe oluwa to yin soro bi obirin e obirin awon obirin lo nkin eyin se mo pe mi o kin se be o agbodo je lo dada ta ba kan puro fun ra wa o wa okay se yin te ba fe ko obirin respect yin daddy te de fe ko je pe ni gbogbo igba lo n gbara duro agbodo respect ro obirin be o agbodo bowo fun iyawo ta n fe ko bowo fun wa e je ka na bowo fun it's just like gege bi awon omo na ni e ba fe ka awon omo se dada si wa na gbodo se baba bi iya dada si won so ti ye wa so oko to fe ibowo fun lati owo iyawo e gbodo bowo fun iyawo e na obirin to ye pe e kan le soro si loju aleyin loju anybody le kan le soro si anyhow te ko yan gere te ri as been pe o je yan ta won family yin ba wa gan to se kini akon pe ya le gbo kini wa e ni fun mo pe iya lo je iya le lo je e se bi ewo titi ayin fun ni bowo ni si awon ara ta de laarin awa mejeji papa sa fun iyawo wa yen sa bowo fun na se ri o easy o mo ya pa won obirin kan pa mi ku ohun obi abi nkan sa ohun ni won sugbon generally bo won se da won obirin o ni awon nkan mi te ti e need lati so awon nkan kinkin kan wa te ba kan ti set e bayi e ma gba won nkan lala ni o ma tele fun rara wa la ma jowo ele bo won se da niyan just like eyan okunrin na ti a ba bowo fun yen mo pe eyan ma wu padadi kini kan so te ba fe ki yawo yin bowo fun yin e ma bowo fun e kan ni se pe e bowo fun pe pele o re nsin ni o ti sise o ko ma je olumo wa pe o ti re mi na nkan kan ko je pa wa la ri pe yayin ko se o ti ma re abi lo sun die na a ti ma so a le sotan a de ni sotan ko je pe owo ti baba bo fun yawo e oni ma fi kon se awon yen nu ma ni e mo pe mo ti sise e mo pe gbo wahala mo ti se wahala lo ko je pe baba lo wo pe omo e kon de mi yen lo to se o se pe labalaba ti ni abowo so
ibi ti mo lo niyan la balaba mo fe gba lowo e kin ko fe le kin ta omi kin do mi siwaju kin le tele tutu kin do mi siwaju kin le tele tutu o je pe looto looto e bo fun obo yen na e ba nfe owo owo la se ra owo be ni mi fe pe bi yawo to beru mi o ni o ti e ni beru beru ko la so bayi bowo la so tori pe se ri ki owo owo won yen ki bowo owo ibo yen won ni mo je ko won mo o ni lo dada mo ko bi to wa o gbowo fun mi ni mi no gbowo fun e nkan ma lo dada normally so in daddy we mo pe beere ti mo ni ka beere ni pe iru oko wo papa ni awo en gbowo fun to je ready lati gbara duro ni gbogbo gba ti se di dan lo pe baba gan ni kan lo ma ti e pe labalaba labalaba ma fu mi ni nitori pe ni ko si nkan te yan le se ko si to ma so pe won ti re mi mo ma lo analogy kan ipe iru awo e mo pe awo obirin inu awo okunrin sin te ti wa le kin kan na bi a aso kan wa gbanjo won lu gbanjo nkan kini ni iye bayi ni ṣugbọn ti wa se sale lori e mo se mo ti dele o mo ti o ti re mi mo ti wa traffic o ti re mi nkan ni je rest die kin to wo kitchen lo emi to ti re pa ti mo wo je ti rest die mi ti mo ti rest yen notification kan bole lori phone mi pe emi ti mo ti ma ra bata abi ti mo ti ma ra awon kan abi boya late kan ton ti e fe gbe ta abi moto kan ton fe gbe ta to wa je pe boya bi ka se pe 100,000 le e ko je won wa so pe 35,000 ti mo de mo pe ogidi ni lo ton kan kan e mo pe ma fo dide ni so e mo ko si bo se ma ra eyan to ti nkan te eyan ba ni fe si eyan ba ri pe ah kini se o mi o fun mi o se pataki fun mi opportunity ni re agbara ma de ni ibowo ma se ru nkan be yen fun obirin papa ti bọwọ yen ba wa ohun na wa bọwọ yin alati mo ipe ara awon nkan te yan fi le bọwọ foko wa ni ka gbara duro so won gba mi elubi ma ni kini ibe ni mo ti ma duro de tori pe bọwọ fun awon baba kan wa ti mo mo awon ka ti mu nwaju ni ngba yen iyawo atoko ni won iyawo yen se pe ko kin da mi lohun ni bi ko n da mi lohun ni ma soro bi be o ma gbe mi gbon mo duro de a te se riru e ti sin ti iyawo ma se pe a mo bi to ma wa ibi mo o si nbo ma duro de emi ma so fa won obirin pe ko wa oke so won ni bi te yan le gba de to ba ya gan ti ibi ba to oluwa to ni ba so pe ko wa oke o to bi yan ni oke ni ko wa oke ka ma gbara duro ke a ma gbara duro won le gbara duro ko ma wa gbe okan duro e de ma pe te yan ba gbe ara duro ti o gbe okan duro to tu ba nte ni baba le da mi won le da mi ra sugbon ko lo fa eto lo fa ni pe ki o je pe jojolo ko je labalaba ki labalaba ko je laba ti baba ba damira ti yawo kan le laba ni kan ni na de ma se pe labalaba o gudo fa pa kan fu to ba je laba a le mo bi ta fe nde se o nti ta ba so pe labalaba la se mo pe ehn o ti papo o ti dun laba kan bi won ti le po o ti di kini o ti di labalaba so ibowo fun baba te ba nfe looto ti yawo mi ba bowo fun mi mi le pe ko ma gbo mi lenu mi le so pe ya ko ni ibo ni e bo so pe bayi ṣugbọn bowo fun ni eyin na e bowo fun e ma ko ni e kere elomiyan baba mi le wa so pe kini o mo yawo ti mo nso ah ki le mean by that o to ba si je yawo yin ni won ti e soju se ko si ni o afi ti yawo yen ba ni scan lori to ba de ni scan lori e so fun wa ka mo ogun ta ma pe ta ma so fun yin pe kelu gbogbo nkan wa ko wa oke ni ko normal ṣugbọn nkan ta ba se sile la ma de ba boya bi ka wa bayi awon nkan ta se sile lana ni but atunṣe o wa nkan ta tun ṣe bo de se ma wole ohun la n ṣe ni ori eto labalaba oro paapa julọ ni alẹ yi nkan ta mu wa niyen ti ibowo ba se sinle pe ayawo mi ibowo fun mi eyin je ka wo boya se eyin n gbe bowo wa fun te ba se pe ayawo mi yan ni bowo kan kan lara useless woman aha oya ke ma demand useful latowo useless woman ni mi le pe mi awon daddy mi ma so pe ewo tun ni abala pe buwa la le bi se ma dun to ma po to ma pe na ni o tori pe kini ori eto labalaba oro la wa Bond FM no de lawa ni number 1 ni Adekunle Fajuyiwe emi ni labalaba one of Africa yin temo oluwa toyin e je ka da to mi e ma gbe kuro nbe